Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Baba wa tin be le orun atun de lasale yi pelu awon eru wowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eru wowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi wi pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idaniloro satani e o mu won kuro loruko Jesu wi pe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade anbe yin wi pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idanisile e se fun wa loruko Jesu adupa epe ti gbo a o si ri pelu oje wa a o ni imo lara re loruko Jesu Kristi Oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa anso lori agbara atobiji Olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti Olorun ati awon oke wa Olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun Olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti Olorun ni ibe

kan soro fun Olowa lati se. O wa nso fun won wipe li akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan. Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni to yagan o so wipe ko si ohun to soro fun won lati se. O ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu. Ninu Jobu ori keji le ni ogoji. Jobu ori keji le logoji. Ese ikeji omo isoro wahala aisan ti Jobu ni. Sugbon lese kese ti Jobu fun are so wipe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti Jobu so wipe emi mo wipe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wipe iwo na mo gege bi asale yi wipe ko si ohun ti o soro fun Olorun lati se. Iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbese aye re won yo dopin loruko Jesu. Ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketadilogun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohun kohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wipe oke ti o wa ni igbese aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu. Nitori Olorun ti a n gbadura si oni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti yi o si wipe Olorun ni a tobi ju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa. Ronu nipa agbara to tayo ti eda nigbati Olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo. Se o mo wipe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga o ni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko o ni lo irin. Sugbon Olorun wa ko ni lo ohun kohun lati fi seda ohun gbogbo ti a nri loni. Ini a fi nso fun wa ti a fi ran ara wa leti wepe Olorun wa atobi ju ni. O ni gbogbo agbara o ni alagbara nla o ni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu o to o tun ni aniseko o ni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run. Bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo Olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbesi aye re ti o soro ju fun Olorun lati se. O si ri wipe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbesi aye re yo di siseese loruko Jesu. Ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaaso ti ale yi. Ikini olubori agbara nla ti Olorun wa olubori agbara nla ti Olorun wa. Ikeji oke nla nla to nsidi nipase Olorun wa oke nla nla to nsidi nipase Olorun wa. Iketa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa. Ikini olubori agbara nla ti Olorun wa wo Exodus orike dogun Exodus orike dogun lati ese ikokanla ni ati nso fun wa bi Olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo Olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu ti nse ohun iyanu. Nje Olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori wepe alagbara ni

0: gosi ni an so fun ninu chronicle kini ori kokan de logbon lati ese ikokanla si ikeje lati re olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye tire ni ijoba ni tire olowa asi gbe oleke li ori ohun gbogbo li ori fun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo li owo re ni agbara ati power ati li owo re ni siso ni din lawa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbese aye re loni akai katan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni olorun ti an sin nigbati abamoye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ipoya ati sisa kijokijo yo di ohun igbagbe ati ohun ajiji loju eni kokan wa loruko Jesu aigbagbo yo di ohun igbagbe ninu ede enu wa iye meji yo kodanu bi elobo ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti an pe ni olorun ti o si mo we pe ohun ni atobiju ohun ni o ni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbese aye re a o so de petele bi a ba se oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobiju agbara olorun aye re ko ni ri bakan na mo olorun atobiju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbese aye re nitori wo pe agbara olorun ko ni afiwe ninu Isaiah ori ogoji lati ese ikarun di logbon nje tani eyin o hafi miwe tabi tali emi o badogba li emi mimo wi gbe oju yin soke sibi giga kese wo tali o da nkan won yi tali o da won moni tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye o n pe gbogbo won li oroko nipa titobi ipa re nitori pe o n le ni ipa ko si okan ti o ko ese ikeji de logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun ayeraye olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare moni ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re agbara yi yo sise ni igbese aye re lasale yi loruko Jesu ninu Efeso ori keta o ye ki o ma fi okan ro ohun lanla ti olorun yo se fo ni asale yi bi a tin wo agbara atobiju olorun wa Efeso ori keta ese ogun nje eni ti o le se lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa o so fun wa wipe agbara yi agbara olorun yo sise ninu re o si so fun wa wipe yo se ohun to n bere ikeji yo se eyi to n ro lokan iketa yo se gbogbo ohun ti a n bere tabi ti a n ro ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a n bere ati eyi ti a n ro lasale yi loruko Jesu o wa so pe o ju be lo wipe olorun alagbara atobiju ti si oke nidi yo se lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro o ni iru agbara yi yo sise ninu wa. mo ro wipe o mura sile mo ni se o mura sile nitori wipe loni olorun yo sise ara ni igbese aye re nitori agbara nla to ji Jesu Christi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbese aye re eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin o nso nipa oke nla nla to nsidi nipase olorun wa oke nla to nsidi nipase olorun wa ninu Matthew ori keta delogun Matthew ori keta delogun lati ese ikokan delogun nigba na le awon omo ehin Jesu to wa leyin won bi pe e se ti awa ko le jade ohun kan sele omo kan ni emi esu emi to nda loro won gbe omo yi won si odo awon omo ehin Jesu sugbon won o le se won o le emi esu jade sugbon nigba ti Jesu de pelu oro ase kan o le emi esu jade eyi wa se awon omo ehin ni kayefi won bere wepe kini se e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun Jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni looto ni mo sa we fun yin bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo mo ni se oni igbagbo bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o we fun oke yi pe si nihi lo si ohun yo si si Jesu ni yo si si la sale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si ko si si nkan ti e ki yo le se ko si nkan ti e ki yo le se ninu Marko ori kokanla Marko ori kokanla ese iketa le logun Marko ori kokanla ese iketa le logun looto ki se ti oro ere looto ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo Olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji le okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluranlowo wa lapapo ja si otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi o mo we oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa daradara ohun ti a n pe ni oke ati ohun ti a n gbadura ni asale yi wepe yo sidi je ki n se awon apere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara idalo ohun ti a n pe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara eda lo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi aban pe nkan kan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki atobi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki atobi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki atobi lakasegbe be na ni ki atobi arugbo ti nbe ni abule wa igun idile ti wa eyi ni an pe ni oke awon kan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu soto awon kan wonyi ni a npe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko jesu iketa bi oke se man je idena to taku sibe to nse idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esun dena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimoni to je wi pe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati to osile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki oke orire wipe bi o ti wa nihi lasale yi gbogbo re yo dopin loruko jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to n gbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni oso tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wipe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise airise osi to dogo tini to dabi eni wipe o je igbese to taku to pinu wipe owo ba okale ijakule eru to je wipe o nso ni di eru ati wahala ti mo eniyan ma ro wipe iku ya je si lo sugbon lasale yi loruko olorun loruko jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loruko jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teriba fun wi pe olowa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni olowa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa won bo sile ohun ti jesu so nihin ni wipe bi obirin yi yo ba ri ise iyanugba ki se ise iyanu bi eto be ni wipe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o nso fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo o ti Jesu nso o wa nso wi pe be ni olowa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili olowa awon bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun o pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o ki o ri fun o gege bi iwo tin fe gege bi iwo tin fe se o fe nkan kan lodo olorun la asale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo tin fe a si mu omobirin re larada ni wakati kan na ninu ise awon aposteli ni mo fe ka oro kan fun o mo gba dura we pe ki olorun ki o se oloju emi lati ri itumo ti o se iye biye ninu ti an ka yi ise awon aposteli ori kerindinlogun lati ese ikedogbon de ikerindinlogbon sugbon laarin oganjo paul ohun si la ngbadura won si nkorin iyin si olorun awon ara tubu si tete si won lojiji isele nla si se to be ti ipele ile tubu mititi ogan gbogbo ile ko si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti we pe awon elewon wonyi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gereti paul o sila ti won gbadura ti won si nkorin ni agbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ton wa ni le tubu ide won tu sile iwo na la sale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba tin gbadura nitori anu olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko jesu ye ran leti we pe balogo orun ijo si ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni a pe ni ise iyanu anu obirin ara kenani timoti ka fun o ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande fun omobirin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohunkohun bi ore bi ore bi oluranlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo tile je wi pe obirin yi ko ni nkan kan sibe sibe amu larada lese kese eyi ni a npe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko tire ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won o pora loruko jesu onkon ti baje ibaje ike ti o dabi oke to shu si os leyin a mu won koro gege orun ni a mu won koro jejere ni to nje inu re a mu won koro ibaje ogbe inu ninu ifun a mu won koro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro ikope arumolegun amo kuro loruko jesu ide ki o be si ni gbadura ki o so fun olorun wi pe gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe sugbon ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wi pe o leto si ki se wi pe o pe ki se wi pe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wi pe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro a o tu o sile a o mu olarada
1: how thou needest. Murasile, ise iyanu ti de. Murasile, anu Olorun po. Murasile, ko si ko sese pelu Olorun wa. Murasile, gbogbo aisan, gbogbo isoro, gbogbo wahala to da bi oke ni Olorun yo mu kuro.
2: Ba Olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun ni ti o ba gbagbo lo to ni mo wi fun yin eni kan ni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba siye meji ile okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo si ri be fun

ibikibi ti o ba wa ki o ma jade bo ori wi pe bi a se gbadura tan nkan ti o wu si onikun nkan ti o wu si olorun e ti o wu si olese ati e ti o wu si olabe ori wi pe o ti kuro olorun ti si oke re nidi ma bo ni gbongan keje gbongan keje e je ki awon asona wa ki won ki o dari won an reti yin o ibikibi ti o ba wa yara re wo ori wi pe olorun ti se fun o o ti mo oke re o ti si nidi ma jade bo yara re wo ise iyanu anu ni ki se we pe boya nikan kan leto si o to abi o ye ti re ni ma jade bo an reti yin se ayewo ti olorun mokoro gbogbo oke ni yo sidi nisisi bi won ti n jade bo a fe gbadura fun awon ti o ni arun miran ninu ara bi o ba ti n gbo eyi ti o jo ti re ki o ma nawo soke arun bi ete arun bi ogbe inu tabi jejere ti won pe ni cancer tabi egbo ojo pipe ulcer ninu tabi lara iko jedo jedo tuberculosis iko fe arun atogbe bi o ba je awon kan wonyi tabi ohun ti o jo won le o je ti re ti o ti ru kaakiri fun ojo pipe idande ti de nitori ise iyanu anu yo te o lowo loruko jesu amen edi ju ki agbadura awon wonyi ti o ni arun ti a ka sile wonyi tabi ohun ti o jo won ete ni tabi ogbe inu tabi cancer tabi egbo ojo pipe ulcer tabi iko jedo jedo iko fe arun atogbe bi o ba ni arun ti o jo awon wonyi yo wo re soke lese kese bi a ba ti gbadura tan ni ki o ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti re o n duro de o olorun alaanu a dupe wipe alagbara ni e ki baati ko si ohun to soro fun yin lati se nitori be ni a fi n gbadura fun awon wonyi gbogbo arun to wa lara won e le won jade loruko jesu iwo arun ete mo pa lase jade loruko jesu gbogbo owo to ti re owo to ti ge ati ese to ti re to ti ge mo pase wipe ki olorun eleda ki o da awon eya ara ti o ti sonu ti o ti re sonu ki o da won pada loruko jesu gbogbo kokoro to nje ago ara re apa won run amu won kuro gba iwosan loruko jesu gbogbo ogbe inu a n gbadura wipe ki iwosan ki o de loruko jesu arun jejere cancer apa alase e jade loruko jesu ati egbo ojo pipe yala loju ara tabi ninu edo e gba iwosan loruko jesu iko jedo jedo iko fe apa alase wipe ki e kuro loruko jesu ki iwosan tooto iwosan ti o duro pe titi ki o wa nisinsin si ago ara yin loruko jesu iwo arun as aisan atogbe jade loruko jesu gbogbo awon arun miran ti o faraju awon wonyi ti o n da won loro ti o mu owo ti o n kowo won lo olorun alaanu alagbara e wo won san loruko jesu e ti sọ fún wa wípé bí a bá sọ fún òkè wípé kó ṣídì ó ní láti ṣídì a gbàgbọ́ wípé ẹ ti ṣe a gbàgbọ́ wípé ẹ ti dáhùn àdúrà wa lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì.
ye ara re wo. Ibikibi ti o ba wa ye ara re wo. Ise iyanu Olorun ti te o lowo. Bi o ba ti ri ise iyanu yi wepe o ti farahan ninu ara re ki o ma jade bo.

yara re wo bi ba si tin ri ise iyanu olorun ti a se fun ise iyanu anu olorun ni ki se wo pe enikeni leto si o si je ti gbogbo eni ti o ba gbagbo

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o nawo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba tin daruko jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko jesu bi o ba ni iro wahala be nawo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe onkon ti a ba de laye a o de lorun onkon ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wi pe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wi pe emi warapa ki o jade loruko jesu omokunrin omobirin ni ti o je wi pe aye ti so leta mo gbadura nisisin wi pe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko jesu emi isinwi mo le yin jade loruko jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko jesu olorun alagbara dupepe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko jesu kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be sinirin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o sin fe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi a ba si ti setan bi a ba ti gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logon nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bersini riran ayaro dide ki o ma rin

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ezra, Ori Ikeje, Njele Yunkanwa Yi, Ni Ijoba Atasasta Oba Pashia, Ezra Oma Siraya, Oma Saraya, Oma Ilkaya, Oma Shalumu, Oma Sadoku, Oma Aitubu, Oma Amaraya, Oma Saraya, Oma Mirayotu, Oma Siraya, Oma Usi, Oma Buki, Oma Abishua, Oma Fineasi, Oma Eliasari, Oma Aroni, Olori Alufa. Ezra yi ni o goke lati Babiloni wa, o si je ayawo akowe ninu ofin Mose ti Oluwa Olorun Israeli fi fun ni. Oba si fun ni ohun gbogbo ti o bere gege bi owo Oluwa Olorun re ti wa lara re. Ati ninu awon omo Israeli, ati ninu awon Alufa, ati awon omo Lefi, ati awon akorin, ati awon adena pelu awon Netinimu si goke wa si Jerusalemu ni odun keje Atasasta oba. Won si wa si Jerusalemu ni osu karun, eyi ni odun keje oba. Nitori pe lati ojo kini osu ikini ni o bere si goke lati Babiloni wa ati ni ojo ikini osu karun ni o de Jerusalemu gege bi owo rere Olorun re ti o wa lara re. Nitori Ezra ti mura tan ni okan re lati ma wa ofin Oluwa ati lati se ati lati ma ko ni le ofin ati idajo ni Israeli. Eyi si ni atunko iwe na ti Atasasta oba fi fun Ezra Alufa akowe ani akowe oro ofin Oluwa ati ti ase re fun Israeli. Atasasta oba awon oba si Ezra Alufa akowe pipe ti ofin Olorun orun alaafia. Mo pase pe ki gbogbo eniyan ninu awon eniyan Israeli ati ninu awon alufa re ati awon omo Lefi ninu ijoba mi eni ti o ba fe nipa ife inu ara won lati goke lo si Jerusalemu ki won ma ba o lo niwon bi ati ran o lo lati waju oba lo ati ti awon igbimo re mejeje lati wadi oran ti Juda ati Jerusalemu gege bi ofin Olorun re ti nbe le owo re ati lati ko fadaka ati wura ti oba ati awon igbimo fi tinutinu fi fun Olorun Israeli ibugbe eni ti o wa ni Jerusalemu ati gbogbo fadaka ati wura ti iwo le ri ni gbogbo igberiko Babiloni pelu ore atinuwa awon eniyan ati ti awon alufa ti se ore atinuwa fun ile Olorun won ti o wa ni Jerusalemu ki iwo ki o le fi owo yira le aijafara ako malu agbo odo aguntan ati ore ohun jije won ati ore ohun mimu won ki o si fi won rubo ti ori pepe ile Olorun yin ti o wa ni Jerusalemu ati ohunkohun ti o ba wu o ati awon arakunrin re lati fi fadaka ati wura iyoku se eyi ni ni ki eyin ki o se gege bi ife Olorun yin ohun elo won ni ti a fi fun o pelu fun isin ile Olorun re ni ki iwo ki o fi lele niwaju Olorun ni Jerusalemu ati ohunkohun ti a ba fe pelu fun ile Olorun re ti wo ri aye lati nawo re lati inu ile isura oba wa ati emi ani Atasasta oba pase fun gbogbo awon olutoju isura ti wa ni oke odo pe ohunkohun ti Ezra Alufa ti se akowe ofin Olorun ohun yo bere lowo yin ki a se bi aijafara titi de 100 talenti fadaka ati de 100 osun alikama ati de 100 bati oti waini ati de 100 bati ororo ati iyo laini iye ohunkohun ti Olorun ohun palase ki a fi otito se fun ile Olorun ohun ki ibinu ki o ma de si ijoba oba ati awon omo re pelu pelu ki eyin ki o mo daju daju pe eyin ko ni oye lati di owo ori owo ode ati owo bode ru gbogbo awon alufa ati awon omo Lefi awon akorin awon adena awon netinimu ati awon iranse ninu ile Olorun yi ati iwo Ezra gege bi ogbon Olorun re ti o wa le owo re ni awon oloye ati onidajo ti won ma da ejo fun gbogbo awon eniyan ti o wa ni oke odo gbogbo iru awon ti o mo ofin Olorun re ki eyin ki o si ma ko awon ti ko mo won enikeni ti ki o si se ofin Olorun re ati ofin oba ki a mu idajo se si lara le aijafara bi o se si iku ni tabi lile si oko tabi kiko le eru tabi sisi so sinu tubu olubuku le Oluwa Olorun awon baba wa ti o fi nkan bi iru eyi si okan oba lati se ogo si ile Oluwa ti o wa ni Jerusalemu ti o si nawo anu si mi niwaju oba ati awon igbimo re ati niwaju gbogbo awon alagbara ijoyi oba o si ri iranlowo gba gege bi owo Oluwa Olorun mi ti o wa lara mi o si ko awon olori awon eniyan jo lati nu Israeli jade lati ba mi goke lo.
2: Eje ki a dede duro bi a ti wa loni eje ki a fi edun okan wa han fun Oluwa nipa gbigbadura lati so fun idi ti a fi wa loni o da wa loji o pe ileri olorun ki kona bi aba ki pe olorun o se ileri fun awe pe on yo gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa olorun baba omo ati emi mimo adupe fun awon ileri yin ti o di mimo se ni igbese aye wa adupe fun awon iri won yi ti a n gbo nipa awon ti a ti gba okan won la nipa awon ti

pe awon ti o se wa ninu ese sibe sibe ti o dabi eni we pe won ko mo ona abayo wi pe loni bi won se kepe yin igbala olorun ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko jesu awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan ki o le funfun ki a le mu eda adamo kuro ninu okan won a nbe yin we pe e se fun won ni oruko jesu awon ti o n fi agbara emi mimo abe yin we pe bi won ti n kepe yin ti won gbadura wi pe agbara emi mimo yi yo je ti olukuluku won ni oruko jesu abe yin we pe e o gbadura ni kaluko wa e sanu fun awon eniyan ye loni e je ki ibi ti inira wa ki itura ki o de ibi ti wahala wa e je ki iwosan pepe ki o de ni oruko jesu a dupe oko e ti gbo ti wa ni oruko jesu kristi olowa wa ninu iwe Isaiah ori kerin le ni ogota lati ese ikefa si ese ikejo iwe Isaiah ori kerin le logota lati ese kefa si ikejo gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe ko se eni ti n pe oruko re ti o n ru ara re soke lati di omu nitori iwo ti pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa sugbon nisisiyi olowa iwo ni baba wa awa ni amo iwo si ni omo gbogbo wa si ni gbogbo wa si ni ise owo re loni oro iyanjo wa yo duro lori ru ara re soke ru ara re soke bi abawo ese ikeje o wi pe ko si eni ti o n pe oruko re ti o n ru ara re soke lati di omu nitori ti iwo pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa esun ti a fi kan awon omo Israeli ni wipe won ko kepe oruko olowa won ko gbadura bee ni won ko ru ara won soke lati di ileri ọlọrun mu awon to je jamba tabi ese ohun ti o wo won lewo ni wipe won ko mo bi a ti gbadura won ko mo bi a ti di ileri ọlọrun mu won ko mo bi a ti ru ara won soke ati lati wa siwaju ite anu ọlọrun aile gbadura yi ni o fa idena pupo niwaju won eyi ni o si fa ki won ki o ma ni itesiwaju ki si ni ohun ti woli ase a n so fun wa wipe o fun won ni irewesi okan ailagbara aile gbadura aile di ileri ọlọrun mu o so fun wa ni ese ikefa wipe gbogbo wa le o dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin o so wipe gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe eyi ni a n so fun ọmọ Israeli wipe nitori ese ti o joba ninu ọkan won ati nitori awon aisedede ti o wa ni igbesi aye won wipe o soro fun won lati gbadura si ọlọrun ati wipe aisan aile gbadura yi ni o mu ki awon nkan pupo ti o n doju ti ni ki o wa ni igbesi aye won sugbon a pe won nija a si so fun won wipe o ye ki won ki o le ru ara won soke o ye ki won ki o le pe oruko olowa o ye ki won ki o le gbadura eyi ni a mu wa sodo wa loni wipe awa paapaa a ni lati je eni ti n gbadura sugbon bi ese ba wa ni igbesi aye wa ese won yi ki yoo fun wa ni anfani tabi aaye tabi igboya okan lati le gbadura si olorun awon ese won yi ki yoo fun wa laye lati ru ara wa soke lati le kepe oruko olowa ki olowa ki o ba le gbo adura wa nitori be ohun akoko ni igbesi aye wa ni wipe ki a jewo awon ese won yi ki a kan won sile ki a ba le ni igboya lati wa si ite anu olorun ninu orin Dafidi
ninu orin da

0: Gidi ori kerinleni adota ori kerinleni adorin ese ikeji dinlogun oni bi emi ba gba ese le aya mi olewa ki yo gbohun mi bi emi ba gba ese le aya mi olewa ki yo gbohun mi opolopo idanwo ni o ma nba awa omo eniyan awon idanwo wonyi ni o si ma nje ki opolopo ki o lo sinu ese nigbati a ba lo sinu ese o ma mu eri okan ti o ni idalebi wa si okan wa bi idalebi wonyi ba si ti wa si okan wa yo soro fun ajojo lati gbadura si olowa nitori wo pe okan ti o ni idalebi okan ti o nberu ni waju olorun okan ti o mo ebi re we pe o nje elese eleri alaiso to ni waju olorun ko le ni igboya lati gbadura si olorun ni akoko kan na eyi ni olorin dafidi fi so fun awe pe bi awa ba gba ese le aya wa bi awa ba mo we pe ani aise dede asimo awon nkan wonyi yo je idena tabi idabo laarin awa ati olorun eyi ni o fi je we pe ohun akoko ti ani lati se ni ki a ko ese sile nitori bi a ko ba ko awon ese wonyi sile won yo je idena ati ohun iyapa laarin awa ati olorun wo iwe woli Isaiah ti an ka tele tele lati ori ikokandinlogota iwe woli Isaiah ori ikokandinlogota lati ese ikini kiyesi owo Oluwa kokuru lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o yanyin kuro lodo Olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma nlo si ile isin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma nje ise won lati ma wa si ile isin ki won ki o si ma tesiwaju lati ma dash deshe sugbon awon nkan wonyi ni o ma nfa idena ti ki je ki ore ofe Olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba n daruko ese bibeli je ki o ye wa yeke yeke ohun ti a n pe ni ese o n so nipa aisododo gbogbo bi a ba je alaisooto alaisododo a je alaisooto pelu oko tabi alaisooto pelu aya tabi alaisooto pelu awon aladugbo wa alaisooto pelu awon ti a gba sise tabi alaisooto pelu awon ti o gba wa si ise o je wipe a je elese sibe sibe bi awon ese wonyi ba si wa ninu aye wa won yo dena adura wa eyi ni o ma nfi irewesi ati ilowo owo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri Olorun mo a n so nipa agbere bi o ba je eni ti o n teti leko ti o n gbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero redio a ma n so wipe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun oyinbo ti won fi nke tantan si awon eniyan ni akoko yi wo pe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba si je eni ti o n tesiwaju ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise pupo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o o n so nipa iwa ika bi a ba ni iwa ika eyi je wipe ese wa ni igbesi aye wa yala a n se ika si omo ti o n ba wa gbenu ile abi aya ti o n ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le a n se ika si o je ese o sese ki o je ojukokoro wipe ohunkohun ti a ni ko te wa lorun awon wonyi je ese pelu tabi aran kan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon ti n seyun tabi bi awon ti o n lo oogun oloro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asoro eni leyin tabi eni ti o korira Olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaroṣe ohun buburu asa igboran si obi asa igboran si oran Olorun pelu alainiye ninu odale alainife agidi alailaanu awon nkan wonyi ni o ma n fa ki adura wa ki o ma je itewogba oni asa pin so po wa ni ori kokan din ni ogota ti atika lati ese ikini wo pe o ye ki o da wa loju wo pe agbara olorun ki ba ti o ye ki o da wa loju wo pe owo oluwa ko kuru lati gba ni o ye ki o da wa loju wo pe agbara re ko dekun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati wo pe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati pe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se wi pe a ko da won adura wa ohun ti o sele ni wi pe aise dede wa awon ise wa aini gbala wa oni o nfa awon idina won yi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin li o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin li o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eyi ni a so fun amo israeli wi pe won ko ni igbona okan lati pe oroko olowa nitori wi pe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ke a ma fi owo fun alagbe bi ke a ma lo si lesin bi ke a ma rubo si olorun bi ke a ma sutura ri bi ke a ma se ohun kan tabi omiran a n so fun wi pe awon kan yin da bi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma n sogo ninu re won ma n so fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olowa ati wi pe awon mo bi won se ma nfun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma nse ise esin an so fun aye pe gbogbo awon kan won yi ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wi pe o mu ki a redanu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerinle ni ogota ko si eni ti o npe oruko olowa ko si eni ti o npe oruko olowa amo israeli ti answer ni pare ti woli asa ti o ko iwe isila koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wi pe ati fi oruko olowa fun won ati fi ileri olorun fun won won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jacobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orile ede ti o yi won ka eyi ni asayan so fun wi pe nitori ko si eni ti nke pe oruko re awa na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le awa nke pe nisisin yi lati gbo adura awa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa oni nitori ko si eni ti nke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala o ti won se ni wi pe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa Joseph inu ni bi ni ati wahala pupo ni o wa ni igbesi aye re kini o da okunrin na sile kini o gbe goke ni igba to ya o ti o gbe goke ni wo pe o ke pe oruko olowa bi abaka nipa eniyan bi danieli tabi nipa bi dafidi ohun ti o n se won ni wepe won ke pe oruko olowa bi o ba lo sinu majemu titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele sugbon ti o dabi eni wepe won kese jari ni ti igbagbo won kese jari nipa ti ebi won won kese jari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni wepe won ke pe oruko olowa sugbon Isaiah sọ fún wa ẹ̀sùn tí ó fi kan ọmọ Israẹli ni wí pé kò sí ẹni tí ó ké pe orúkọ rẹ tí ó rú ara rẹ sókè láti dì ọ́ mú tí ó rú ara rẹ sókè láti dì ọ́ mú èyí jẹ́ wípé ìlọ́wọ́wọ́ ti wọ ìgbésí ayé wọn ìrẹ̀wẹ̀sí ti wọ ìgbésí ayé wọn kò gbóná kò tutù ti wọ ìgbésí ayé wọn bí a bá wo ìgbésí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí àìlè gbàdúrà ni ó jọba ní ìgbésí ayé wọn ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ nítorí wàhálà tí wọ́n ní nínú ẹbí ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ nípa inú ribi ni tí wọ́n ń dojúkọ láàrin àwọn ọ̀rẹ́ àti ọgbà. Ó sì ṣeṣe kí ó jẹ́ nípa àìní ní ìgbésí ayé wọn. Ó ṣeṣe kí ó jẹ́ nípa àwọn wàhálà tí ó ń dojúkọ wọn, nípa àwọn mọ̀lẹ́bí àti àwọn àna, ni ó jẹ́ kí wọn kí ó má lè gbàdúrà. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí ó dá lójú wípé bí o kò bá ru ara rẹ sókè, bí o kò bá ké pe orúkọ Olúwa, bí o kò bá di ìlérí Ọlọ́run mú, báwo ni yóò ṣe ṣeéṣe fún ọ láti kúrò nínú ipò ẹ̀gàn tí o wà nísinsìnyí, láti wá sí ibi oore ọ̀fẹ́ àti láti rí ànúgbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nínú ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún àti ìkẹrìndínlógún ni Jésù Kristì ọmọ Ọlọ́run tí ó jẹ́ ọkọ àti olórí ìjọ ni ó ń sọ fún ìjọ ní Laodikea wípé òun mọ iṣẹ́ wọn, àti wípé ẹ̀sùn tí òun fi kàn wọ́n, àríwísí tí a níríwí sí wọn ni wípé wọn kò gbóná, wọn kò tutù. Wo bí a ti kà á ní ìfihàn orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún, èmi mọ iṣẹ́ rẹ, pé ìwọ kò gbóná, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò tutù. Èmi ìbá fẹ́ pé kí ìwọ kí ó kúkú tutù, tàbí kí ìwọ kí ó kúkú gbóná. A máa ń rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n pe ara wọn ní onígbàgbọ́, tí ó jẹ́ wípé wọn kò ní ìtara, wọn kò ní ìgbóná ọkàn, wọ́n jẹ́ ẹni tí kò tutù, tí kò sì gbóná, wọ́n wà ní ìlọ́wọ́ọ́wọ́. Jésù sì ń sọ fún àwọn ìjọ yìí wípé àríwísí tí a ní wí sí wọn ni wípé wọn kò gbóná, bẹ́ẹ̀ ni wọn kò tutù. Ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, ǹjẹ́ nítorí tí ìwọ ṣe ìlọ́wọ́ọ́wọ́, tí ìwọ kò sì gbóná, bẹ́ẹ̀ ni o kò tutù, èmi ó pọ̀ jáde kúrò lí ẹnu mi. Èmi ó pọ̀ jáde kúrò lí ẹnu mi. Èyí jẹ́ wípé a ó mú ààbò tí ó wà lórí wọn, a ó ṣí kúrò. Èyí jẹ́ wípé a ó yà wọ́n nípa sí Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé a ó ta wọ́n nù. Èyí jẹ́ wípé bí a ti gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, wípé nísinsìnyí bí a bá ta wọ́n nù, bí a bá pọ̀ wọ́n jáde kúrò lí ẹnu Olúwa, kúrò lẹ́nu olùgbàlà, wípé wọn kì í ṣe ti Ọlọ́run mọ́. O jẹ́ mọ̀ wípé bí ìlọ́wọ́wọ́ bá jọba ní ìgbésí ayé rẹ, tàbí ìrẹ̀wẹ̀sì ni ó jọba ní ìgbésí ayé rẹ, tàbí àìlè gbàdúrà ni ó jọba ní ìgbésí ayé rẹ, èyí yóò mú kí Ọlọ́run kí ó ta ọ́ nù, kí ó sọ fún ọ wípé o kì í ṣe ti òun. Nítorí wípé ó ní bí o bá wà ní ìlọ́wọ́wọ́ síbẹ̀ wípé a ó ta ọ́ nù, a ó pọ̀ jáde kúrò lẹ́nu olùgbàlà. Nínú Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkejì, ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Bí a bá wo ìgbésí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì, a lè sọ yìí nípa wọn wípé ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ̀yin kò sì ní. Bí a bá rí ẹni tí ó ní ìwọ̀ tútù, bí a bá rí ẹni tí ó máa ń ṣe ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, bí a bá rí ẹni tí ó ní ìwà bí Ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ̀, ó ṣeéṣe kí èyí kí ó máa wọ̀ ọ́, rántí wípé kò lè ṣeéṣe fún ọ láti ní ìwà tútù, tàbí ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, tàbí ìwà òdodo, tàbí ìwà olóòótọ́, láì jẹ́ wípé o ní ìgbàlà nínú ọkàn rẹ, láì jẹ́ wípé o ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ, láì jẹ́ wípé o ti fi òdodo já ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sọnù, láì jẹ́ wípé o ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀, a sì ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì wẹ̀ ọ́, ó ṣeéṣe kí a rí ẹni tí ó ní ìwà rere, ẹni tí ó ní ìwà tútù, ẹni tí ó ti di àtúnbí, ẹni tí a sì rí wípé nípa àtúnbí yìí ohun rere gbogbo ni ó ń wá sí ìgbésí ayé rẹ̀, kí o sì máa fẹ́ kí irú nǹkan wọ̀nyí kí ó ṣẹlẹ̀ sí ọ. Jákọ́bù ń wípé ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ó ṣeéṣe kí o rí ẹni tí ó jẹ́ wípé oore Ọlọ́run àti ìbùkún látòkè wá ó ń ṣàn yanturu ní ìgbésí ayé rẹ̀. Ó ṣeéṣe kí o rí ẹni tí ó jẹ́ wípé bóyá o ti ṣe ìgbéyàwó, ó ń bímọ, lé ọmọ, tàbí ó ṣeéṣe kí o wà lé ẹnu iṣẹ́, ó ní ìgbéga kún ìgbéga, tàbí ó ṣeéṣe kí o jẹ́ wípé gbogbo àwọn ọ̀tá pátápátá ni wọ́n ti wá tẹríba fún un. Ó ṣeéṣe kí o jẹ́ wípé ibi tí ó ti ní ìṣòro tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tàbí àìsàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn nǹkan wọ̀nyí ti pòórá ní ìgbésí ayé rẹ̀, ìwọ sì ń fẹ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀. Ó wípé ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ẹ kò ní nítorí wípé ẹ kò ṣe nǹkan tí àwọn wọ̀nyí ṣe, nípa wípé wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn, wọ́n kọ̀ ọ́ sílẹ̀, wọ́n pe orúkọ Olúwa, wọ́n fẹ́ kí Olúwa kí ó dáríjì wọn. Báyìí ni ìbùkún àti oore àti àánú Ọlọ́run ṣe dé ìgbésí ayé wọn. Ẹ̀yin ń fẹ́ ẹ kò sì ní. Ó ṣeéṣe bóyá o ti ní ìgbàlà. Ṣùgbọ́n bí a bá ń sọ nípa ìsọdi mímọ́, bí a bá ń sọ nípa pé kí a fa gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ìgbésí ayé ẹ̀dá, kí a fà á tu kúrò ní ọkàn rẹ, awon nkan won yi je ajeji si o bi e ba so nipa iwa bi ti olorun bi e ba so nipa iwa ifarajo jesu christi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ki awon nkan won yi je ajeji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo bi o ba ri ore ofe olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri olorun mo nitori pe o kan gban ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa sinu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isori imo nisisin agbara olorun agbara emi olorun o ti joba ni igbese aye won kini won se ki agbara olorun ki o to wa si igbese aye won ohun ti jesu so fun ani won se wipe ki won ki o duro ni jerusalemu titi a o fifi agbara emi olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbese aye won ki o di ifihan ni waju oluwa won si so fun olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won ma gbadura won ma sise fun olorun won ma se gege bi oro olorun ati fi agbara emi olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won a soro bi oba bi won ba gbadura won a soro pelu ase bi won ba gbadura won a le di ileri olorun mu o si nfe nkan won yi ni igbese aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o se se ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon awon aisan won yi koro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo si bi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wi pe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun kohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o nse won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan won yi ni okan re wi pe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon won yi si ti ni ilera pipe sibe sibe emi wa ninu aisan o ni eyin nfe e ko si ni kini se ti ariwe pe awon elomiran won ti ni idande awon elomiran won ti ni igbala awon elomiran won ti ni isodi mi won awon elomiran won ti ni agbara mi olorun awon elomiran ati da won sile kuro ninu aisan ti o nse won awon elomiran awon majele ti won gbe fun won je tele tele gbogbo re patapata lo ti pora ni igbese aye won kini se ti ore ofe olorun wa fun iru awon wonyi sugbon ti ko si ninu aye awon kan ninu wa idi re ni we pe a ko ru ara wa soke idi re ni we pe a je ni ti se lowowo idi re ni we pe a je ni ti rewesi oni eyin nfe e ko si ni wo awon nkan ti o tin fe ninu okan re wo awon nkan ti o tin so fun olorun sugbon ti o ko so fun olorun pelu okan ti o gbadura jagara okan ti o gbadura agbayori awon nkan wonyi ti o nfe wonyi bi won ba ma je ti re oni lati ru ara re soke eyin nfe e ko si ni eyin pa e si nse lara e ko si le ni o nso fun awon pe bi a ba nfe ore ofe olorun bi a ba nfe igbala olorun bi a ba nfe tesiwaju nipa ti emi bi a ba nfe lati goke agba ninu awon idawole wa ki se nipa owo jije ki se nipa ilara sise oni eyin se ilara sibe sibe pelu owo ati ilara won yi e ko si le ni eyin nja eyi je wi pe enjiyan eyi je wi pe a n foju tembelu awon ti o le ni nkan won yi eyi je wi pe a n wo awon eniyan ti o ti ni nkan won yi èyí tí a bá fi lọ sí orí ekun wa kí a gbàdúrà kí àwọn nǹkan yìí kí ó lè jẹ́ tiwa ìjà tàbí ìlara tàbí àrán kan ni a fi ń gbé ko àwọn ẹlòmíràn lójú ẹ̀yìn sì ń jagun ẹ kò ní nítorí ẹ̀yìn kò béèrè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yìn kò béèrè bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn nínú ìjọ bí a bá ti ń parí ìwàásù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sá jáde wọ́n lọ sí etí ọkọ̀ láti lè lọ mú mọ́tò nǹkan wọ̀nyí kì yóò jẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí ó lè ní oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run àti àwọn ìlérí ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ ní ìgbésí ayé wọn ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè bí a bá fẹ́ ní ìgbàlà àní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní ìsọ̀dí mọ́ àní láti béèrè
1: bi e ba fe ni agbara emi olorun ni igbese aye wa ani lati bere bi ya ba fe ni iwosan kuro ninu awon aisan ti o wa ni ago ara wa ani lati bere bi o ba je wi pe emi okunkun ni o rin wa mole ti a si nfe ni idande ani lati bere bi o ba je wi pe arun ko gbogun lo wa ni igbese aye wa ti a si nfe itusile ati imunilarada ani lati bere bi o ba je wi pe ani wahala ninu ile ninu ebi pelu awon omo tabi pelu oko tabi pelu aya ti a si nfe ki olorun ki o pe ero si igbese aye wa ati si idile wa ani lati bere ani lati je ni tin gbadura ani lati je ni tin ru ara wa soke e ko ni nitori ti eyin ko bere o ye ki a mo we pe adura se pataki bi a ba fe ni ore ofe olorun bi a ba fe ni imuse ileri olorun ani lati je eni tin gbadura wo Matthew ori kerin di logbon Matthew ori kerin di logbon lati ese ogoji o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun eyi ni an so nipa ti Jesu Christi ati awon omo ehin re o ti so fun oni isaju wi pe oun fe ki won ki o le gbadura pelu oun o mu Johanu Jacobo ati Petero o so wipe won ni lati gbadura pelu ohun ohun si lo sewaju o be si ni gbadura o be si ni kepe olowa wipe ki a le fun ni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki o dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa yi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Kristi ki se be nikan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wipe gbogbo ebo ti a nru ninu majemo lailai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon nkan won yi nigbati Jesu Kristi odo agutan olorun ti o fi ara re ru ebo fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan won yi eti won iba fi dide eti won iba fi kunle eti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Kristi won ko le gbadura o si to awon omo ehin re wa we pe o si ba won won sun gba ti o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won wa bere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi a ba ye igbese aye re wo daradara bi a ba wo kini idi ti o dabi eni wi pe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wi pe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma n gbeye lowo re ti o dabi eni wi pe nigba gbogbo ni o ma n je otile ni o ma n fi eyin re bale eyi ni wi pe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun Petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ki e si ma gbadura e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe ki ore ofe olorun ki o wa ni igbese aye re e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ki e si ma gbadura bi idanwo ti n wa lati owo esu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni ti n bori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbese aye re ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi wahala ba wa ninu ebi ti o si n fi alaafia ninu ebi ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba dabi eni pe o je alaisan a ma n pe ni ku fo laye loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa o ni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je we pe awon aye ni won na agba na fun ti owo ki duro lowo re ti o si n fe o n fe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba je we pe o ya gan o si n fe ki olorun ki o da o sile o n fe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo o ni ki e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a n gbe aye ti esu njoba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ti awon omo esu ti won njoba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon aloni lowogba ti won po si ni aye ti a wa aye ti oni wahala pupo ati iponju ni aye ti a wa bi a ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti n gbadura o wi pe ni oni ki a ma sona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi n fe igbala sugbon sa ilera fun ara looto le emi n fe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se o mo o sa ilera fun ara looto le emi n fe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju ija si awon omo igun re looto le emi n fe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi n fe iwosan emi n fe ki a se aseye ati aserege ni igbesi aye wa aseyege ni igbesi aye wa emi n fe nitooto sugbon o se ailera fun ara bi a ba si n fe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti a n so ni wepe a ni lati ru ara wa soke wo bi Isaiah ti so fun wa Isaiah ori kejileni aadota lati ese ikini ji gbe agbara rewo iwo si oni o n so fun awa ti a rewesi o ni ki a jidede o n so fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole o ni ki a jidide o n so fun awa ti a ni lowowo o ni ki a jide ji gbe agbara rewo iwo si oni gbe aso ogo rewo iwo Jerusalemu ilu mimo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo ki yo wo inu re mo ohun ti a n so ni wepe bi a ba le jidide kuro ninu orun wa bi a ba le ru ara wa soke bi a ba le ke pe oruko olowa wepe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni ri won mo ni oruko Jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gboro won mo ni oruko Jesu awon nkan ti o ti n je gaba lori wa a ko ni gboro won mo ni oruko Jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le ke pe oruko olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo Jerusalemu tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omobirin sioni ohun ti a n so ni wepe amo Israeli wonyi won dabi omiran ti o je wepe won di obole won ko wa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole bee ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wepe a n segun won sugbon Isaiah n so fun won wipe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o ke pe oruko olowa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arinle ki a le mu nkan wonyi kuro o ni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa paapaa bi a ba se nkan wonyi bi awa naa bi a ba le ke pe olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jidide ti a so fun olorun wipe a n fe di eni igbala a n fe di eni ti o ni isodimo eni ti o ni agbara olorun ati eni ti aisan gbogbo ti o ti kuro ni igbesi aye re ti a ko je ki ohunkohun ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi iliri olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wipe awon nkan ti o nse wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbese aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisi yi a mo okoro ni oruko Jesu bi a ba nfe nkan won yi ninu igbese aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori kejile logoji lati ese ikini orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini bi agbonrin iti mami hele si ipa odo omi beeli okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti mami hele ni wiwa ipado omi oni samu nso wipe beeli okan mi mi hele si o olorun e je wipe an lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye an lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluran lowo ti an fe ninu aye sugbon ti ko le ran ni lowo ki a gbadura si olorun ki a ru ara wa soke ki a ke pe oroko olowa ki a di ileri olorun mu ki a gbadura ki kan si olorun oni ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba gbe okan re o duro lati gbadura bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile ongbe olorun gbe okan mi ohun ti oni samu fi so yi ni wepe o ni ijatile ninu aye nitori wepe ko se alafeyinti kan ti o wa ninu aye ti ki o jani tile bi a ba gbekele eran ara o daju wepe a o ni ijatile sugbon ni orin samu so wepe ongbe olorun gbe okan mi bi o ba fe ni igbala o ye ki ongbe olorun ki o ma gbe okan re tabi o ti ni igbala sugbon ori wepe iwa mimo isodotun ni isodi mimo ko joba ko fidi kale ni igbese aye re ongbe olorun gbe okan mi bi ongbe olorun ba si gbe okan re o joko tabi o duro ni waju oluwa o si ba olorun so asoye titi yo fi gbo ti re titi o fi gbadura agba yori si isodi mimo tabi o ti ni isodi mimo ori pe o je alai lagbara ori pe nkan kekeke ni o ma daya fo ori wipe o le gbadura pelu ase ori wipe ati di ileri olorun mu o je ohun ti o die ti fun o bi o ba fe agbara olorun ni igbese aye re o ye ki o kepe olowa ongbe olorun gbe okan mi tabi ori pe o ti ni igbala o ti ni isodi mimo o si ti ni agbara emi olorun ni igbese aye re sugbon ati waasu ihere ni o soro fun ojojo bi o ba si nfe agbara ati waasu ihere o ye ki o kepe olowa ongbe olorun gbe okan mi ti olorun alaye nigba wo le emi o wa ti emi o si yoju ni waju olorun wo Matthew ori karun ese ikefa ki ori ewe pe bi a ba fe ni iwa mimo bi a ba fe ni isodi mimo o ye ki ongbe yi ki o joba ki o wa ni okan wa Matthew ori karun ese ikefa alabokun fun ni awon ti ebi npa ati ti ongbe ngbe si pa ododo nitori won o yo alabokun fun ni awon ti ebi npa ati ti ongbe ngbe awon ti won mo we pe won fe isodi mimo won fe ododo olorun lati wa ninu iwa won lati wa ninu okan won lati wa ninu igbese aye won won fe aworan Jesu Christi lati wa ninu okan won won fe lati ni emi okan ati ohun gbogbo ti o wa gẹ́gẹ́ bí ìwà bí ọlọ́run nínú Jésù Kristì wọ́n ń fẹ́ nǹkan wọ̀nyí ní ìgbésí ayé wọn bí a bá ń fẹ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀ ìsọdímọ̀ kìí ṣe ohun tí a ń bá pàdé lójú ọ̀nà ìsọdímọ̀ kìí ṣe ohun tí a ń bá pàdé ní ibùdó ọkọ̀ ìsọdímọ̀ kìí ṣe ohun tí a ń bá pàdé ní ibi ọjà ìsọdímọ̀ jẹ́ ohun tí a ń bá pàdé nílé ọlọ́run nígbà tí a bá ní òǹgbẹ nígbà tí ebi bá ń pa wá sípa òdodo tí òǹgbẹ ń gbẹ wá sípa òdodo nígbà yí ni a ó fi ìwà mímọ́ àti ọkàn funfun nígbà yí ni a ó fi kún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ alábòkun fún lé àwọn tí àwọn onínú funfun nítorí wọn ó rí ọlọ́run bí a bá ń fi àwọn ìbùkún wọ̀nyí a ní láti ní òǹgbẹ nínú ọkàn wa a ní láti ru ara wa sókè láti lè di ìlérí ọlọ́run mú láti gbàdúrà títí a ó fi gbàdúrà àgbáyọrí nínú Johanu orí keje ẹsẹ ìkẹtàdínlógójì lọ́jọ́ ìkẹyìn tí í ṣe ọjọ́ àjọ ńlá Jésù dúró ó sì kígbe wípé bí òrùgbẹ́ bá ń gbẹ ẹnikẹ́ni kí ó tọ̀ mí wá kí ó sì mú ìyẹn ni pẹ̀kun kìí ṣe fún àwọn onílọ́wọ́ọ́wọ́ iye anipekun ki se fun awon ko gbona ko tutu iye anipekun ki se fun awon alai le gbadura iye anipekun ki se awon ti won ko le boluwa duro lati gbadura si olorun titi a o fi da won adura won oni bi ongbe ba ngbe enikeni ongbe igbala ongbe iye anipekun ongbe wipe ki adari ese re jio ki o le ni alaafia pelu olorun ongbe wipe ki a koruko re ni iwe iye lorun ongbe wipe ki a so di omo olorun ki emi olorun ki o ma ba o jeri wipe o ti di omo olorun bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu tabi ongbe ewa mimo ongbe so di mimo ongbe okan funfun ni ongbe o bi ongbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa sugbon bi obe ba bi ongbe ba ngbe o ti o ko to olorun wa bi ongbe ba ngbe o ti o ba daniyan lokan re bi o ba nfe awon imose iliri olorun lokan re sugbon ti o ko to olorun wa ti o ko gbadura ti o ko so fun olorun wipe ti ti olorun yo fi fi nkan won yi fun o ko ni kuro ni waju olorun ki yo le sese fun o lati le ni awon ibukun olorun won ni igbese aye re sugbon bi orugbe ba ngbe enikeni ki o to mi wa ki o si mu enikeni ti o ba gba mi gbo gege bi iwe mimo ti wi lati inu re ni odo mi iye yi o ti ma san jade wa sugbon o so yi ni ti emi ti awon ti o gba gbo nbo wa gba nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori ti a ko ti se Jesu logo sugbon nisisiyi ati se Jesu logo o si so fun awe pe nisisiyi ti ati se Jesu logo we pe bi orugbe ba ngbe enikeni o nfe igbala mi tabi o nfe iwosan tabi o nfe isodi mimo tabi o nfe agbara emi mimo tabi o nkan ti o je aini re o nfe ki a mu awon aini wonyi kuro ohun ti a ni lati se ni pe ki a ru ara wa soke ki a ke pe olorun ki a je ki iliri olorun ki o di mimu se ni igbese aye wa ranti wo pe ariwosi ti a ni ninu Isaiah si awon omo Israeli ni wipe ko si eni ti n ke pe oruko re ti o ru ara re soke lati di omo ni asale yi bi a ba fe ni ibukun olorun o ye ki a le ru ara wa soke o ye ki a le ke pe olorun o ye ki a le so fun olorun wipe a n fe awon ibukun olorun iliri olorun ki kona bi a ba ke pe olorun o daju pe yo gbo bi elese ba wa ti o n fe igbala a o gbala bi eni ti o ti ni igbala ba ti o n fe isodi mimo a o so di mimo bi eni ti o ti ni isodi mimo ba wa siwaju olorun ti o n fe agbara emi mimo ni igbesi aye re agbara ti yi ni pada agbara ti yi ede ni pada agbara ti yi iro inu wa pada agbara ti yi ailera pada si ilera ati ara dida sasa bi a ba n fe agbara emi olorun o daju wipe bi a ba le ru ara wa soke bi a ba ke pe oruko olowa wipe oju re yio mole si wa lara yio si fi awon ileri olorun ti o po yio fi won se yio mu won se ni igbesi aye wa nitori be e je ki a dide ki a si so fun olorun wipe a n fe imuse ileri re a n fe agbara re ni igbesi aye wa bi o ba je elese sibe ke pe oruko olowa so fun olorun wipe loni o n ru ara re soke loni o n ji dide kuro ninu orun ti o ti n sun o si n fe ki olorun ki o gba okan re la tabi iwo ti o ti ni igbala lati ojo pipe isodi mimo n ko ru ara re soke ki o so fun olorun wipe o n fe isodi mimo tabi iwo ti o ti ni isodi mimo bawo ni agbara mimo ni igbesi aye re ru ara re soke ki o si jigiri ki o jiji ododo ki o so fun olorun wipe o n fe agbara emi mimo ni igbesi aye re ji gbe agbara re wo iwo si oni gbon iruku kuro le ara re dide ki iwo ki o ba le mu ileri olorun se ni igbesi aye re bi o ba je ni lowowo ji dide bi o ba je ko gbona ko tutu ji dide bi o ba je ni ti o si wa ninu ese sibe ji dide ki o ronu pe wada bi o ba je ni ti ko ni itara tele tele eni ti se subu sere igbagbo ji dide ki o ke pe oruko olowa bi o ba je eni ti n foni ku fo laye tele tele ninu igbagbo ji dide ki o ke pe oruko oluwa so fun olorun wipe o n fe ori ofe re ni igbesi aye re o n fe anu re ni igbesi aye re o n fe igbala olorun ni igbesi aye re o n fe isodi mimo ni igbesi aye re o n fe agbara emi olorun ni igbesi aye re tabi iwosan o n fe iwosan ni igbesi aye re tabi awon agbara okunkun ni o fi ara re se legbe so fun olorun wi pe o fe ki a tu osile o fe ki a da oni ide o fe ki a gba osile jidide ma se se ilowo owo ma se je eni ko gbona ko tutu ke pe oruko Oluwa ke pe oruko Oluwa ke pe oruko Oluwa o daju wi pe yo gbo bo ba le ke pe ji gbe agbara re wo iwo sioni gbe asogo re wo iwo Jerusalem nitori lati igba yi lo alai kola ati aimo alai mo ki o wo inu re mo ke pe oruko Oluwa iwo nfe o ko si le ni nitori ale igbadura emi nfe o se ailera fun ara nitori ale igbadura o je alai ni o je alai wa bi Olorun nitori ale igbadura o je eni ti esu njoba ni idile re nitori ale igbadura o je eni ti aisan ti o fi ile re se ti o fi ara re se bogbe nitori ale igbadura o je awon ti an segun re ati eni ti ko ni isegun nitori ale igbadura jidide jidide jidide ru ara re soke ke pe oruko Oluwa so fun Oluwa wi pe o fe yi pada ni igbesi aye re mama fi igba gbogbo wona ni igbala mama fi igba gbogbo wona ile igbadura mama fi igba gbogbo wona ni isodi mimo o fi igba gbogbo wona ni agbara mi Olorun ni igbesi aye re jidide ki o ke pe oruko Oluwa jidide ki o ke pe oruko Oluwa jidide ki o ke pe oruko Oluwa ki o so fun Olorun wi pe loni loni o fe igbala o fe igbala ronupo ada awon ese re ki o je wa awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o je wa awon ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o je wa ese re ki o kan won sile ki a ba le dariji o ki igbala ki o le wonu okan re bi o ba ti ni igbala ke pe Olorun fun isori mimo bi o ba ti ni isori mimo ke pe Olorun fun agbara ifikun ni agbara emi Olorun bi o ba ti ni ifikun ni agbara emi Olorun ke pe Olorun ki o ba le fi igboya jeri oruko re ninu oko ero ninu abule ninu ileto le ayika re tabi nibi kibi ti o ngbe ke pe oruko Oluwa ji ki oru ara re soke ji ki oru ara re soke so fun Olorun wi pe irewesi yo pora ni igbesi aye re aile igbadura yo kuro ni igbesi aye re ke pe oruko Oluwa ke pe oruko Oluwa ke pe oruko Oluwa eyi ki se akoko fun orun sisun ke pe oruko Oluwa eyi ki se akoko fun irewesi ke pe oruko Oluwa jidide ki o ke pe oruko re ru ara re soke ki ileri Olorun ki o ba le je ti re ki idande ki o ba le je ti re ki iwosan ki o ba le je ti re ki alaafia Olorun ki o ba le je ti re ki imuni duro okun atoke wa ki o le je ti re ki ore ofe Olorun ki o le je ti re jidide jidide ru ara re soke ki o ke pe oruko Oluwa so fun Olorun bi ileri re mu ke pe oruko Oluwa iwo nfe ṣùgbọ́n àti ní nǹkan wọ̀nyí a ní láti gbàdúrà ó ń fẹ́ ìgbàlà láti ní nǹkan wọ̀nyí a ní láti gbàdúrà ó ń fẹ́ ìsọdi mímọ́ ìsọdọ̀tún láti ní nǹkan wọ̀nyí a ní láti gbàdúrà ó ń fẹ́ agbára ẹ̀mí Olorun ní ìgbésí ayé rẹ láti ní nǹkan wọ̀nyí a ní láti gbàdúrà ó ń fẹ́ ìwòsàn àti ìdáǹdè ní ìgbésí ayé rẹ láti ní nǹkan wọ̀nyí a ní láti gbàdúrà jídìde kí o gbàdúrà jídìde kí o ké pe orúkọ Oluwa jidide ki oru ara re soke ki o so fun Olorun ti o je aini re nipa ti emi aini re nipa ti ara aini re nipa ti ebi jidide ki o so fun Olorun ki o di ileri Olorun mu ki o di ileri Olorun mu ki a ba le pa agbara ota ni igbesi aye re ki a ba le pa agbara ese ni igbesi aye re ki a ba le da o sile ki a da o ni ide ni igbesi aye re jidide ki o ké pe orúkọ Oluwa jidide ki o ké pe orúkọ Oluwa jidide ki oru ara re soke ki o di ileri Olorun mu ki o di ileri Olorun mu ki o re ofe igbala Olorun anu Olorun isodi mimo tooto ati agbara emi Olorun ki o ba le je ti re ru ara re soke ki o ke pe oruko Oluwa.

ti ma gboro yin bi a o ti ma la wa loye a nbe yin wo pe iye otun ati okun otun agbara otun yo soji ninu okan wa ni oruko Jesu e ba wa soro e fun wa ni eti omo e je ki a le gboran e je ki a le ma tele yin ni isise kokan ki a ma se pada seyin ki awon ti a nreti lati odo yin gege bi awon ileri te ti se fun wa ki won ki o le je ti wa adupe wepe ti gbo ti wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Loni anwo iwe woli Isaiah ori ogoji lati ese ike dogbon iwe woli Isaiah ori ogoji lati ese ike dogbon ma fi oju ka bi atijo nka papo nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mimo wi gbe oju yin soke se bi giga ke se wo tali o da nkan won yi ti mu ogun won jade wa ni iye o npe gbogbo won le oruko nipa ti tobi ipa re nitori pe oun le ni ipa ko si okan ti o ku e se ti iwo fi n wi iwo Jacobo ti iwo si n so iwo Israeli pe ona mi pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi iwo ko ti imo iwo ko ti igbo pe Olorun ayeraye Olowa eleda gbogbo ipekun aye ki sare be ni are ki mu ko si awari oye re o nfi agbara fun ala re o si fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata sugbon awon ti o ba duro de Oluwa yo tun agbara won se won fi yegun oke biidi won sare ki o si re won won rin are ki o si mu won. Loni mo fe ba wa soro lori diduro de Oluwa diduro de Oluwa bi o ba wa nihin ni ose ti o koja mo soro lori ayo Olorun eti je agbara ati okun fun onigbagbo awon nkan wonyi ti Olorun se wa loju lati ri ti Olorun ko si wahala o kan aya wa won je awon nkan ti o je ki igbagbo wa ki o le ki o gbona ki o lagbara ju be lo won o je ki ayo wa ninu Olorun ati ife wa fun Olorun ati igbagbo lati duro tiri pelu Olorun titi a o fi ri idahun si adura wa won o je ki won ki o le fi ese mule ju be lo nitori be ma to awon nkan wonyi si o kan aya re ma se je ki won ki o lo kuro ni okan re ni igba kan loni ni an soro lori diduro de Oluwa diduro de Oluwa kini eredi ti a fin duro de Oluwa bawo ni a se le duro de Oluwa kini awon abayori si awon ami ti o le wa ni igbesi aye wa wipe a je eni ti o ti duro de Oluwa a si ti ri idahun eredi ti a fi n duro de Oluwa ati paapaa akoko wo ni o ye ki a ma duro de Oluwa ki awon ibeere wonyi ki a to le dahun won lese lese ki a to le dahun won ni kikun ani lati wo lati ese ike dogbon bi oye ese ike dogbon de ese ogbon bi o ba se ye wa si be ni a o se ni oye di duro de Oluwa je ki n tun ka ese ikokan le logbon le kan si o ni sugbon awon ti o ba duro de Oluwa ki se awon ti o sare koja Oluwa ki se awon ti o n sare ni iwanwara ni ikanju aile musuru ti won so wipe kini kin se mbo ni kin ya si ona wo ni kin gba mo ti de ikorita kini ipinu ti o ye kin mu ki se ru awon be awon ti o ni igbagbo ninu Oluwa awon ti o duro de Oluwa o ni sugbon awon.

jáde kẹyìn ọmọọmọ lọ dẹṣẹ ó jẹ nkan tó burú gangan ta ba nsọ nipa ẹṣẹ ikugbu ninu ara wa ẹjẹ ka wo nu ara wa bayi lawọn igba mi fun apẹrẹ ninu ẹkọ wa toni a mu ọkunrin kan ti o nko igi jọ to lọ wa igi ni ọjọ sabati a si mu wa ba mose a mu ọkunrin yi wa sọdọ mose ati aroni mose lati wa oju ọlọrun o mọ a lati sọ ọkunrin lokuta pani ẹsẹ yẹn o le to bẹ o si le ju bẹ lọ a si sọ lokuta pa nigba ta ba nso nipa ese ikugbu loni ese to momoda nibi to wa en lohun ladugbo re o ya gbara kuro ninu oro olorun o ti rin oro olorun fin o momo lai fe se oro olorun o je abajade to je wipe a o mu eniyan kuro ninu ijo israeli ni opolopo le wa ninu idapo sugbon won o si ninu idapo pelu olorun a o ni mu o kuro ninu idapo ti awon eniyan olorun loruko jesu awon kan awon eledoyin awon onisegun ibo won ni oku to rin ni o ti ku o kan wa laye ni nitori pe won wa ninu ese ikugbu eredi ni le owuro yi ye aye re wo bi olorun ba tesiwaju pelu re bi olorun yo ba tun ma fi ibukun re sinu aye re wonu aye re gbogbo ese ta nku buda mu kuro ninu aye re oluwa yo si ran lowo loruko jesu bibeli ni bi a ba momo dese leyin ti ati gba otito oni ko si etutu mo fun ese na oni okan ti o ba se ni ka ke kuro oluwa yo ran lowo lowuro yi a o ni ke kuro loruko jesu ninu ibi kika wa nitori pe olorun je olorun alaanu a o ni kegan anu olorun loni loruko jesu olorun feran gbogbo okan to ti da ninu bibeli wari awon o so fun awon mo israeli o ni apolopo a ma ku fi ami sinu aso re lati ma ranti ni gbogbo igba gbogbo a fi awon ami sinu aso won lati ma ranti ki kon ma ba gbagbe kon ma ranti ofin olorun ki won ma gbagbe ofin olorun ki won ma se lo sinu idajo to buru ibere na ni wipe kini ise pataki awon jawajawa ti a fi si eti aso won ni israeli kini pataki re ki won ma ba gbagbe oro olorun pe nibi kibi ton ba lo won le ranti won si le se oro olorun loni kini loni o awon ona wo la fi ma ni awon onigbagbo le fi ma ranti ife olorun ni akoko ta wa yi a o ni lati fi awon jawajawa abi awon saworo si eti aso wa mo sugbon ona wo la fi le ma gba gege bi onigbagbo ona wo la fi le ranti oro olorun lati se ife olorun lakoko ti wa bayi o emi mimo yo ran wa leti ni akoko ore ofe yi jesu ti fagile gbogbo awon asa ka ma fi jawaja se ti aso o ti fun wa ni emi mimo lati ma ranti ona oluwa ati ife oluwa lowuro yi wa se ife olorun loruko jesu a ni oro olorun pelu wa emi mimo si wa pelu wa emmanuel wa pelu wa ati papa julo ninu ijo yi nipo ore ofe olorun o ni lo sorun apadi loruko jesu gbogbo ona ni a fi ran wa leti ninu ijo yi oro olorun wa nbe ojo ijosin ojo isinmi a wa nbi a ran wa leti oro olorun ni ojo eko bibeli ni monday ni ojo bo wa nbe ni ojo thursday a ran wa leti ati gck wa nbe ni gbogbo igba la ran wa leti olorun orun yo si pa omo adupe lowo olorun fun anu re anu olorun lo ti fi ohun gbogbo sile fun

0: Before the Sunday message today, we shall have a brief period of scripture reading.
1: The second epistle of Paul the Apostle to the Corinthians. 2 Corinthians 6.
2: 2
1: Corinthians 6.
3: We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Giving no offense in anything, that the ministry be not blamed, but in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessity, in distresses, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in watchings, in fasting.
4: Nipa ola ati egan, nipa yin buburu ati yin rere, bi elegan, shugban, a jasi olo oto, bi eniti ako mo, shugban, a mo wadadwaju bi eniti ankulo, siki esi, a wawala ye bi eniti anon, ako si pawa, bi eniti okunfu ibanu je, shugban, a wanjo, nipa gogo bi italaka, shugban, a wanso, okola kwa di oloro bi eniti ko nikankan shugban, a wani on gogo enyara korintin. Ati bayin soro tito okan wa si sipaya a ko niyin lara nitori wa sugbon a niyin lara nitori ife okan eyin funra yin nje fun esan iru nkan na en so bi eni pe awon omo mi ki eyin di kikun pelu e ma se fi adogba dapo pelu alaigbagbo nitori dapo kini ododo ni pelu aisododo idapo kini molesin ni pelu okunkun irepo kini krisin si ni pelu beleali tabi ipin wo ni eni to gbagbo ni bi alaigbagbo irepo kini temple olorun si ni pelu orisa nitori eyin ni temple olorun alaye gaga bi olorun ti wi emi yo gbe inu won emi o si ma rin ninu won emi o si je olorun won won si je eniyan mi nitori na e jade kuro laarin won ki e si yara yin soto ni oluwa wi ki e ma se fi owo kan wa imo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si je omokunrin mi ati omobirin mi ni oluwa olodumare wi nitori na eyin olufe bi ati ni ileri won yin e je ki a we ara wa mo kuro ninu gbogbo egbin ti ara ati ti emi ki a ma so iwa mi mo di pipe ni iberu olorun e gba wa tokan tokan a ko fi ibi ise ni keni a ko ba ni keni je a ko re ni keni je emi ko so eyi lati da yin lebi nitori mo ti wi ni saju pe eyin wa ni okan wa ki a le jumo ku ati ki a le jumo wa laye mo ni igboya nla lati ba yin soro isogo mi lori yin po mo kun fun itunu mo si n yore koja ninu gbogbo ikanju wa nitori pe nigbati awa ti le de Macedonia ara wa ko bale sugbon awa a n wahala wa nigba gbogbo nibi gbogbo ija n be lode eru n be ninu sugbon eni ti n tu awon onirele ninu ani olorun o tu wa ninu nipa dide titu ki si se nipa dide re nikan sugbon nipa itunu na pelu ti e ti tu ninu nigba ti o royin fun wa ife gbigbona yin ibinu je yin ati itara yin fun mi be ni mo si ntumboyo nitori pe mo tile fi iwe mu inu yin baje emi ko kabamo bi mo tile ti kabamo ri nitori ti mo woye pe iwe mi ni mu yin banuje bi o tile je pe fun igba die emi yo nisisin ki se nitori ti a ti mu yin baje sugbon nitori amu inu yin baje si ronu pada nitori ti amu inu yin baje bi eni wa bi olorun ki eyin ki o ma se tipase wahala padanu oko nitori pe ibinu je eni wa bi olorun a ma sise ronu pada si igbala ti ki si mu abamo wa sugbon ibanu je ti aye a ma se eku ki esi nitori ohun kan na yi ti amu yin banu je fun bi eni wa bi olorun isora ti mu ba yin to ti karato ijirebe yi ti to ani irunu ati ani iberu ani ife gbigbona ani itara ani igbeson ninu ohun gbogbo e ti farahan pe ara yin mo ninu oro na nitori na bi mo tile ti kowe si yin emi ko ko nitori eni ti o se ohun buru na tabi nitori eni ti o a fi ohun buburu na se sugbon ki aniyan yin nitori wa le farahan ninu oni olorun nitori na ati fi itunu itu wa ninu a ni itunu wa ayo gidigidi nitori ayo titu nitori lati odo gbogbo yin ni ati tu emi re lara bi mo tile ti leri ohun ko hun fun yin nitori yin ki oluwa ki o se wa ni oluse oro na e ki haleluya ninu samu ori ogorun le ni meje oluwa ti se ise iyanu ninu opolopo opolopo igbe aye awon eniyan ni akoko gck yi ati wo osan oluwa si ti mu on larada a fe ki o fi eri re ranse si wa o le jeri pelu wa tabi ko se ko gba eri re sile ki o si fi sowo si wa ninu asopo ti ori ni sale yi nisin bayi a o teti si awon eri ko to di wipe a tesiwaju ninu ijosin na ani opolopo eri ohun ti oluwa nse ranti akoko iyipada atoke wa leleyi a o gbele latodo shine mere eni ti o nso bi oluwa se wo san ninu eti re kan ti o di oruko mi ni se mere omo mi leleyi lati igba ta ti bi lo ti ni ipe nija pe eti re kan so lo fi n gboran gbogbo ogun lati lo ṣugbọn ko gbọ mo gba olorun gbọ pe ni ojo kan olorun yo be wo o ya mi lenu wi pe ni akoko gck yi nigbati baba wa ninu oluwa nsise ranse pa gck ti a pe ni akole re ni olorun to le ṣe ohun gbogbo nigbati eniyan olorun sise ranse eti ti o ti di teleri o bere si yun bo se fi owo re sinu eti yi lati yun ohun kan nla kan bayi lo jade kuro ninu eti re o ya mi lenu mi o mo wipe ise iyanu yen yo wa ni kankan be lati ojo yen lo o le gboran daradara ipenija yen gan pelu mo ti mu lo si opolopo ile iwe boya o ti e le sese sugbon olorun ti be wo bayi inu mi si dun fun ohun ti olorun ti se ninu aye omo mi teleri mi o le gboran pelu eti yi sugbon olorun be mi wo nisin eke haleluya ara lokunrin ati lobinrin ejo e darapo pelu wa bi a se nso itan ti o bere ninu ileewe ni Nigeria ku mu yi folorun se abi ni ojo kefa osu kefa ni 1941 ni erin ijesha ni osun state ni ibere pepe aye re o je eni to je wipe
2: o je eni to je pe o nsise gidigidi o mo o lo si ile iwe giga ko to di pe agba nla aye mo a mo gege bi eni omowe o lo si Mayflower School ni Ikene ni Ogun State o wa lo si ilewe giga university ni Ibadan o si jade pelu eni to keko goye to ga julo ni akoko na o lo lati pari eko re ni Eko ni University of Lagos o di oluko nibe o je eni to je pe o sise takun takun to si je o si je eni to je akeko o si je oluko nibe loni kumuyi o je eni to je olori to da university anko university sile leko ti anko awon iran ni orilede ya ti ni gbogbo agbaye lati le figagbaga pelu agba nlaye o je eni to je wipe o lowo ninu idagbasoke eniyan dokita kumuyi o ti je eni to je pe o ri pe ijo o ndagbasoke ile eko yen ndagbasoke lo ile eko yi amọ fun ikeko daradara won si as ile won tun gbe ile eko giga sile ti won ko ni ile iwe awon secondary school as tin gboriyin fun won nitori aseyege ti won ni won si nse dede ninu imo ise takun takun ati pe oluso agutan agba o ninu didun si eko eleyi je ki o lo soke edun okan ti won ni fun awon odo yi lo tun fun won ni ilosiwaju si won mu awon odo ti a n pese sile fun ojo waju won fun won ni imulokan lesi ati itesiwaju atun ti eleyi tun je ki won se agbekale iwe ti a pe ni Foreign Policy Magazine eleyi ti a fi mo igbe aye ifareni ji won ati igbe aye ti won gbe gẹ́gẹ́ bí olùdásílẹ̀ ìjọ dípa.

0: eleyi ni won si fi ko opolopo eniyan ni gbogbo agba laye isoji jisike ki kon se agbekale kan lasan o ti lo siwaju ti di ati won ti se agbekale jisike medical eto isegun eto itoju awon eniyan pelu ogun oyinbo ati awon agbekale lati se toju awon eniyan to se je wi pe opolopo eniyan ni won ti je igbadun re lati nu yara ikeko ni Eko lodi eni to nlo si gbogbo agba laye to si de po de eni to nse oludasile iwe ati university sile Dr. William Folorunso o je eni to ni ipa lori opolopo eniyan ati ti won si fi ara won jin fun eko ati fun ise ranse ara lokunrin ati lobinrin e fowo so po pelu mi lati ki oluso agutan wa agba lati ki won kaabo Dr. William Folorunso Kumuyi.
1: Wo se ajopin okan won ati nti Olorun ba won so nipa ipejopo yi a o si bola fun won eje ki gbogbo wa dide lori ese wa ki a si ki oluso agutan Kumuyi kaabo e patewo e ki won kaabo won je apostle igbagbo a pe won ni baba ni a n pe won ni baba ni Nigeria e se lopolopo e se Olorun obuku enikokan yin a le joku oje ola fun mi lati wa pelu yin ati ni apejopo nla ye fun awon eni nla awon eni ti tobi awon adari nla ati awon iranse nla ti ijo alaye mo wa mo oluwa gege bi olugbala mi ni odun 1964 siwaju akoko yi mo je elesin sugbon mi o mo kristi gege bi olugbala ati olurapada sugbon ni ojo karun osu kerin odun 1964 mo gbo ihinrere to han gbangba a si fi ipe fun ni mo jo wa aye mi fun oluwa Jesu Christi o ayipada pato waye nu aye mi isodo to pato nitori pe ipile mi ki kan se pe eni to nsesin sugbon eni ti o gba pe ko si Olorun nitori pe ako mi ni ile iwe giga pe ko si Olorun lojo yen mo mo pe Olorun eledo ran wa Olorun to mu mi wa sinu igbagbo ni pe Oluwa wa Jesu Christi ni gbo se mo be si keko na bibeli mo wa loye ni pa ase nla na eyi to so pe e lo si gbogbo aye ki e si waasu ihere fun gbogbo eda mi o mo bi eleyi o se sele sugbon mo bere si ka nipa awon adari awon iran to ti ri koja mo ka nipa Charles G.C. Finney ati agbekale ihere to ni be ni mo kiesi mo si wo awon iwasu ita gbangba Billy Graham nigbo se adari mi lati bere ikeko bibeli ni ibugbe ti mo ngbe ni ile iwe giga university ni odun 1973 nigba yen mo dani leko nipa isiro ni ile iwe university be ni ani omo medo awon eyan medogo to wa lati mo kristi sugbon oro olorun a mo lo nu aye won won de ni igbala won fara woji fun oluwa lati gba na a bere nti a pe ni ise iranse deeper life a bere si dagba a si dagba lo si 100 eniyan ni odun die leyin yen a lo si 1000 titi di olorun dari wa.

gba ti awon ni aso gba ti awon ni owo gba ti awon ni awon nkan aye yi won ko mo wi pe aye nkoja lo ati awon nkan ti o wa ninu re wi pe aye ko duro ati wi pe awa paapa gege bi eniyan won ma nso fun wi pe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni wi pe akoko yi ti awa akoko yi ni ari ni o je ti

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Westeri, ori ikini, osi she, ni ojo Asuerusi, eyi ni Asuerusi, ti ojo balati India, aniti ti ofide Ethiopia, lori etadila doje iberiko. Ni ojo wani, ni bati Asuerusi oba joko lori ite ijobare, ti wani sushani afin. Ni odun keta ijobare, osi ase kanfun gbogbo awon ijoye, ati awon iranshere, awon balogun pasia, ati media, awon lola, ati awon lori iberiko wani wa, ni wajure. Nigba ti o fi oro ijoba re ti o logo ati oso iyebiye olanla re han lojo pipo ani ni ogosan ojo nigba ti ojo won yi se pari oba si ase kan ni ojo meje fun gugu awon eniyan ti ari ni shushani afin ati agba ati ewe ni agbala ogba afin oba nibi ti agbeta aso ala daradara aso alaro ati ofefe ti a fi okun ogbo daradara ati elisalu kodimu mo oruka fadaka ati owon okuta mabili Ura ati fadaka ni rogboku ti o wa lori ile ti a fi okuta alabastari mabili ileke daradara ati okuta dudute ninu ago ura ni a si nfun won mu awon ohun elo na si yato si ara won ati oti wa eni oba ni opolopo gege bi owo oba ti to gege bi ase si ni mimu na enikeni ko fi iparo ni nitori be ni oba ti fi ase fun gbogbo awon olori ile re ki won ki o le se gege bi ife olukuluku Fashti ayaba se ase pelu fun gbogbo awon obirin ni ile oba ti se ti Asuerusi ni ojo keje nigba ti o ti wa ni mu inu oba dun o pase fun Mewumani Bista Habona Bikta ati Abagta Shetari ati Kakasi awon iwefa meje tin jise ni waju Asuerusi oba lati mu Fashti ayaba wa si waju oba ti o nti ade oba lati fi ewa re han awon eniyan ati awon ijoye nitori arewa obirin ni sugbon Fashti ayaba ko lati wa nipa ase oba lati owo awon iwefa re nitori na ni oba binu gidigidi ibinu re si gbina ninu re

0: àti di ti Ọlọ́run wípé a ó di ẹni titun. Àwọn ìwà àtijọ́, ìṣe àtijọ́, ògbólógbò ọkùnrin ni wípé a ó bọ̀ sílẹ̀, a ó sì gbé ọkùnrin titun wọ̀. Bí a bá sọ wípé a bọ́ ògbólógbò sílẹ̀, a sì gbé titun wọ̀. Pọ́ọ̀lù apóstélì bí ẹ̀mí Ọlọ́run ti darí rẹ̀, ó ń ṣe àpèjúwe fún wa ní ọ̀nà tí ìgbé ayé onígbàgbọ́ tí ó lè yé wa. Ó ń ṣe àpèjúwe gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń wọṣọ láràárọ̀ wípé bí a bá ti jí, wípé ohun kan la ní láti ṣe. A ó bọ́ aṣọ ògbólógbò, a ó bọ́ sílẹ̀. Èyí ni aṣọ tí a ò lè wọ̀ jáde. A ó bọ́ sílẹ̀, a ó wẹ̀. Bí a bá ti wẹ̀ tí ara wa sì ti mọ́, a ó sì gbé aṣọ titun wọ̀. Aṣọ titun yìí bí a bá jáde síta, ní àwọn ènìyàn ni wọ́n máa fi mọ irú iṣẹ́ tí a ń ṣe. Ó ṣeéṣe bí a bá rí ọmọ ogun. Ọmọ ogun yóò bọ́ aṣọ tí àwọn ènìyàn máa ń wọ̀, yóò bọ́ sílẹ̀, yóò gbé aṣọ ọmọ ogun wọ̀. Tàbí ẹni tí ń ṣe ọlọ́pàá, bí a bá rí ọlọ́pàá ní gbòòrò, ohun tí a fi ń dá a mọ̀ bí a ò tiẹ̀ pàdé ẹ̀ rí, bí a ò tiẹ̀ morúkọ ẹ̀, bí a ò tiẹ̀ mọ ilé ìwé tó lọ, bí a ò tiẹ̀ mọ ìgbà tó gbaṣẹ́ ọlọ́pàá, bí a bá ti rí ní gẹ́rẹ́ tí a ti rí pẹ̀lú aṣọ tí ó wọ̀, a ti fi aṣọ yìí a ti fi dá a mọ̀. Àwọn ẹlòmíràn, bóyá wọ́n ń ṣẹ̀ṣọ́ ní àwọn ilé iṣẹ́, tàbí wọ́n ń ṣẹ̀ṣọ́ ní àwọn àdúgbò, bí a bá ti rí aṣọ tí wọ́n wọ̀, ni a máa mọ̀ wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ aṣẹ̀ṣọ́ tàbí ẹ̀ṣọ́. Àwọn ẹlòmíràn, ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ilé ìta oúnjẹ ní ìta ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. Àwọn tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ ní irú bẹ́ẹ̀, ìgbà mìíràn ni a máa rí wọn wípé ó máa ní irú aṣọ tí wọ́n wọ̀. Tàbí àwọn dókítà ti òyìnbó, bí a bá rí wọn pẹ̀lú aṣọ tí wọ́n wọ̀, a ó ti mọ̀ wípé ẹni yìí jẹ́ dókítà, tàbí ẹlòmíràn wípé ó jẹ́ nọ́ọ̀sì, tàbí wípé ẹnìkan jẹ́ agbẹ̀bí. Èyí ni àpẹẹrẹ tí Pọ́ọ̀lù apọ́sẹ̀lì tó ń ṣe fún wa wípé àwa pàápàá ó yẹ kí a mọ̀ wá bí a bá ń jẹ́rìí wípé a ti di ti Ọlọ́run. Bí a bá ń jẹ́rìí wípé a ti bá Jésù Kristì pàdé, bí a bá ń jẹ́rìí wípé a ti di ẹni ìgbàlà, ó ní ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ wa yìí àti ẹ̀rí tí a ń jẹ́, tí a ń sọ fún àwọn ẹlòmíràn, ó yẹ kí wọn kí ó lè mọ̀ wá nípa ohun tí a ti bọ́ kúrò àti èyí tí a tún gbé wọ̀. Èyí ò sọ nípa ti aṣọ, èyí tí a ń hun, tàbí èyí tí a rán tí a ń gbé wọ̀. Èyí ò sọ nípa àwọn àkọlé tí àwọn èèyàn máa ń kọ sórí àwọn kádà, àwọn kéékèèké tí a máa ń lẹ̀ mọ́ àyà. Àwọn nǹkan tí a ń sọ nípa rẹ̀, wọ́n jẹ́ àwọn ìwà tuntun, èyí tí ó jẹ́ wípé a gbé wọ̀. Kí a tó máa tẹ̀síwájú, jẹ́ kí n fi hàn ọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé bí a bá ń sọ nípa ìgbàlà, bí a bá ń sọ nípa ìwà titun, ìwà mímọ́, bí a bá ń sọ nípa wípé a ti bá Ọlọ́run lájà, a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni Bíbélì máa ń sọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gbé aṣọ wọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, kí ó yé wa wípé ìgbà tí a bá ń sọ ọ̀rọ̀ ìgbàlà, ìgbà tí a bá ń sọ ọ̀rọ̀ ìwà mímọ́, ó dàbí ẹni wípé a gbé aṣọ titun wọ̀. Bí a bá ń sọ nípa ìwà tí kò dára àti ìwà tí ẹni tí kò mọ Ọlọ́run, ohun tí a ń sọ náà ni wípé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti ní aṣọ tí kò dára. Ìgbà tí ó bá tọ Ọlọ́run wá, a bọ́ aṣọ yìí, a bọ́ sílẹ̀, a wá gbé aṣọ mìíràn wọ̀. Jẹ́ kí n ṣe àpèjúwe fún ọ nínú ìwé wòlíì Aesaiah. Wòlíì Aesaiah orí kẹrìnlélọ́gọ́ta, orí kẹrìnlélọ́gọ́ta, ẹsẹ̀ ìkẹfà, fiyèsí dáradára o. Gbogbo wa sì dàbí ohun àìmọ́, gbogbo òdodo wa sì dàbí àkísà ẹlẹ́gbin, gbogbo wa sì rẹ̀ bí ewé, àìṣedédé wa sì mú wa kúrò bí afẹ́fẹ́. Níhìn-ín ni a ń sọ nípa ìwà àwọn tí kò lọ́lọ́run, ìwà àwọn tí kò tíì ní ìgbàlà, iwa won ti a ko ti wenu mo kuro ninu ase won o so wi pe ododo ti won sogo ninu re ododo ti won gbekele ise ti owo won ti won simile wi pe yo gba won la o dabi akisa elegbin se oyi onisinsin wi pe bi abati je bi abaje ni ti ko mo olorun tele tele awon iwa ti a hu won dabi akisa elegbin ni waju olowa nitori be ni a fin so wi pe bi ababa jesu pade akisa ti agbe wa ki a to wonu irere a o bo awon nkan wonyi bi elegbin a o bo won kuro a o ju won sonu a o gbe ohun titun ewo titun a o gbe won a o gbe won wo ye ki a tun wo apejuwe miran ninu luku orike dogun luku orike dogun anwo lati ese ikokan lelogun omo na si wi fun pe baba emi ti dese si orun ati ni iwaju re emi ko si yele eni ti aba ma pe li omo re mo sugbon baba na wi fun awon omo odo re pe emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo sori ohun ti o nso emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo se omo wi pe eni ti an soro re yi ni an pe ni omo onina kuna nigba ti o de aso egbin lo wa lara re awon aso egbin won yi ni won se apejuwe ibinu ija irunu arankan ati wi pe iru eni yi o kun fun ese popo popo sugbon bi o ti wa sodo olorun abo aso egbin abo kuro awa fi aso ayo aso titun agbe wo je ki a pada si Isaiah ori ikokan leni ogota ori ikokan leni ogota ese ikewa emi o yo gidigidi ninu olowa okan mi yo yo ninu olorun mi nitori o ti fi agbada wo mi o ti fi aso ododo bomi se ori nisinsin yi wo kini yi ohun ti olorun ba wa so oni wi pe bi abato olorun wa aso ogbologbo aso iwa atijo aso irin atijo aso ijeun atijo aso ise atijo a o bo won kuro a o si gbe aso titun aso ayo aso ododo a o gbe wo ye ki a tun wo iwe ifihan iwe ifihan an toka si awon ese bibeli yi ki o ba le ye wa dara dara ohun ti an keko nipa re loni ye ki a wo ifihan ori kokandinlogun lati ese ikeje eje ki a yo ki inu wa ki o si dun gidigidi ki a si fi ogo fun nitori pe igbeyawo odo agutan de aya re si ti mura tan ohun ni a si fi fun pe ki o wo aso ogbo wiwe ti o funfun gbo nitori pe aso ogbo wiwe eni ni se ododo awon eniyan mimo se ori ohun ti a nso nihin bi abari obinrin kan ti a fe sin lo si ile oko bi obinrin yi bi o ba ti mura sile fun ojo igbeyawo awon aso ti o ti nwo tele tele awon aso ilosi aso ti o ti nlo ninu ile apo won kuro atun ara re se awe dara dara a si wa mu aso titun igba miran a je aso ti o funfun gbo awo nigba ti o ba wo iru aso yi o mura sile lati lo pade oko re a nso fun awo pe bi ijo ti je iyawo odo agutan iyawo Jesu Christi awa ti a mura sile fun igba soke awon eniyan mimo awa ti a mura sile nigba ti olori angeli yo fun pe nigba ti awon oku ninu Christi yo jiride nigba ti a o gba wa soke lati lo pade olufe wa lati lo pade olugbala wa lati lo pade oluwa wa lati lo pade oluso agutan lati lo pade odo agutan eni ti o ko ese araye lo o ni awa yi ni abo aso akisa ati atijo abo sile awa gbe aso miran wo aso ti o fun fun gbo aso ti o nse apejuwe iwa mimo ti awon eniyan mimo nisisin yi o ye ki o ye wa ohun ti a n keko lori re loni ye ki a pada si kolose ori keta o n so fun wa nipa awon ikoko meta ti o farahan ninu ohun ti a n keko yi ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ikeji awon iwa okunrin titun iketa idapo ati ajumosepo ninu isokan bi mo ti so tele won je eko ti o jinle eko ti o wa lati inu olorun eko ti emi olorun ti o nfe la oju wa si loni mo tun gbadura wi pe enikokan wa oye yo ye wa wi pe enikokan wa yo gbo ohun oluso agutan latoke wa ati wi pe bi ati ngbo a o dide lati se ohun ti olorun fe ka se lai fi ohun ko nfale lai jafara je ki a wo ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile bi e wa kisa ti a fe gbe sonu bibo sile pelu awon ise ise ti atijo kolose ori keta ese ikejo ati ese ikesan sugbon nisisiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re nihi ni olorun ti enu paul apostle so fun wa wi pe ohun ti a n pe ni igbala ohun ti a n pe ni idande ohun ti a n pe ni idariji ese tabi irapada wi pe o je ohun ti o jinle pupo o si je ohun ti o ma mu iyipada nla nla ba igbesi aye wa o wa n so fun ni sugbon nisinsiyi gbati paul apostle n so nisinsiyi o n so nipa igba kan ni igbesi aye awon ara kolose igba kan ni igbesi aye onigbagbo nje nisinsiyi ti a n so nipa re kini o n toka si o n toka si wipe ati kuro ninu aye ati wa si ijoba olorun nisinsiyi ti ati wa si ijoba olorun o n toka si wipe ati kuro labe isakoso esu ati wa si abe isakoso jesu kristi olugbala wa o n so wipe sugbon nisinsiyi ti ati wa si abe akoso titun o n so nipa wipe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa n so fun a wipe nje nisinsiyi ti a wa ninu imole o n so wipe ati di oku si ese ati di aye si kristi ati ji iji ododo o wa n so wipe gbati ati kuro ni eni ti atijo ti a si ti wa nisinsiyi lati di titun ninu ero wa ninu kristi o ni o ye ki a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa n so o dabi ki awon olopaa tabi oga olopaa ki o so fun olopaa kan ti o sese gba ise boya o ri olopaa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won ti n to ki a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise oga olopaa wa ri olopaa ti o sese gba ise yi o wa ri wipe o wo aso to ti n wo tele tele ko wo aso ti a fi da olopaa mo ni oga olopaa wa so pe nje nisinsiyi nigbati o ti darapo pelu awon olopaa o ye ki o fi awon aso wonyi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopaa se ohun ti mo n so ye wa o dara be nitori be eyi ni a fi n so fun wa wi pe ki a fi nkan wonyi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gbati ati kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro a dabi eni wepe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun a ma be si ni so pe ki lo de sebi ajosun lale ana ni ewo lo wa de toju yin faro kilo fa ibinu onigba ti ati mo Jesu Christi oni ki a fi awon nkan wo sile ka je ki yawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe ah ikan ninu awon omo o ma dabe ni pon gbona die bi ati de waju oko ni ari pe oju oko faro as ri pe bo ti nse tele ni yi gba to so pe ohun ti gba Jesu ko si yi pada oni ki a fi ibinu sile o o si ni ki a fi irunu sile awon elomiran bi a o ti soro meji meta won tin to to soke won tin foju gba o dabi eni wi pe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti a jo npe ara wa ni ara ninu oluwa kilo de to je wi pe bi abati soro die elomiran ati fajuro elomiran ati wu elomiran a o ni le ba soro ati dabe arabirin kila so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin paro be kilo de o n so fun wa o ni bi abati bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re kilo to n fa ibinu laarin awa omo olorun kilo n fa irunu laarin awon omo olorun kilo n fa aran kan bi abaso nkan o se se gege bi eniyan leran ara bi atile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti Jesu nitori pe imo wa ko to ti Jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada ohun ti mo nso ni wipe bi abati ni igbala alaafia olorun awo nu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi abati ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi abati ni igbala a o ri wipe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki atomo Jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi amo Jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada androde ojo ajinde to je wi pe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo we pe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisinsin na ti a ti di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wi pe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wi pe a n soro laarin ara wa sugbon ohun ti a n so yi ki o dabi eni wi pe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o wi pe ki se wi pe a mo mo se nkan yi si wa nitori be ki a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon wi pe ko dun mi ko dun mi sugbon a se to n soro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko oji omo olorun awa papa aso pe aje omo olorun awa so wi pe a o ni nkan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boya o fe gbe yawo ni boya o fe sinku ni boya o fe ko omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si won nitori wi pe lagbaja nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun o ni ki a fi ibinu sile ki a fi irunu sile ki a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o se se ki o je wi pe oko se o se ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o se se ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o tile so oro kan si o lai kiye sara oro yi si du o de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wi pe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe en to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu we pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le papo bo ba fowo sile lati je gege
1: bi o ba fi sile lati jeun oun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi oni pa mi iru eni be se ki se wi pe agbe nkan kan sinu ti a fi binu ti a fi korira oko mo ti mo wi pe gege bi oni gbagbo mi oni ko le gege bi oni gbagbo mi o le jawe fun wi pe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo a ko dara be bi abati di onigbagbo ibinu akuro irunu akuro aran kan ko akuro oro odi ko ti eye ka gboye si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma nfi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe awon ogba bibeli o nitori pe ti akọ si bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti akọ si bibeli awa ti a ti je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto o ti agbe laruge o ti o je wi pe bi a ba tin kan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si lenu re mo ati oro etiju ohun ti a npe ni oro etiju ni oro agalamasa oro ko bakugbe oro ti o ma nda be ni pe awon tinu aye won ma rerin si sugbon ti o je oro idoti oro ti tini loju oro ti a ko gbodo gbo ni gbangba se amo we pe awa ti a je obirin e se gafara fun mi bi awon aso kan wa ti obirin ma nlo ti a ba fo won ti o ye ki a ma sasi ita gbangba nitori pe o je ohun ti o tini loju be na ni awon oro miran wa oro ti o je mo oro obirin oro okunrin oro ti o je mo isepo laarin oko ati aya tabi awon nkan miran ti o ye ki a ma gbo ni enu onigbagbo ni ita gbangba sugbon gba ti a ba ri awon elomiran ti won so wi pe awon je onigbagbo sugbon ti won tun dapara ti won sefe awon ti won sin so yi won je oro itiju oni ko ye ko ri be ese ikesan e ma si se poro fun eni keji yin awon elomiran won o mo saida won so wi pe awon ti di onigbagbo boya won fe lo si oja aladugbo sin bere wi pe arabirin ni bo le fe lo in ba da lohun pe mo fe lo soja ohun eti ba fi lo soja ati e ani o gba owo yi ko ba mi ra iyo wa latoja gba ti wo tin lo ko champagne kemi na lo tori be tin ba so to fun wi pe mo nlo soja ise ti o ye ko ran mi lo ma ran mi a da bi eni pe mo je boyi eru re nitori be won o ni so fun mo fe sare de odo aladugbo mi nbi ni oja lo nlo oni iru eni be ko ye ki a ma so pe a je oni igbagbo ki a tun ma poro fun ara wa o sese ko je obirin to ti loko lo fe lo ri iya re bi o ba so fun oko pe baale mi mo fe lo ri iya mi o oko le so wi pe se bi o lo ni ose ti o koja se o si nkan o nitori be a kan ni ara ale bi baale mi ba bere pe nbo ni mo lo eni mo sare jade die nbe yen mo fe lo wo awon ti won wa ni idapo ju ile mi iro lo npa o nlo si odo iya re to ba si de ton ba so pe e ma pe die se won na mo awon ti won sese di onigbagbo yi baba dodo won e ko se dide giri nitori pe oro ti won ni so oro na ti po pupo ju nitori ohun lo je ki npe iro lo npa awa ti a so pe a je onigbagbo ba la tun se n ba iro lenu wa ko ye ko ri be o ni e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re je ki a wo Romu ori kefa lati ese ikefa nitori awa mo eyi pe a kan ogbologbo okunrin wa ma agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo ohun kan na ni eyi so fun wa ninu Efeso ori kerin ese ikejilelogun pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ifekufe etan se oye oni sinsinyi okan na ni bibeli ibaje kolose latin ka ibaje
0: Rome lati loka ibaje Efesu lati nka okan na ni oro Olorun iyi ni Olorun fe aba wa ni ijo ni ilu Eko nihin tabi ijo ni ilu Ibadan tabi ijo ni ilu Ibomiran oro Olorun okan na ni eko oro Olorun okan na ni je kin tun so papa o sese se amo wi pe ki se dipa ni ijo kan sosho ti o wa ni gbogbo aye o sese ke eyan ki o ma wa si dipa tabi ke elomiran ki o ma lo si ijo miran bi gbogbo wa bi abaje olooto si oro olorun eko kan na ni o ye ki gbogbo wa ki a ma ko ni nitori ori nisinsiyi ohun ti paul n so fun awon ara kolose ohun lo so fun awon ara efesu ohun lo so fun awon ara rome to ka ese ikeji lelogun yi pe ni ti iwa yin atijo ki eyin ki o bo ogbologbo okunrin ni sile eyi ti o di baje gege bi ife kufe etan ese keta lelogun ki ese di titun ni emi inu yin lati ese ikeji din logbon ki anything jale ma se jale mo so ti gbo eni ti o ti wa ni iwa ki o ma fowora ki o ma fe ki o ma mu nkan ti elomiran o ni eni ti o ba tin se be tele ki o ma se be mo bi o ba tin ni igbala eita ori bi naira kan lori benchi ngba to wa si ile esin o si mu naira kan yi se o ro we pe o hu latori benchi ni o mo wi pe enikan lo gbagbe esibe nitori be o ni ki eni tin jale tele ki o ma se jale mo eni to je wi pe tele ko ni se to nse o ba ji laaro gba to wa ni ti o wa to je ge bi alai gbagbo o ba ji laaro a ma ti oju le de oju le ni a ma ni ki le ri je nbe yen o kini kin je nbe yen o nkan to nse niyan ko ni se to nse ko lowo to le pa wole bi o ba ti di onigbagbo ewo ni onigbagbo tun lo lati oju le de oju le ki le ri je nbe yen o a o se bo iwa ogbologbo a o se bo sile tele gege bi alai gbagbo ohun ta ma nse ni pe a ma fese pale ni ibodo awon railway nitori o sese ibi te nikan tin sai to fe wo railway ki owo e ko jabo nitori be iru awon eniyan ti o je ole o ma fese rale kaakiri ni ibodo ko lati wo nkan to bo se lowo awon elomiran lati ri he mata so pa ti di onigbagbo ko ye ki iru iwa be ki o tun wa ni igbesi aye wa ka to mo olorun ki a to mo jesu awa ti a je omo fun baba bi baba ba lo sita a ma lo to bo apo baba a ma lo to bo ibi to ko si boya a le ri bi adota kobo nbe tabi a le ri bi naira marun nbe a si mu awa ti a so pe a di onigbagbo nisisiyi o ni awa ta njale tele kama tun jale mo o tun se ni laanu ki se nipa ti awon omode nikan eni ti o je iyawo tele ki o to mo jesu bi oko ba ti jade a ma lo ye apo oko o a ma lo ye bi ti won kowo si ibi ton ko nkan miran ibi ti won ko awon iwe a ma lo ye wo boya je ri naira marun naira mewa bo se fowo fe tele ni yi gege bi elai gbagbo gba to wa so pe o ti di onigbagbo nje ko je nkan ti ju wipe sibe o tun lo nye apo oko wo o tun lo nye ibi ti won ko nkan si wo boye wa ri naira marun bo ba si mo naira marun mewa yi o ke so fun oko re bawo ni o se le so wipe o ti di eni igbala o ni eni tin jale tele ki o ma se jale mo awa to je pe tele ibi ta tin sise ka to mo olorun bi abe fe gba aye isimi awon ti o ti niyawo awon ti o loko won so pe awon ti gbe yawo eni ti o bi mo kan alun ti mo meta merin ki o ba le gba owo ju be lo nisinsin to so pe o ti di onigbagbo o ti isatunse o le to ja tele ti won fi sanwo le fun o tun se njale bakan na loni ki a to di onigbagbo bi a ba de ibi se ni ago mesan a so pe a de ago se ni ago meje abo gba to wa tun so pe o ti di onigbagbo nje ki se be lo tun se nje ki se iru iwa be lo tun hu ono ye ki yi pada ki o wa o ye ki abo akisa elegbin ti atijo o ye ki abo won sile eni tin jale ki o ma se jale mo sugbon ki okunkun ma se laala ki o ma sise ki o ki o ma fi owo re sise ohun ti o dara ki ohun ki o le ni lati pin fun eni ti o se alaini ese ikokandinlogbon e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade e ma se je ki oro idibaje kan ti enu yin jade ewo ni an pe ni oro idibaje oro ti o mu ore ofe lowo nigba ti oko ba n ba yawo re soro ti o ba da bi eni pe an ba eru soro nigba ti oko ba n pe iyawo ni oruko inagije ti o dara nigba ti oko ba n so oro ti o le je ki eyan position le ki o kudanu nigba ti o ba n so si iyawo re oro idibaje ni tabi nigba ti iyawo na ti o ba n so wi pe ma so fun to je pe aran ti ile bi to n ti wa a mo we pe emi o ki n se eni ti eniyan kan le se bi o ti won si gba ti iyawo ba di e se gafra fun mi ki n lo ede yi o da bi asa eni ti o gbeko eni ti o leko eni ti o mo olorun eni ti o mo jesu ti iyawo ba tun soro si oko lona ti o da bi eni wo pe oko a ma ro pe iru obirin wo ni mo gbe sile yi eni ti o da bi eni wo pe o lagbara ju mi lo oro po lenu iyawo ju ti oko lo eni ti awon eyan ma so wi pe iyawo e de die o e ma binu o e ma je ki oro yi ki o gbodi lokan oko yin o ko dara be oni nitori be oni ki oro idi baje kan ki o ma se jade lati enu wa sugbon iru eyi ti o dara fun eko ki o le ma fi ore ofe fun awon ti n gbo e ma se se mu emi mimo olorun binu eni ti a fi se edidi yin di ojo idande gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu gbogbo aran kan olorun ti ko opolopo nkan sile fun wa ti o je wi pe bi a ba n ka won bi a ba n bojuto won bi a ba n se won ile wa yo toro olorun ti fun wa ni opolopo ase opolopo ilana ti o je wi pe bi eni kokan wa bi a ba n ji laaro ti a n fi oro olorun se dingi ti a n wo ti a si n fi diwon igbesi aye wa alaafia yio wa ni idile wa bi a ba mo pe ki oko ti ko to ba iyawo soro wi pe a o gbodo ni iwa kikoro a o gbodo pon obirin yi loju a o gbodo fi ibinu ba iyawo lo a o gbodo fi irunu ba oko wa lo a o gbodo ni ariwo ninu ile wa se to je wi pe oko ati iyawo n soro a tun gbo ni ile kerin ile karun won so pe lagbaja tun ti de o pe o fe lu iyawo e pa lose to koja won si lo won na lo church o won ka bibeli ju kini lo sugbon bo se ka bibeli to sibe sibe ija okuro ariwo okuro laarin won ko ye ko ri be oni gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin pelu aran kan e ma sore point keji yin eni iyonu e ma darije ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin oni ka ma dariji ara wa ninu ijo ka ma dariji ara wa ninu agbole ka ma dariji ara wa nibi ise ki a ma dariji ara wa pelu awa ati aladugbo ki a ma dariji ara wa gege bi olorun ninu kristi bi o ti dariji wa ye ki a se kiakia lo si ikori keji awon iwa okunrin titun e je wi pe awon nkan ogbologbo awon akisa igbin awon iwa atijo ki a ba won sile ki a ju won danu ki a ri wi pe iwa otun irin otun ki a ri wi pe won joba ni igbesi aye wa eyi ni o ye ki a se gege bi omo olorun wo kolose ori keta ese ikewa esi ti gbe okunrin titun ni wo esi ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da esi ti gbe okunrin titun ni wo ohun ti a n so nihin a n so gege bi apejuwe bi eniyan se ma n woso nigba miran bi a ba ti ri enikan ti a ti mo tele tele eni yi ki a to mo a ri wi pe irin to ma n rin irin idoti ni aso to ma n wo aso miran o le je aso ti enikan bun aso ti enikan fun aso yi o se se ki o ti ya die tabi ki o ti doti die o sese nitori eni yi ko ni imototo o ma rin irin idoti baba ti e ti ri also lagbaja niyan bo ba je obirin ni ko je tun irun e se ko je fo enu laaro ko si je wo aso to dara bi a ba ti ri also lagbaja ni bi ti e ti ri niyan ba ti e fun laso eni irin idoti koko lowo e sugbon eni yi ni a ri wo pe boya o di onigbagbo bi o si ti di onigbagbo a o mo igba ti o di onigbagbo yi ati kuro ni adugbo ibi to ngbe ki se be nikan o wa ti loko olorun wa tun ti se lori to je wepe o ni oko ti o je ajeseku to ni die lowo o si tun wa ti ko iwa imototo eni yi nitori wepe o ti loko ati kon ni iwa imototo iyi pada ti de ni osose atun irun e se ni ojojumo aro amu ohun ti a fi n fonu a fo enu ati wepe aso to wa wo nisinsin yi ni toto lo je aso ewon tun won si sugbon won je aso ti o je ki o wa ni imototo bi o ba ti n bo lokere boya a o ti ri fun ebi odun kan tabi odun meji awari o je eni ti a o le damomo awa so wepe abi lagbaja ni abi lagbaja ko o tun wa ti yan fanda fanda awa duro atejumo o wa ki wa pe arabirin e ka ro atabi e ka san tabi e ka le o abi won ni abi won ko emi ni ki lo de so fun mi joko pe tan fun ba o ni nkan se yi pada o ki rin bayi ri olorun lo da mi lola olorun lo mu yi pada wa be na ni fun ni gbagbo be na ni fun ni gbagbo awa ti o je wi pe aso egbin akisa elegbin omo ni nakuna la je tele tele awa ti di iyawo Jesu Kristi awa ti ati dalola ti ati dariji awa ti ati mu egbin ti ati mu kuro ni igbesi aye wa ti Jesu to ati di olugbala wa ti Jesu ti o ti fi aso ododo wo wa ti Jesu ti o ti ko wa gege bi ati rin gege bi ati soro gege bi ati huwa gege bi ati se gege bi ati ba eni keji wa lo nigba ti a ba ri wa a da bi eni wi pe a ni le da wa momo nitori igbesi aye titun iwa otun yo wa si igbesi aye wa ko efesu lekan si efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti a da nipa ti olorun li ododo ati ni iwa mimo otito sori ikan na ni bibeli o nso fun wa o ni ki a di titun ki a di titun ki a be sini rin irin otun ki a be sini hu iwa otun ninu romu ori kejila romu ori kejila ese ikeji ki e ma se da ki e ma se da dara yin po mo aye yi sugbon ki e parada lati di titun ni iro inu yin ki eyin ki o le ri idi ife olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe awon kan won yi won je ki o ye wa we pe olorun fe ki a dabi Jesu ni gbogbo ise wa ni oro enu wa ni ohun gbogbo ti a nso ti a nse ki a dabi Jesu Kristi nitori be o ye ki iye pada yi ki o farahan ni igbesi aye wa bi iye pada yi ba farahan ni toto kini ohun ti a o tun ri a o ri idapo ati ajumosepo ninu isokan je ki a lo si Kolose ori keta ese ikokanla Kolose ori keta ese ikokanla nibi ti ko le si Heleni ati Jew ikola ati aikola alaigbede ara skitia eru ati omnira sugbon Kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo nihin ni Paul tun ti wa nso nkan miran fun wa o je ohun ti a menuba lana ninu isin wa ti ojo Aiku o nso fun wa wi pe nigba ti a ba ti ba Olorun pade nigba ti a ba ti di eniyan Olorun eniyan mimo wi pe okuta idigbolu tabi ogiri ikele ti o wa laarin wa wi pe a o wo won pale o nso nihin o fi awon nkan meji meji o fi won wera won o si nso fun a wi pe awon idabo ti o ti wa laarin awon nkan meji meji meji won yi wi pe ati mu okuro lakoko o nso nipa ti Heleni ati Jew bi aban so nipa heleni eyi so nipa awon giriki sugbon ni edi ti o le yi oda dara won ma won pe won ni keferi awon jew won ma pe gbogbo awon eniyan to ku won ma pe won ni keferi won ki da si won o ni sugbon bi eni ti an pe ni keferi tele tele ati eni ti an pe ni jew bi o ba ti mo olorun awon mejeji gbogbo nkan ti o pa ala saarin won tele tele a o mu won kuro won o di eniyan titun won o di ore ara won ki se be nikan ikola ati alaikola awon ti a kon nila ni awon jew awon alaikola ni awon ti o ni awon esin miran ti awon jew ti won se sure si won ti won so pe won ko se dara dara o ni bon ba ti mo jesu ati eni to ti kola ati alaikola won a di ikan a oni awon kan wa alaigbede o tun ni awon miran won je ara skitia won je nkan meji ke se kan na alaigbede lapa kan ara skitia lapa keji o ni awon wonyi ba kan na bi won ba ti mo jesu christi awon nkan ti o da bi eni wo pe a fi ya won nipa tele tele a o mu won kuro o tun wa so nipa eru ati ominira wi pe awon ti o ni ominira boya won ni ise ti ara won won ni ile ti ara won ko se ni ti o fun won si abe isinru won ni ominira awon miran ti won si je eru nigba ti won ti ba jesu christ pade won di okan na e la nso fun wa we pe bi abati mo olorun we pe a o ni ma fi iyato si awon kan ti won wa lati gusu tabi awon ti won wa lati ariwa awon ti won wa lati ila orun tabi awon ti won wa lati iwo orun we pe Christi yo je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ki yo si iyapa ki yo si idabo laarin enikokan wa ati ninu enikokan wa gbogbo wa yo fun sokan papo a o ni olorun kan Christi kan olugbala kan emi kan a o ma ni eko kan igbagbo kan a o si wa ni isokan ninu Jesu Christi yi ni olorun ko wa loni nisisiyi o ye ki a dide duro ki a so fun olorun wi pe awon iwa atijo iwa ogbologbo ti atijo wi pe o ye ki a dagbere fun won patapata o ye ki a so fun olorun wi pe a fe di titun ni iwa wa ni irin ese wa ni iwo so wa papa ni bi a se n ba eni kokan eni keji wa lo o ye ki a di titun ni ohun gbogbo ti a n se ki a bo awon ogbologbo awon ekisa elegbin ti atijo ki a bo won ki a so won danu ki a si je ki iwa titun ki o joba ni igbese aye wa o ye ki a gbadura o so fun olorun ba olorun soro se awon nkan ti a n daruko won yi se won si wa ni igbese aye re ni ewo ni a tun ka agbere mo onigbagbo lowo tabi iwa eri tabi ife ko fe tabi iwa buburu ife buburu tabi ife gbugbona enikan si enikeji tabi oju kokoro tabi ohun miran ti ko dara ki a tun ma ba lowo onigbagbo ko e ko ri be e je ki a so fun olorun gbadura so fun olorun iwa imo ti ara eni nikan iwa ogbologbo ti atijo iwa ti o ija ati irunu je ki a so won danu ki awon kan ikoko ni igbese aye wa bi a ba je olooto bi a ba je olooto ki a so fun olorun o daju yo mu iyipada rere iyipada otun ba eni kokan wa
2: CLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
0: E je ki agbadura. Olorun alaanu, olore ofe, oni fe julo. Adupe lowo yin, wi pe atun wa loni lati wa gbo oro yin. A wa loni fun isoji. A wa loni fun idahun si adura. A wa loni fun imole ninu okunkun aye yi. A wa loni lati le je ki etan awon aini ti o wa ni igbese aye wa. Adupe wi pe ojojumo ni a nri yin ba. Adupe wi pe e ki se popada. Adupe wi pe e ko yi pada. Adupe wi pe lojojumo ni ileri yin lo n dotun. Lojojumo ni ijoloto yin lo n dotun. Lojojumo ni anu yin lori wa, ore ofe yin lori wa.
3: londo tun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa egba pe wa loruko jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin wo pe e o fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin an bebe wo pe oro yi yo se wa lanfani an bebe wo pe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe wo pe oro yi yo so wa di alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri down si adura wa a bebe wo pe bi e tin ba soro a ko ni je ki ohun kohun ki o di wa lowo wi pe a o peti si oro na a o duro lori oro na a o se ohun gbogbo ti e fe ki a se ati wi pe ibokun yin latoke wa ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti enikokan wa loruko jesu adupo pe ti gbo ni loruko jesu christ oluwa wa e je ki a wo matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri anu gba alabukun fun le awon alaanu nitori won ri anu gba eje ki a wo Samuel keji Samuel keji ori keji le logun ese ikerin din logbon fun alaanu ni wo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo loni oro Olorun ti an fe yewo ni aanu fun awon alaanu aanu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si aanu lati odo Olorun wa aye ti an gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun nitori lati gba ti Adamu ti subu lati gba ti eniyan ti subu ni o ti je wi pe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa lai si wi pe ani ohun kan ti a le gbekele tabi ani ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wi pe Olorun fi anu re han fun wa bi ki ba se wi pe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa je ki a duro na ki a ro ki a gbe yewo wi pe bi ko ba si anu Olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe agba Olorun laye lati fun ani okan anu ati oju anu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalaafia lai si anu Olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wi pe agba anu Olorun laaye ninu okan wa ati lati fi anu Olorun fun ara wa bi enikokan ko le sese wi pe ki agbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wi pe an fi anu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi anu bara wa lo ni ibi ile ti an gbe enikokan si enikeji re bi ki ba se wi pe an fi anu bara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wi pe ko si ohun kan ninu wa ko si enikankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti subo lati igba ti eniyan ti fi Olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si Olorun ni o ti je wi pe a je igbese kan a je Olorun ni igbese kan ti ko si enikeni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iyebiye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu Olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa
4: gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan sosho lati wa gba wa la kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun teti sile dara dara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o nduro ki a ba le ronu pada ati we pe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan sosho ki a ba le gba agbo ohun ti a n so ni we pe lai si we pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se we pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronu pada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika orikeje ese ikeje dinlogun ati ese ikokan dinlogun ye ke a wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese wa je wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun fifi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma n lota tabi ohun ti o tobi ju bee lo o dabi odo ti a fi ma n gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori bee ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nla nla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kọmọkọmọ ti o je wipe ibanujẹ dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wipe eru ese o n wo olorun eru ese n pa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare laitojo sugbon ti olorun ri wipe ko si ohun daradara kan ni igbesi aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si ilorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni to je wipe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan sosho nje omo eni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wipe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na ti o je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni eni na ti o je wipe iba ma si igbadun iba ma si ireti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si ohun kan ti o le fun ni ireti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo o ninu ise o wo o ninu iya o wo o ninu ese re o si so wipe o n fe fi aanu han fun o iba ma se aanu olorun odo ti a so mo olorun aba ma le ja kuro odo yi tabi olo ti a so mo olorun o ni iba fa o lo si orun arimabo lai tojo nkan ti a so mo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti n bo e o ba lo sorun apadi sugbon o ni ta ni olorun bi iwo ti o n dari ase dedeji ti o n re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori oun ni inu didun si aanu o n so fun wa wipe aanu olorun oun lo mu idariji wa aanu olorun oun lo mu eru ese oun lo mu kuro lorun wa
0: anu olorun oun lo mu ibanuje eti ese wa fa oun lo mu kuro anu olorun oun lo nu omije wa nu anu olorun oun lo ko oruko wa si inu iwe iye lorun anu olorun oun lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti yi pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti te ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu

se tori wipe agbawe popo ni se tori wipe a fi opolopo ni wa fun awon alagbe ni rara ko si on ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun ni kan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki oko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni toto eni toto eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati awa je elese nigbati a je odaran nigbati a je oniku pa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ko fun wa wo efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ku nitori irekoja wa o so wa di aye pelu kristi ore ofe le ati fi gba yin la sari nihi bi ati ndaruko anu be ni ndaruko ore ofe nitori wipe won ma nlo dogba won ma nlo lese egbeji ni ibikan na ni anu olorun ati ore ofe olorun oni o je oloro le anu o je oloro le anu ele o fi ma le se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe o je oloro ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wi pe ife ti angeli ni iba se wi pe ife ti eran ara iba se wi pe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala o ni sugbon nitori ife re nla ife ti o je wi pe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be oni o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu kristi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so fun nipa anu olorun wipe anu olorun lo fun ani idariji anu olorun lo fun ani igbala anu olorun lo fi ore ofe olorun lo fi fun wa anu olorun lo ko oruko wa si iwe iye lorun anu olorun lo so ota olorun di omo olorun anu olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti a so mo wa lorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko je ke amo bi ati kepe olorun anu olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki a we won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o n reti we pe nigbati o ba je eni to ni iwontunwonsin tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wipe nigba na yo sese fun olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wipe a je olododo igbala ki wa nitori wipe a je omoluabi oni nigbati awa je elese kristi ku fun wa nigbati awa je ota olorun a fi ife olorun han wa ni ti wipe kristi jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o ke pe olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun olorun wipe o simi le anu olorun o nfe anu olorun o nfe igbala olorun wo episteli ti paulu apostoli si titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi

0: bí ó tilẹ̀ dàbí ẹni wípé.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
2: Bàbá Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ wípé a wá sí yín kí a ba lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Ó ṣeé ṣe kí àwọn ilé ìsìn mìíràn kí ó ti máa pè wá, kí a sì ní wọn lárọ̀ọ́wọ́tó wa. Ṣùgbọ́n ohun tí ó mú wa wá sí yín ni wípé a mọ̀ wípé a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láì fi bọpo bọyọ̀, àti wípé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, ọ̀rọ̀ yìí ni yóò lè ṣe wá pé láti múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ bí a ti ní ìpinnu tí a sì wá sí yín, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ohun tí a wá láti gbọ́, tí a wá láti ṣe, ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀, oore ọ̀fẹ́ láti ṣe é, ẹ ó fi fún wa lórúkọ Jésù. A bẹ̀yìn wípé Ọlọ́run ẹ̀mí fún ara rẹ̀ yóò ṣe ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wa, kí a ba lè jẹ́ àjùmọ̀dí ogún pẹ̀lú Jésù Kristì nítòótọ́, kí èrè kíkún àti èrè pípé kí ó lè wà fún àwọn iṣẹ́ wa nínú Olúwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí èso àti èrè iṣẹ́ wa. Èso àti èrè iṣẹ́ wa. Yẹ kí a wo Kọ́rìntì kínní orí kẹ̀ẹ́dógún láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ sì máa pọ̀ sí i ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Ní ìwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ ẹ̀yin kì í ṣe asán nínú Olúwa. Níhìn-ín ni a rí Pọ́ọ̀lù Àpọ́sítélì, ẹni tí ó kún fún iṣẹ́ ìsìn sí Ọlọ́run, ẹni tí ó ti fi ayé rẹ̀ jìn, tí ó ti fi ara rẹ̀ rúbọ, kí ó ba lè ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run fẹ́ kí ó ṣe nínú iṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ó ti rin ìrìn àjò púpọ̀ lójú ọ̀nà, lójú omi, ní gbogbo ìgbà tí ó ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí, ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn aláìgbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn Héléènì àti ọ̀dọ̀ àwọn Hébèrù, tí ó ti ń sọ fún wọn nípa ohun tí Jésù.
3: Wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu tó ń ṣẹlẹ̀, wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀kùn tá a ti tì tí Olúwa ti ṣí nípasẹ̀ GCK yìí. Ẹ jẹ́ ká yin Olúwa lógo fún olùdásílẹ̀ GCK yìí. Bí ẹni tó ní ìran ò bá sí ń bẹ, tàbí tó bá kọ ìran náà sílẹ̀, kò ní sí GCK tá ń polongo lénìí. Ẹ jẹ́ ká yin lógo. Ẹ jẹ́ ká yin Ọlọ́run lógo fún ẹni tí ó lò láti gbé ìran yìí kalẹ̀. Ẹ jẹ́ ká yin Olúwa lógo fún ìtẹ̀síwájú tá a ti ní fún ti GCK yìí láti orílẹ̀-èdè kan dé orílẹ̀-èdè kan ní gbogbo àgbáláyé. Ẹ jẹ́ ká fi ká yin, ẹ jẹ́ ká fi ọpẹ́ fún Olúwa. Ó fi hàn wípé ọwọ́ Ọlọ́run wà nínú GCK yìí. Nígbà tí ọwọ́ Ọlọ́run sì wà ń bẹ̀, kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Ẹ jẹ́ ká yin Olúwa lógo fún ohun tí Olúwa ti ń ṣe. Ká dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, ká dúpẹ́ fún ìwàláàyè rẹ̀, ká dúpẹ́ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjọ tó kù wọ́n fọwọ́ sowọ́pọ̀ láti jẹ́ kí GCK yìí kó di ṣíṣe é ṣe. Wọ́n fọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú bàbá wa nínú Olúwa tí Ọlọ́run ti ń lò. Gbogbo wọn ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú olùṣọ́ àgùntàn àgbà. Kì í kàn ṣe ìjọ bàbá wa nínú Olúwa nìkan ló ń dàgbà sókè, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjọ tó kù ló ń dàgbà sókè. Ẹ jẹ́ ká yin Olúwa lógo fún ohun tí Olúwa ń ṣe. Olúwa ń jẹ́ kí ìjọba òkùnkùn máa dínkù, ìjọba Ọlọ́run sì ń pọ̀ sí, ó sì ń lé sí. Ẹ jẹ́ ká yin Olúwa lógo. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún ohun tó ti ṣe, ká dúpẹ́ fún ìwàláàyè rẹ̀, ká dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ àti fún agbára rẹ̀, ká dúpẹ́ fún ohun gbogbo tí Ọlọ́run ti ṣe nípasẹ̀ GCK. Ẹ jẹ́ ká fi ìbùkún fún Olúwa fún àwọn ilẹ̀kùn tó ṣí sílẹ̀, fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀kùn tí Olúwa ń ṣí sílẹ̀ fún GCK. opolopo ibi ta te lero yi pe a o le de a o le gbe yin rere de ni GCK yi ni o lo lo sibe bi a se yin olorun logo be ni olorun se opo si olorun le agbara olorun je olore ofe e je ka gbe ka ye gbogbo awon anfani ta ni ninu awon GCK yi ka gbe yewo ka si fi ogo fun oluwa an lati yin logo an lati yin logo an lati bu ola fun be ni bibeli so wipe fi ibukun fun oluwa nitori pe oluwa seun o si ife re si duro lalaye je ki awon eni rapada oluwa ki o so be ki o wi be awon to ti rapada ku lowo ota loni o ise iyanu akanse yo sele oluwa yo si se iyanu ti akaimoye iyanu ni oluwa yo se e je ka fi ibukun fun oluwa e je ka yin nitori pe oluwa o dara ninu gbogbo ayida idanu aye yi fi ibukun fun oluwa ki o si yin oruko re ni oruko jesu la gbadura a fe fi ope fun olorun fun baba wa ninu oluwa fun bi olorun ti se nlo won a fe fi ope fun olorun fun ilera ti oluwa fi fun won ni omo odun marun o le ni ogorin won se nkaakiri won se nlo soke sodo lati waasu yin rere lati bi ijoba satani subu lati wo awon alaisansan e je ka dupe ka fi ope fun olorun fun ilera won ati alafia ti oluwa fi fun won ka fi ope fun oluwa fun ogbon ati iran ti oluwa fi fun won e je ka fi ope fun oluwa ka dupe lowo olorun wipe oluwa nje kon ma wa ni ilera ilera si ilera si ilera si opolopo ilera e je ka fi ibukun fun oluwa wipe won o beru lati kede yin rere nibi gbogbo ton ba lo e je ka fi ibukun fun oluwa fun baba wa ninu oluwa eni ti oluwa fun ni iran na fun okun ati fun ilera ati ami ororo olorun ninu aye won ka dupe ka fi ope fun olorun fun oju rere ti oluwa fi fun won ka dupe ka fi ope fun ona pe oluwa ti fi satani se abe atelese won e je ka fi yin fun oluwa ka dupe fun olorun ni ohun gbogbo ti olorun tin se nipase won ati opolopo ti oluwa yo si tun ma se nipase won e je ka fi ope fun oluwa ka si yin oluwa ni oruko jesu la gbadura ni oruko jesu la gbadura a gbadura nisin fun baba wa ninu oluwa gege bi oro oluwa ninu johanu ori kerin la ese iketala jesu kristi ohun lo fun wa ni ileri na a si duro lori ileri na oluwa yo si dahun ninu johanu ori kerin la ese iketala ohun ohun kohun ti eyin ba si bere li oruko mi ohun na li emi o se ki a le yin baba logo ninu omo bi eyin ba bere ohun kohun li oruko mi emi o se nitori idi eyi a o gbadura fun baba wa ninu oluwa wipe oluwa yo fun won ni okun si oluwa yo je ki won ni wa ni ilera ke ohun kohun o si ni je ki won saisan bi won se ndagba si be ni won ma agbara won ma po si be ni okun won ma po si ilepa ti oluwa si gbe kale fun won ka gbadura yi pe won o mu ise won si se ohun gbogbo bi olorun se fe kan se e je ka gbadura agbadura wipe ki oluwa ko fun won ni okun ko fun won ni agbara si bi eyan ba wa ni ilera o le lo si bi gbogbo to ba fe a o ma gbo opolopo nipa won bi won se lo si Australia ti won lo si Uganda ti won lo kaakiri ti won lo si ibi to jin rere to jina rere ibi ta te lero wipe boya won le de e je ka gbadura wipe opolopo ilekun ko si sile fun won ko si si sile fun GCK yi ka gbadura wipe ki olorun ran won lowo lati le se si lati se lopolopo si ki oluwa ko si fi okun fun won si e je ka tun gbadura fun awon egbe ti won ba won lo kaakiri kaakiri pe oluwa yo fun won ni okun oluwa yo si pa won mo ko si ibi kan ti o sele si won ati pe ki olorun fun rara re ko fun won ni okun pe ki oluwa ninu ogbon ati anu re ki o se ohun gbogbo to ni se pelu ti won lase pe ki oluwa ko si se opolopo ju bi won tin bere lo gbadura ko so fun oluwa olorun wa le se o le se ju bi a se lero lo bi a se bere lowo olorun olorun yo si se oluwa yo se e je ki ka bere wipe ki Oluwa ko fun won ni ore ofe to npo si ifami ororo to npo si ati agbara ati ifami ororo to npo si ore ofe to nwa pe titi ti o si po si ati ifami ororo yan ati agbara Olorun ni ona to ga julo pe ka ki Oluwa ko fi fun won bi bi won se nla enu won wipe oro to ba jade lenu won yo di mumu se Oluwa se fun Samuel yo se fun baba wa ninu Oluwa ka gbadura wipe ko Oluwa fi okun kun won ko Olorun ko gbe won ro ko Oluwa si fun won ni opopolopo aluyo si ki Oluwa ko si je ki isoji GCK yi ko ma lo siwaju si ko ma lo siwaju ko ma sase ege si Jesu so wipe ohun ta ba bere ni oruko ohun yo se pe ta ba bere ohun ko ohun ni oruko ohun pe ohun yo se e je ki a wo iwe so we dowo ti a o kon kankan si ki a si bere lowo Olorun pe ki o se yo si fun wa ni ohun ti a npinu pe ki Oluwa ko se fun won yo se fun won gbadura ko si gbadura si Oluwa ba Olorun soro bayi o je akoko lati gbadura mo ni gbadura Oluwa Olorun wa n da won adura yo si se ni GCK isoji GCK to nbo wa tun gbo opopolopo irisi Olorun wa lagbara Olorun wa ga ko si ohun ti ko le se ga gbadura wipe Oluwa yo dabo bo gbogbo to wa layika baba wa ni Oluwa ebi won awon baba awon ebi won ati ebi won nipa temi ati ebi won nipa ti ara ko si bi kan ti yo ba won enikeni to ba gbero re ko ni sele si won gbadura ko so fun Olorun pe Oluwa yo tesiwaju lati ma se ohun iyanu ninu inu aye won ati nipa se won ni oruko Jesu ni oruko Jesu la gbadura a gbadura o fun gbogbo awon to ti ni yipado okan ti Oluwa ti fi fun wa ni akoko isoji GCK yi opopolopo awon okan lo ti wa sinu ijoba Olorun opopolopo Olorun ti gba opopolopo okan la legbegberun egbegberun gege bi Jesu ti wi ninu Matthew ori 4:16 o ni mo wi fun yin pe iwo ni Peteru lori apata yi ni emi o ko ijo mi le ati enu ona opoku ki o si le bori re inu esu odun wipe awon okan yi won da tun bi esu si mama le pa won boya won le mu won pada sinu ijoba re Jesu so wipe enu ona ipoku ki o beri ijo nitori be a gbadura pe gbogbo awon to ye ni ipado okan ta ti jire won ni gbogbo isoji GCK yi o pe Oluwa yo pa won mo Oluwa yo pa won mo Olorun a fese won mule ninu igbagbo won o si ni pada seyin ko si kan ninu won ti o pada lo sodo satani won wa di makan fun satani won si di ohun elo lowo Oluwa a gbadura wipe baba wa ninu Oluwa yo ri eso isoji GCK yo inu won yo si ma dun pe won a ri won pe won ma se gbe opopolopo ohun la se ninu ijoba Olorun a gbadura wipe Olorun orun yo se gbogbo awon to se ni ipado kan yi bi won se n wa fun apeje ti awon to ye ni iyipado kan tabi iribomi ti o mi won a bere si dagba bi won se won a ri ifarakan agbara Olorun mumu se agbara Olorun ninu aye won pe Oluwa yo se o le se o yo si se Olorun orun to ga ju yo fi agbara re kan ninu aye awon to ye ni ipado kan yi won a le dagba ninu oye won a ni oye ninu oro Olorun awon ore won atijo awon ebi won won ri owo Olorun ninu aye won won si fe tele won wa sinu ijoba Olorun e je ka gbadura ka so fun Olorun ko se o ti se tele ri yo tun se bayi ba se n gbadura Oluwa yo se joun ta n bere lo nitori po lagbara lati se yo si gbe ohun iyanu ati ohun alagbara se a si fi agbara re han ni alagbara Oluwa yo se gbadura ko gbadura si Olorun gbadura ko gbadura si Oluwa wipe Oluwa yo ko li ora ko se Olorun wa ga o si je olori ofe o lagbara ka gbadura bakan na pe lasale yi pe Oluwa yo gbe ohun iyanu se Oluwa yo fara re han ni eni nla ni eni giga ni gbogbo bi ti isoji ti n waye wipe ohun gbogbo yo sise dara dara ka gbadura fun oju ojo to dara wipe yo ojo to dara yo wa ohun gbogbo yo si se dara dara gbadura si Oluwa wipe ki Oluwa ko mu opopolopo awon eyan wa lati gbogbo awon ibiti isoji yi tin waye pe koni si ohun ko ohun ti o di enikan ni lowo lati wa ati pe ki Olorun fun rara re yo fara re han fun awon eniyan e je ka gbadura wipe awon angeli pelu won darapo lati mu awon eyan wa si gbogbo ibi le isoji a si so fun won wipe e ma lo si bi isoji GCK e lo si be isoro yin yo yanju nibe ka gbadura pe lati sisin lo Oluwa yo se pe enikan so pe mo kan ri iran ni pe lo si bi isoji GCK pe nigba ton ba si wa won gba won jeri eleyi je ojo GCK eleyi to ga ti a o se ni o je akoko iyipada to ki wa ka gbadura pe ki Olorun ko se ohun la eleyi to je pe ko ti se tele ri ko se ju be lo pe ki Oluwa ko fi ami royan eniyan Olorun ti yo lo leni pe loni yo je ojo enikokan to kopa ninu isoji loni gbogbo olukopa kokan ni o pada lo le pelu eri Olorun wa le se o le se ju ohun ta n bere tabi ti a n wa lodo re lo Olorun orun Olorun to lagbara lansin ka gbadura wipe Olorun yo se ka gbadura pe ka gba ifowosowopo lati odo awon ijo miran to wa ni gbogbo ayika pe gbogbo a fowosowopo won wa ni isokan pelu wa won si kopa ninu isoji GCK eleyi ti o je ki GCK yi ko ni agbara si pe ki Oluwa ko se e je ka gbadura wipe enikeni ko ni ka re gbogbo wa ta n kopa ninu re ko ni re wa a o wa ni ilera ati alaafia a o tun sin Olorun ju tatẹyin wa lo ka gbadura pe ki Oluwa ko fun wa ni ore ofe ka gbadura ka so fun Olorun pe iwo fun rara re ba Olorun soro pe bo se wa fun eto yi loni pe Oluwa yo be owo ni ona akanse ati pe ki Oluwa ko fowo kan e ko si ba gbogbo e ni ire pade ati pe iwo gege bi enikan wa wa lara awon to ma jeri lale yi ba Olorun soro Olorun le se Olorun alagbara Olorun Olodumare ko si ko sese ninu akosile re o ti se fun awon eniyan so aju yo se fun wo na gbadura ko gbadura oni lati bere oni bere a o si fi fun o gbadura nisin pe ki Olorun orun ko se ti e na yo se ti e na be ni yo se ba Olorun soro gbadura si yo si se ju eleyi ti iwo yo bere lo lale yi ke pe oruko Oluwa nitori pe o je Olorun to ga eleyi ni isoji to ga gidigan pe ju eleyi to ti se lo tele ri yo se loni Oluwa yo fi ra re han ni alagbara oruko Olorun alagbara Olodumare ni a o si di ni o je ayin logo ni oruko Jesu e je ka yin Oluwa logo nitori pe Oluwa ti dawon adura wa ati fun gbogbo to ti se ati fun ohun ti yo tun se ati bi o se fi ara re han gege bi alagbara loni o isoji yi isoji nla yi loni Oluwa yo se ohun nla Oluwa yo se ohun nla ta o ti ri tele ri yo fi agbara re han ni ona alagbara yo fi ra re han ni ona to je pe a o lero gbadura gbadura si Oluwa Olorun alagbara Olodumare yo se ohun gbogbo to ni se pelu ti wa la se pe ni oruko Jesu la gbadura baba wa ma dupe nitori pe ti dawon adura wa ju ohun gbogbo ta bere e wa fi ara han gege bi alagbara loni adupe nitori pe ti dawon ni oruko Jesu la gbadura an lo si akoko orin egbe bayi.

0: I said, praise the Lord.
1: Mo ni eke hallelujah.
0: We are going to have our opening prayer now.
1: Awo ni adura ibere bayi.
0: God, we do wonders in your life.
1: Yeah,
0: in Jesus' name.
1: Olua, Heavenly
0: Father, we thank you because
1: the two things
0: are possible. And so, Lord, as we are going to pray to you now,
1: the opening
0: this program, we pray. You do wonders in our life.
1: Ni. E o se iyanu ninu aye wa. E o se iyanu nipasẹ isoji GCK. Ati
0: olusakunwa agba.
1: Gbogbo awon ti o ti se ranse loni e o se ise iyanu ninu aye won loruko Jesu. Ba se n gbadura e o da won adura wa loruko Jesu. Ni oruko Jesu la gbadura. Olorun ni ibere kan fun o nipase lori
0: Jeremiah chapter 32 and
1: Jeremiah
0: 32.
1: He said, behold, I'm the
0: Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me?
1: That's the question.
0: When the first person asked this question, gave his answer, prophet Jeremiah. In verse 17, he said, ah, Lord God, behold, thou hast made the heaven and
1: the earth. Wo ti aye nipa agbara nla re ati ninu agbara ko si ohun kohun ti o soro fun o. Jeremiah so wipe ko so ohun to soro se fun Oluwa. To ba se wipe ko si ohun to soro se fun Olorun, ko si isoro to ma gbe wa lale yi ti Oluwa o ni se. Olorun wa pase to ba le gboran si ase re wa wa gbogbo isoro re la o ba pade. Ninu Jeremiah ori keta o le ni ogbon se keta o ni kepe mi emi o si da Olohun emi o si fi ohun la ati alagbara han ti wo ko mo. Oni ko bere, oni ko kepe, ohun yo dahun, o se leri pe ohun yo dahun, ohun la to ohun alagbara ti iwo ko mo tele ni Oluwa yo se. Ati fu o ni iwo iwe isowodowo pe ko ko ohun to ba hun e sibe. Ati wa si isoji GCK yi to je nla to gboro. Akoko ti e ni o lati ni iyipada. Olorun ti se leri pe ohun yo dahun, o si jo looto si ileri re yo se kepe oruko Oluwa bayi bere lowo re ohun to fe ki Oluwa ko se fun e so fe igbala ni yo se fun o so fe isodi mimo pe wa je eni to mo o si ni padanu orun Oluwa yo se fun o fe agbara mimo lati ni agbara ninu ise Oluwa Oluwa yo se ohun fe iwosan Oluwa yo wo osan o fe ki o fe san gbogbo gbese to ti je Oluwa yo pese fun o ba soro Oluwa yo dahun onilo igbega onilo idande ko si ohun ti Olorun ko le se ko so ohun to je pe o soro fun Oluwa lati se bo se nke pe nipa eto yi eto ti a wa yi yo isoji GCK yi o ti osu keje yi o wa a ni pa ninu aye re iwo gbodo ni eri nitori be bere Oluwa yo si se gbadura si bayi Oluwa yo se ju ohun to lero ato ohun to ti bere lo oni agbara Olorun Olodumare ni Olorun alagbara ni ko si bi ti o le lo lati ri daju wi pe o je ki ayo re ko di kikun inu didun Olorun ni pe ki ayo re di kukun lale yi gbadura Olorun orun yo si se a o si yin oruko Olorun logo ninu aye re bere a o si fi fun o wa iwo o si ri kankun a o si fi fun o nitori pe gbogbo eni to bere lo n ri gba iwo wa lara awon gbogbo awon to bere yen bo se wa sibi lale yi Oluwa yo dahun adura re wa ko ni bi lale pelu ayo ati idunnu igbe aye re ko si ni ri bakan na mo awon eyan si ma bere pe aba o lo sese ba o lo sese le si o yo si se debi wi pe Olorun yo se ninu aye re a o yin Oluwa logo iwo si de ni ibukun ni oruko Jesu gbadura si Olorun bayi ko si je ki Olorun gba laye lati dahun adura yen a si fi eri si o lenu Olorun wa le se o je Olorun alagbara ju eleyi to bere lo Oluwa yo se gbogbo ogo yo si je ti e ni oruko Jesu la gbadura baba wa a fe so wi pe se o nitori pe eyin lo Olorun to dahun adura ko si ohun kun ti e o le se e lagbara e ni ka kepe yin pe e o fi ohun la tun alagbara ta o mo han wa iye awon to ba kepe yin bayi Oluwa Oluwa e se ohun la talagbara ti won o mo ninu aye won ni e se ohun iyanu aye won e fi ise iyanu ti won bere fun e je ki oruko yin di ayin logo adupe nitori pe ti dahun ni oruko Jesu alagbara alagbadura ami to rinle fun Jesu ni ami kari aye nisin awo korin latinu igbagbo mi ti ri bi simi o to fun mi pe Jesu ngbala eleyi fopin si eru mi gege bi okan elese mo to wa koni taminu okan mi gbara le oro Olorun igbala nipase oruko olugbala mi igbala nipa ife re oluwosan la mi o nwo alaisansan o wa lati gbala fun mi eje re iyebiye lo ta sile fun mi igbe aye re emi re lo fi fun mi mi o ni lati sariyanjiyan mi o ni lati sariyanjiyan o to pe Jesu Christi ati pe o ku fun mi.

0: Yesu Kristu ćuti.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Je ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe le kan si wo pe e mu awa sodo ara yin. Adupe wo pe nigba gbogbo ni e ma npe wajo. Lati je ki imo ati eti okan yin ki o di mimo fun wa. Ati lati se wa lore, lati se wa lanfani. Adupe wo pe e ka wa ye. E pa wa e yo wa kuro ninu aye. E ko je ki a ma rin ninu okunkun ki a ma se ohun ti ko to sugbon ni osose le ma nko ajopo lati so inu yin di mimo fun wa adupe e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu ebe wa ni wo pe anfani ti a ni yi lati ma wa fun itoni sona fun eko fun asepe awon eniyan mimo an bebe wi pe anfani yi koni re wa koja e koni fa seyin kuro lodo wa ni oruko Jesu bi ese ti n ba wa so e fun wa leti omo lati se ati lati rin gege bi ilanu ti en fi han wa ni igba gbogbo adupe wi pe ti gbo e tun fara yin han wa loni loruko Jesu Kristu Oluwa wa. Eko bibeli ti a o ni loni o je eko bibeli akanse ti o se pataki pupo bi o ba wo akori eko na ni iwe owo re o ri wi pe mo fe ba o so lati inu oro Olorun ki akunkun so wi pe a fe fi inu Olorun ara wa nipa ohun ti o se pataki ti o wa ni waju wa. Eni a fi ko akole eko yi ni je ki aye gbo wo Isaiah ori keta ori kerin le logbon ese ikini Isaiah ori kerin le logbon ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo ati ekun re aye ati ohun gbogbo ti o ti inu re jade bi o ba wo ohun ti Isaiah nso nihi o ko gbogbo ise iranse awon woli ni majemu lailai ati awon aposteli awon iranse Olorun ninu majemu titun o ko papo bi abawo awon oro wonyi ni finifini ni woli Isaiah o kigbe oni somoto si e je wipe aye jina si Olorun aya aye kuro nipa si Olorun nitori pe won jina si Olorun won ko gbo ohun Olorun. Eyi ni afiran Isaiah lati so fun aye wipe e se ti won fi jina rere be e se ti won fi takete eyi ni ohun ipe ati ohun ebe ti alore ti o nke si won wipe somoto si eyin orile ede bi aba nso nipa awon orile ede awon orile ede ti won wa ninu okunkun awon orile ede ti o je wipe iborisa ni isin won awon orile ede ti won ro pe won mo Olorun sugbon ti won ko mo Olorun awon orile ede ti won ro wipe boya nigbati won ko ni ojo awon rubo si orisa won won ro wipe orisa lo ran ojo si won awon orile ede ti won ro wipe nigbati oda ti o da gbogbo ile awon rubo si orisa won wipe nitori be irugbin be sinihu ti won ro wipe

0: òrìṣà wọn ló ń fún wọn ní àwọn nǹkan wọ̀nyí láti ní ànító àti àníṣẹ́kù. Èyí ni Isaiah agbẹnusọ fún Ọlọ́run. Isaiah alóore akéde ìjọba Ọlọ́run ni ó fi sọ wípé ẹ̀yin orílẹ̀-èdè tí ó takété, tí ó jìnà réré, ẹ súnmọ́ tòsí. Ó ní kí wọn kí ó súnmọ́ tòsí láti gbọ́. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé nígbà tí ènìyàn bá jìnà réré, bí a tilẹ̀ ń sọ ohun tí ó ṣe é láǹfààní, ó ṣeé ṣe kí ó má mọ̀, ó ṣeé ṣe kí òye kí ó má yé. Ó wá ń sọ wípé bí wọn ti súnmọ́ tòsí, ó ní tẹ́tí sílẹ̀ ẹ̀yìn ènìyàn. Bí a bá ń sọ nípa orílẹ̀-èdè, a ń sọ nípa àwọn ènìyàn tí ó wà nínú rẹ̀. Ó wá ń sọ wípé kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí wọn kí ó tẹ́tí sílẹ̀ láti gbọ́ ohun tí ó ṣe wọ́n láǹfààní. Ó wá sọ wípé jẹ́ kí ayé gbọ́. Lẹ́ẹ̀kínní, ó ní kí wọn kí ó súnmọ́ tòsí. Èkejì, ó ní kí wọn kí ó gbọ́. Ìkẹta, ó ní kí wọn kí ó tẹ́tí lélẹ̀. Ó ní bí wọ́n sì ti ń tẹ́tí sílẹ̀ tí wọ́n ń gbọ́, jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí tí ó ti gbọ́ ohun tí Ọlọ́run ní láti bá wọn sọ, jẹ́ kí wọn kí ó lọ sí ayé láti sọ fún ayé wípé èyí ni àbá tàbí ète Ọlọ́run. Ó ní jẹ́ kí ayé gbọ́. Èyí ni àkòrí ẹ̀kọ́ wa lónìí, jẹ́ kí ayé gbọ́. Mo ti sọ wípé nínú Májẹ̀mú láéláé, èyí jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn wòlíì. Ohun tí wọ́n ń sọ ni wípé kí àwọn ènìyàn súnmọ́ tòsí. Bí ó bá wo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní ìkọ̀ọ̀kan nínú Májẹ̀mú láéláé, yálà à ń sọ nípa Mósè ni, ohun yìí kan náà láòrí wípé ó kó gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ Mósè, ó kó papọ̀. Ohun tí ó ń sọ ni wípé súnmọ́ tòsí ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè láti gbọ́, tẹ́tí sílẹ̀ ẹ̀yìn ènìyàn, jẹ́ kí ayé kí ó gbọ́. Bí a bá rò nípa ti Dáfídì, nípa ti Joshua, nípa ti àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú Májẹ̀mú láéláé, àbí kí a máa sọ nípa ti Dáníẹ́lì ní Bábílónì, nípa Ṣédrákì, Mìṣákì àti Àbẹ́dígò, nípa Jonah tí ó lọ sí Nínẹ́fè, àkójọpọ̀ ohun tí wọ́n ń sọ ni wípé ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè tí kò mọ Ọlọ́run, ẹ súnmọ́ tòsí, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ tẹ́tí sílẹ̀ kí ẹ sì jẹ́ kí ayé kí ó gbọ́, kí ó sì mọ̀ ohun tí Ọlọ́run fẹ́. Èyí yìí kan náà ni ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú Májẹ̀mú tuntun. Ṣé o rántí ohun tí Jésù Kristì tí ó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ kí ó tó lọ, nígbà tí ó ń sọ wípé ẹ̀yin ó gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá bà lé yín? Ó sì ń sọ fún wọn ohun tí yóò jẹ́ iṣẹ́ wọn tàbí iṣẹ́ ìránṣẹ́, iṣẹ́ ìsìn wọn. Ó ní wọn ó sì jẹ́ ẹlẹ́rìí òun ní Jerusalemu, ní Judea, ní Samaria àti títí dé òpin ayé. Ǹjẹ́ bí o bá wo ọ̀rọ̀ yìí kò jọ ohun tí Isaiah ń sọ wípé súnmọ́ tòsí ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè kí ẹ sì gbọ́, ẹ tẹ́tí sílẹ̀ ẹ̀yìn ènìyàn, jẹ́ kí ayé kí ó gbọ́? Ṣe rántí nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó pe Barnaba àti Paulu tí ó sọ wípé òun ní iṣẹ́ láti ran wọn. Iṣẹ́ wo ló ran wọn? Ó ran wọn ní iṣẹ́ sí àwọn orílẹ̀-èdè. Ohun tí ó sì ń sọ náà ni wípé kí wọn kí ó súnmọ́ tòsí àwọn tí ó jìnà réré. Èyí ni a fi rí wípé Paul ń sọ wípé àwọn wọ̀nyí ń sin Ọlọ́run àjèjì. Ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí ẹ̀yìn ń sìn láìmọ̀, ó ní òun ni mo mú tọ̀ yín wá. Ó ní kí wọn kí ó fetí sílẹ̀, tẹ́tí sílẹ̀ ẹ̀yìn ènìyàn, jẹ́ kí ayé gbọ́. Jẹ́ nígbà tí Jésù tí ó farahàn Jòhánù ní erékùṣù Patmo, kí ló ń sọ fún? Ó ní iṣẹ́ tí òun ní láti rán sí àwọn ìjọ. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ó ní ẹni tí ó bá ní etí láti gbọ́, jẹ́ kí ó gbọ́. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, bí ó ti ránṣẹ́ sí àwọn ìjọ wọ̀nyí, bẹ́ẹ̀ ni ó wá ń sọ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, àwọn àjálù tí ó dé bá ayé lẹ́yìn tí a bá ti gbé gba àwọn àyànfẹ́ sókè. Ohun tí ó ń sọ náà ni wípé kí wọn kí ó súnmọ́ tòsí ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè láti gbọ́, tẹ́tí sílẹ̀ ẹ̀yìn ènìyàn, kí ẹ sì jẹ́ kí ayé kí ó gbọ́. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kan náà ni Ọlọ́run gbélé ọ lọ́wọ́. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kan náà ni Ọlọ́run gbélé mi lọ́wọ́. Bí àwa pàápàá, bí a kò bá yàtọ̀ sí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú Májẹ̀mú láéláé, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú Májẹ̀mú tuntun, bí ó bá jẹ́ pé à ń sin Ọlọ́run kan náà, bí ó bá jẹ́ pé a jókòó ti òtítọ́ kan náà, bi o ba je wi pe a n pese sile a mura sile lati lo si orun rere kan na bi o ba je wi pe ere kan na ni a fe jogun lati odo olorun ise ti agbele won lowo eyi ni na la gbele wa lowo ise ti a si gbele wa lowo ni wi pe ki a pe awon ti o jina rere awon ti o dabi eni wi pe won ko mo olorun lati so fun won wi pe ki won ki o so mo to si lati pe awon aladugbo wa awon eni tin ba wa gbele awon alajosisepo wa awon eniyan ti an ba pade ni bi gbogbo ki a so fun won wi pe ki won ki o so mo to si lati gbo ki won ki o feti sile ki won ki o si je ki gbogbo awon ti o wa ni arowoto awon ti o wa ni agbegbe ki won ki o si gbo pelu ijo je asoju fun Kristi loni ojuse ijo ni lati je ki aye ki o gbo ohun olorun opolopo ohun la n gbo loni awon elomiran ti won so nipa orisa awon miran ti won so nipa isu awon miran ti won so nipa ti owo awon miran ti won so nipa ti okowo awon miran ti won so nipa ti igbeyawo abi iloko awon elomiran ti won so nipa awon ohun ti aye yi sugbon awa nso nipa ti Kristi nitori pe eyi ni ise ti olorun gbele iwo ati emi lowo o ye ki a mo wi pe opolopo ni awon ti o wa ninu aye ti won je alailoye ibi Kristi bi o ti le je pe ogoro le ma yo se ajoyo ki won ki o ma se ase ki won ki o si ma ra awon orisirisi nkan ni akoko Keresimesi yi sugbon won ko mo idi ti a fi bi Jesu won je alailoye ise Kristi de aye won je alailoye oro ti Kristi so won je alailoye awon eko Kristi won si je alailoye igbala nla ti Kristi ti o mu wa si aye eyi ni o fi je wi pe ni osu keji la odun ni igba gbogbo ni a ma nse ipago eredi igba ipago yi ni wo pe lati je ki aye gbo lati je ki awon eniyan mo kini idi ti Jesu ti o fi wa si aye ni osu keji la odun ti a wa yi nibi ojo mejidinlogun si lati ojo kokanlelogun osu titi di ojo kerindinlogbon osu kejila odun yi a o ni ipago eredi yi ni wo pe ki awon eniyan ki o le mo gege bi ati ka ninu iwe Isaiah wi pe abi Jesu olugbala fun wa je ki a wo eko yi ni ikuri meta ikini ete ipago na kini idi ti a fe fi se ipago yi a o wo lati inu oro olorun ikeji ipolongo ipago na nitori olorun fe ki iwo ki o ni ipa tabi ni ipin ninu ipolongo ipago na eyi ni lati so fun awon eniyan lati je ki won ki o mo igbala ti olorun mu wa fun ara aye iketa ki kopa ni kikun nibi ipago na ohun ti a so daradara o mo ni kikopa ni kikun nibi ipago na awon elomiran ti won ko mo ohun ti olorun pese fun won bi ipago ba de o seese ki won kopa ninu re die won le lo ni ojo kini won le lo ni ojo keji tabi won le lo ni ojo meji ninu ojo merin ojo marun tabi ojo mefa sugbon a n so nipa kikopa ni kikun nibi ipago na je ki a wo lati ikini ete ipago na kini idi ti ipago yi ti o fi waye se eyi je adamo inu ijo dipalai se eyi je ohun ti a kan ma nse lati fi ofin de ara wa lati ma rin lo soke sodo ni asiko Keresimesi se a kan gbe eyi le wa lori lati ma ba je ki a se bi a ti fe ati bi o ti won wa ni akoko Keresimesi rara ki se be ninu ijo wa nihin a ma n wo oro olorun ni finifini a ki fe re oro olorun koja a ma n fe mo kini inu olorun a ma n fe mo kini ase olorun fun wa gba ti a si wo inu bibeli je ki a jo wo papo eyi ni o ye wa ninu ohun ti a mo wi pe olorun gbele wa lowo lati se ati lati ni ipin ninu re ninu Matthew ori kerin ese ke dogun ati ikerin dilogun ile Sabuloni ati ile Neftalimu li ona okun li oke Jordani Galilee awon keferi awon eniyan ti o joko le okunkun ri imole nla ati awon ti o joko ni ibi iku ati labe ojiji re ni imole la fun nihi le ati ka nipa Jesu Christi imole aye eni ti o wa lati tan imole fun awon keferi ṣugbọn awon keferi ti an so nipa re won ko mo nipa Christi ari apere yi ni gere ti abi Jesu Christi ni awon ti a pe ni amoye awon ti a pe ni amoye won yi won ki se eniyan Olorun won ki se awon ti o ti nsin Olorun ni tooto won ki se awon ti o ti mo nipa Christi nipa Messiah timbo ṣugbọn won ni won je awon ti won ni ogbe okan lakoko won ni ipururu okan won sin ohun ti won ko mo ati eni ti won ko mo o si ti je adura awon aye o si fun mi lati ma so fun o awon elomiran ti yo je wipe ki won to mo olorun ki won to mo Christi ni won ti n gbadura wipe olorun fona han mi mo le so fun o awon elomiran ti won gbadura lori awo to je wipe bi o ti le je pe won gbadura lori awo nibi ti won joko si won ma n so fun olorun wipe olorun bi eyi ti mo n tele yi bi ki ba sona fona han mi fimole han mi gege be le amo pelu awon amoye won yi ti won wa lati ila orun si Jerusalem bi won ti wa be ni won bere wipe nibo ni ati bi oba awon Jew eje apere wipe awon keferi awon ti ko lọlọrun imole nla o tan fun won ṣugbọn won ko mo ibi ti won ti le je anfani imole nla yi e ni won fi wa bere ni Jerusalem opolopo lo wa laro owo to wa ni ayika wa ti o je wipe won ko mo ona ati ri olugbala won ko mo ona ati ri imole nla ti o tan fun wa won wa labe ojiji iku won wa ninu okunkun ṣugbọn won gbadura okan won po haha o po ngbe o si so wipe bawo ni awon ti le ri Christi olufuni ni iye eni tin funi ni alaafia eni tin funi ni igbala eni tin so aye eni di otun eni tin serere ni igbesi aye eni eni tin mu ori buruku ti mu kuro ni igbesi aye wa bawo ni won se le mo Jesu nitori pe opolopo ti o wa Jesu ti o nfe Jesu ti o nfe lati ri Jesu ti won ko mo Jesu eyi ni Olorun fi to wa wipe bi a ba se ipago yi a o le so nipa Jesu Christi awon eniyan yo le kora won jo eyi ti awon aye ni akoko ti a wa yi ti won fi kora won jo si idi oti mimu si idi agbere sise si idi ati ma ba nkan je wipe awa ti a je omo Olorun awa ti a je omo alaafia awa ti a je omo imole wipe a o ko ara wa jo imole Jesu yo si tan laarin wa awon ti won wa ninu okunkun ti won wa ona imole won o si wa saarin wa lati mo nipa Jesu Christi eni ti a bi eni ti o ku fun wa eni ti o wa lati ku ese wa lo nitori be ipago yi je okan ninu ohun ti Olorun ti lana sile fun wa lati ma ni akoko ati anfani lati mo Jesu si ati lati fihan awon eniyan ju be si je ki a wo Marku ori kejo ki a wo apere Jesu Christi fun rara re Marku ori kejo lati ese ikini li ojo won ni nigbati ijo eniyan po gidigidi ti won ko si li ounje Jesu pe awon omo ehin re sodo re o si we fun won pe anu ijo eniyan se mi nitori ti o di ijo meta nisisin yi ti won wa lodo mi won ko si li ohun ti won o je eyi ti mo fi nka ibi ti akayi ni we pe ki o le ye wa we pe awa ko ni eni akoko lati ko opolopo awon eniyan jo ni ojo meta tabi ojo merin ki o je wi pe lati aaro sule ko si eni ti o lo si bi okowo ko si eni ti yo lo sile ko si eni ti yo lo sun nile ara re ti o je wi pe a o jo wa loju kan na lati ma gbo oro olorun lati ma keko oro olorun lati ma gbadura lati ma sin olorun ati lati pese ara wa sile fun ijoba orun timbo nihi ni ari wi pe opo eniyan won po jojo ti won gbarajo ti won sin ko eko nipa Jesu eko lodo Jesu je ki akoko bi ara wa lere bawo ni awon eniyan won yi bawo ni won se kora won jo ki lo fa won jo soju kan o fawo lo fa won jade lati inu ile won lati ibi ise won lati oko won lati ebi won ti o fa won jo papo awon orisirise eniyan popo omode wa nibe agba wa nibe okunrin wa nibe obirin wa nibe kini onfa ti o fa won lati wa si oju kan je ki a wo orikeje ese ti o kehin orikeje mark yi ese ti o kehin enu si ya won gidigidi re koja won wi pe o se ohun gbogbo dara dara o mu adi ti gboran o si mu odi pohun ohun ti o sele ni wi pe awon kan mo nipa Jesu awon ti o mo nipa Jesu wonyi ni won be si royin re kale wi pe o se ohun gbogbo dara dara won ti wo awon ti awon farisi se ko so to dara ninu e won wo e ti awon sadusi se ko si ohun to dara ninu re won wo ohun ti Herod se ati ohun ti Pilato se ko si ohun kan to dara ninu e won wo ohun ti awon ti won je gaba lori won lati Rome won wo e ti won se ko si ohun ti o dara won wo e ti awon idile won e ti won se ati isin ti won sin won ri wi pe ko si ohun to dara won ri ijakole lati odo awon ore lati odo awon ojulomo lati odo awon alabagbe won ri wi pe ko si ohun ti o dara sugbon nigba ti Jesu de won ri wi pe ohun gbogbo ti o se lati igba ti won ti mo Jesu o je ohun ti o dara nje iwo na o le gbenu so nje iwo na o le jeri wi pe lati igba to ti mo Jesu wi pe ko se ibi ni igba kan ri o gba okan re la o fun ola lafia iwo to ro orun sun tele tele iwo ti le le ti ona na tele tele o di eni to ni isimi o di eni to ni ifokanbalẹ iwo ti o ni eje riru tele tele iwo ti o je pe ni igba gbogbo ni esu ati awon emewa re won ma gbe emi re gbona iwo ti o je wi pe ile nle ona na ati sunile o di eti ati wa ni igboro o di oran ko si bi ti o wa ti o ni isimi sugbon gere ti omo Jesu gẹrẹ ti Jesu de si igbesi aye re ori wi pe gbogbo ide ti o de o o be si ni tu ori pe gbogbo ewon ti a fi de o be si ni ja ori pe gbogbo ti o ti ku elemi soke o lo sile ori wi pe o se ohun gbogbo dara dara aisan ko o je ki o lo inu ibaje inu ko o je ki o lo ibanuje ekun asunrin nigba gbogbo o je ki o dekun ni igbese aye re o ye ki iwo na ki o le so wi pe o se ohun gbogbo dara dara bi won si ti ri awon elomiran ti won se sun ekun asunrin won ri awon elomiran ti won ko mo ona abayo won ri awon elomiran ti won ko ni alaafia na so pe ah mo ba Jesu pade o ah mo ti ri Jesu o se ohun gbogbo dara dara o se oranti osi to wa ni igbese aye mi se oranti ajakale arun to wa ninu ebi wa se oranti awon ohun ti o wa epe ti won ti se fun mi lati aye atijo bi mo se ba Jesu Kristi pade o ka gbogbo e kuro patapata se oranti bi mo se ma so tele tele igbese kuro lorun mi tele tele emi ni won pe ni ayawo ma san tele tele sugbon gba ti mo ti ba Jesu Kristi pade gbogbo nkan lo ti yi pada ni igbese aye mi won be si ni kede re wo pe o se ohun gbogbo dara dara bi won ti n so nkan wonyi ni awon eyan bere wipe bawo ni mo le se ri bawo ni iru nkan wonyi bawo lo se le je temi pelu eyi ni o fa opolopo awon eniyan jo bi iwo paapa bi o ba je agbenuso bi iwo paapa bi o ba je alore eni ti o le se ipolongo ti o le so fun awon elomiran wi pe lati igba ti mo ti ba Jesu Christ pade o se ohun gbogbo daadara o se se ki o ma wi pe ah won ti mo nipa Jesu se oro wi pe won mo nipa Jesu ogoro awon eniyan ti o je wi pe ni asiko Kérésìmesì idi oti ni won ma joko si o mo wi pe awon ti won ro wi pe won se ajodun won yo ayo Kérésìmesì opolopo ninu won egun ni wo ma gbe igba miran bi mo ba ni anfani lati jade ni Eko lati lo si ibikan ni akoko Kérésìmesì nitori bi e ba nse ipago bayi igba miran ni odun ti o koja seyin ni man lo lati ibikan de ibikan ni akoko yi ohun ti mo ma ba pade loju ona ko se fenu so ohun ti mo so ni we pe igba miran iru awon eniyan ti aroko mo nipa ibi Jesu ti won se ajodun Jesu o je mo we pe nipa gbigbe egun eku nipa be ni won fi ro we pe won se ajodun Jesu se awa ti aro se awon ti aroko mo Jesu niyan ni opo igba miran bi mo ba nlo laarin Eko nihin ni asiko Kérésìmesì ma ri wipe won ti pa titi re patapata ma ri wipe awon omo ti awon onijo won be si ni yo ayo won ni won ti bi Jesu se ibi Jesu se o so ni di omo ti ni iwo ro wipe won mo nipa Jesu wipe won ti bi Jesu sugbon won ko mo nipa bi a o ti di atunbi won ko nipa igbala Jesu won ko mo nipa imole ti Jesu Christi wa lati tan si igbesi aye wa eyi ni a fi je ajigbese lati so fun awon aladugbo wa lati so fun awon ti o wa ni tosi wa wi pe abi Jesu fun wa ki a ba le ni igbala oni o fi je wi pe a fi akoko yi sile lati ojo kokanlelogun osu bo mo we ko so fun aladugbo re wi pe ran mi leti o a ki ba mo ti ba gbagbe nitori ojo yi gan ni ipago nlanla ni ti deeper life ni o nsele nitori be mo ni lati wa nibe bi enikeni ba wa lati pe o sibi kan bi enikeni ba lati so pe o ya ka lo sibi o ya ka lo sohun so fun omo re wi pe ran mi leti o awon ojo yi o je ojo ipago ran mi leti wi pe mi o gbodo ni adehun pelu enikeni lati ojo yi si ojo yi kin le wa ni ipago nitori nibe mo so fun olorun wa yo dabira mi o gbo ki o se ami o mo ni nibe olorun wa yo dabira nitori be ma se je ki ohun kon ki o di olowo ri wi pe awon ojo yi ojo kokanlelogun titi de ojo 24 osu kejila odun yi wi pe o wa pelu wa ni akoko ipago na yo wa lati ekun kan si ekun miran eyi ni pe ninu ekun re awon elede Gẹ̀ẹ́sì awon elede Yorùbá awon elede Ibo ati awon elede miran ti o wa ninu ekun re gbogbo wa a o wa ni ibi kan na a o le ni imole ti Jesu Kristi ti o mu wa wo ese ikesan lori Marku ninu Marku ori kejo Marku ori kejo ese ikesan awon ti o je to iwon egbaji eniyan o si ran won lo awon ti o je eyi ni pe awon ti o je ounje ti a pese ni akoko ipago ti won wonyi won je bi egbaji eniyan bi abanso nipa egbaji o seese ki o ma ye elomiran je ki n se apejowe o dabi ki a so wi pe 100 lona 40 tabi ki a so wi pe 100 lona 20 tabi 400 lona 10 mo ro wi pe o ye ki o ye wa bi mo se se alaye ni won je egbaji eniyan 100 lona 40 ki a wo daradara wi pe awon ti Jesu ni gege bi osise to wa lodo re awon aposteli 12 a le fi awon omo ehin bi 70 ti a ran lo ni meji meji ni igbesi aye Jesu atun le fi won kun won ko ti to 100 awon miran ti won wa gbenu so wi pe o se mi lore o mu mi larada o gba mi la o tan imole si igbesi aye mi o yi mi pada patapata awon wonyi ni won ko awon eyan wonyi to je wi pe won wa pe awon eyan wonyi jo won pe won jo titi won fi to irinwo lona lona mewa ti mo so fun wa egbaji eniyan nitori be awa na papa o ye ki a so fun awon elomiran o ye ki a fi to won leti o ye ki a je ki o ye won wi pe ni akoko ipago yi a fe ko awajo lati je ki imole Jesu Christi ki o tan ni okan wa ni igbesi aye wa je ki a wo Romu ori kedogun anso nipa idi ti a fi nse ipago yi ete ipago na Romu ori kedogun lati ese ogun titi de ese ikokan lilogun bo duro lati ma wasu irere na ki se ni bi ti agbe ti da oruko Jesu Christi ri ki emi ki o ma se mo amole lori ipile elomiran sugbon gege bi ati ko pe awon eni ti a ku ti soro re fun won o ri ati awon ti ko ti gbo oye yo ye won awon ti a ko ti soro re fun tele tele won o ri awon ti ko ti imo Jesu o ye ki a pe won si ibi ipago yi awon ti ko ti ri imole ninu Kristi awon ti ko ti imo nipa oro ijoba Olorun awon ti ko ti ni igbala Olorun awon ti ko ti ni iyipada okan nipa iwasu ihirere o ye ki a pe won ki won ki o le wa nitori be o je ojuse wa o je aigbodo ma se fun wa lati wa ni ibi ipago yi fun ara wa ati lati pe awon elomiran wa mo ti je ki o ye onisinsin wo pe bi o ti le je pe opolopo ni a le ma ro we pe won mo nipa ibi Jesu sugbon iye ni pe kun ko ti je ti won opolopo ogoro eniyan ni o dabi eni wi pe a le ro pe won mo we pe Kristi wa lati odo Olorun opolopo osimo won o ti di atun bi awon miran pelu bi o ti le je wi pe won mo wi pe Kristi wa ninu ara sugbon a ko ti so won di eda titun nitori be ankura wa jo papo si bi ipago yi lati je ki o ye gbogbo awa ti a wa nibe wi pe a bi Jesu Kristi lati fun wa ni igbala je ki a wo Luko ori keji Luko ori keji lati ese ikejo awon oliso agutan be ni ilu na won so agbo agutan won li oru ni papa ti won gbe sase kiyesi angeli oluwa na yo si won ogo oluwa siran yi won ka eru si ba won gidigidi angeli na si we fun won pe ma beru sawo mo mu ihirere ayo nla fun yin wa ti yo se ti eniyan gbogbo nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu Dafidi ti se ti Kristi oluwa je ki a wo awon esoro Olorun ti a ka yi ni igba ti a bi Jesu Kristi o je ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won fi ite orun sile ti awon angeli ti won fi isin ati bibo Olorun oga ogo ti won fi sile Lorun ti won wa sinu aye ti won so fun awon wonyi bawo ni won se le mo nitori won ko si ni Jerusalem laarin igboro won ko si ni Bethlehem laarin ilu won ko si ni bi ti won ti le mo ni kiakia sugbon bi o ti le je wi pe won ko si ni bi ti won ti le mo awon angeli ni o wa so fun won je oro wi pe ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won lati fi orun sile lati wa so fun awon eniyan wonyi oro wi pe bi iwo ba ni anfani o ye ki iwo na ki o gbenu so ki o so fun awon elomiran ti ko ni anfani ati mo wi pe a bi olugbala fun wa ni ilu Dafidi eni ti se Kristi oluwa bi o ba je ise ti o se pataki to be ti angeli le se bawo ni iwo ti o so pe o je omo Olorun bawo ni iwo ti o je ara ijo Kristi bawo ni o se menu dake to ka o gbera ti o ni so fun awon eniyan ni arowo to re wi pe ati bi Kristi fun wa eredi ti a se fi bi Kristi ni wi pe o wa lati se wa lore o wa lati tan mole si okunkun wa o wa lati gba okan wa la o wa lati pa wa si odo Olorun o wa lati mura wa sile fun ijoba Olorun o nigbati awon angeli won yi so fun won won so fun won ni ona to jagara ona to ye ni ti awon won yi ti won si mura sile we pe won o lo wese kedogun o si se nigba ti awon angeli na pada kuro lodo won lo si orun awon okunrin oluso agutan na ba ara won so pe eje ki a lo tara si Bethlehem ki a le ri ohun ti o se ohun ti o se ti oluwa fi han fun wa won si wa logan won si ri Maria ati Joseph ati omo won na o dubule ninu ibujeran nigbati abi Jesu Christi olugbala araye ni angeli ni won se ipilo ni won se ipolongo ni won so fun awon eniyan wonyi wi pe ati bi Christi fun wa ki awati ati nsunkun asun dekun tele tele awati ati ni ibanuje ati ori buburu tele tele awati o je wi pe ese de agbewo bi ewo ti o sin je gaba lori wa awati o je pe ansi esu awa ni abe isinro esu wi pe ki atujuka wi pe ati bi olugbala ati bi oludande ati bi eni ti o da wa sile Christi olurapada ati olugbala wa logan ti awon eniyan wonyi gbo ni won ni eje ki a lo tara mo gbagbo wi pe eyi ni o ye ki iwo papa ki o se awon oluso agutan wonyi won ki ba mo bi ki ba se pe awon angeli wonyi wa so fun won awon aladugbo re bawo ni won o se mo eredi ti a fi bi Jesu bawo ni won se mo nipa igbala Jesu Christi a fi bi o ba so fun won ni ona ti o ye ni so fun won ni ona ti o mu ni lokan so fun won ni ona ti yo je onfa fun won lati re wa si ipago yi ti won fi so wi pe eje ki a lo tara eje ki a pa ise ti eje ki a lo tara eje ki a pa awon ojuse miran eje ki a pa won ti eje ki a lo tara eje ki a pa awon nkan miran bi ka ma rinrin ajo bi ka ma lo lati oju lede ile bi ka ma mo emu kaakiri bi ka ma je ounje kaakiri eje ki a lo tara si ibi ti a o ti mo o ti oluwa n fi han wa je ki a wo ese ketadinlogun nigba ti won si ti ri won si so ohun ti a ti wi fun won nipa ti omo yi awon papa gege bi won ti gbo be na ni awon na di alore agbenuso fun olorun wi pe ati bi Jesu Christi ohun ti awon papa ti ri ogo itanshan imole ti won ti ri ati oro ti won ti gbo eyi ni awon pelu tun fi han awon ti won ba pade o ye ki awa papa ki a se be ki a mo wi pe gba ti a ti mo nipa Christi ti a ti mo wi pe ipago yi wa fun wa bi o ba je omuleyin Christi ni tooto kini o miran ti o se pataki fun o ni akoko Kérésìmesì yi ju lati so ati lati gbo ju be lo nipa Jesu Christi eyi ni o mu mi lo si akori keji ipolongo ipago na ipolongo ipago na se o mo wi pe ni ayika wa ni awon eniyan ma n polongo ohun ti o je pataki fun won bi o ba n lo legbe titi o ri awon ti o je wipe boya ose ifoso ni o se pataki fun won nitori ibi ti won ti n sise ni nitori be won ma ko si ara patako to po awon miran o se se ki o je siga ni o se pataki fun won o ri eni ti aya ti o gbe ilu lowo ti o n so nipa ki won ma jaye ori won nipa mimu siga o ri awon elomiran nipa o le o se se ki o je ni bi ifowopamosi ni won o ya gadagba si ara patako ti won ma so wipe ki won ki o wa fi ifowopamosi bi kan o si se se nigbati enikan ti ilu wa ti o ro pe o se pataki o se se igba miran o le ri nigbati Mandela ti o fe wa si orile ede wa nihin o ri ni gbogbo opopona nibi kibi ti o ba n lo pataki lati ibi oko ofurufu de Eko o ri ti a o to aworan Mandela ti a o si to aworan olori orile ede wa olori orile ede wa ti a o so pe o n bo aa bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo Mandela bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo awon eniyan ti awon ro pe o je pataki ninu awujo bawo ni iwo ti o je onigbagbo iwo ti o mo ise ti Jesu Christi wa se iwo ti o mo iru ohun ti a so nipa Jesu Christi olugbala wa bawo ni a se le kawo gbera ki a ma le so nipa Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese wa lo o ye ki a so o ye ki a je okan ninu awon omo Olorun ti o se ipolongo ohun ti o nbo wa se ipolongo ohun ti Jesu Christi ti o wa lati se fun wa ti ti ipagbo na yo fi kun fun awon ero mo gberin yin je wi pe gege bi e ti feran Olorun gege bi e ti feran Jesu Christi wi pe e o se ohun ti oro Olorun ti o la sile fun wa yi je ki a wo lati Johanu ori keje Johanu ori keje ese ikerin nitori pe ko si enikeni ti se ohun kohun ni ikoko ti ohun ti kara re si fe ki amo ohun ni gbangba o ti aso ni ni pe bi a ba se ipagbo ti nbo yi bi a ba se ni ikoko ni idakonko ti a ko je ki iyawo ki o mo wo pe ipagbo wa a ko je ki oko mo wo pe ipagbo wa a ko je ki awon alabagbe wa mo wo pe ipagbo wa a ko je ki awon aladugbo mo wo pe ipagbo wa a ko je ki awon tin raja lodo wa awon ti an raja lodo re a ko je ki won ki o mo wo pe ipagbo wa a ko je ki awon ti won wa ni ibi oko ero awon ti won wa ni ibi ebote a ko je ki won ki o mo wo pe ipagbo wa a ko je ki awon ti an ba pade ninu oko ero ninu moto a ko je ki won ki o mo wo pe ipagbo wa oni ko si enikeni ti nse ohun kohun ni ikoko ti ohun ti kara re si nfe ki a mo ohun ni gbangba bi a ba fe ki awon eyan mo nipa Jesu o ye ki a se ipagbo yi ni ikoko o ye ki a so ki a je ki awon eniyan ki o mo o ye ki a so nipa iwe pelebe ti a fun awon eniyan nipa iwe feregede ti a ma n le mo ogiri ati nipa iwe owo bi leta ti a le ko si awon eniyan ati nipa iwe ipe gege bi kaadi ti a fi le pe awon eniyan wo pe igba ipagode imole de igbalade iwosode anfani batambatam lati oke wa wi pe o de o ye ki a so fun awon eniyan ki a ma se je ki ipagbo yi ati bi ti a tin se ipagbo na ki a ma se je ki o je ohun ikoko oni bi iwo ba nse nkan wonyi bi ara re han fun ara aye eyi ni Isaiah so fun je ki a tun wa Isaiah lekan si Isaiah ori kerin le logbon ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo je ki aye gbo ati ekun re je ki aye ati awon ohun gbogbo ti o tinu re jade je ki won ki o gbo eyin ni ise ti agbele wa lowo nipa ipagbo yi ipagbo ki se nipa eniyan ipagbo ki se nipa alufa ipagbo ki se nipa ti ara wa o je nipa nkan ti olorun o je nipa Jesu Christi o je ati fi Jesu Christi han fun ara aye bi mo ba le so eri die fun o ni ipagbo wa ni ati ri ogoro eniyan ti won ti mo nipa Jesu Christi ti ati gba okan won la ju bi lati bi odun 15 seyin ni ati bere ipagbo yi ti ati man se lododun lati igba na o ye ki o mo wepe ni ibere a se ipagbo ni Eko gba to ya a lo si Enugun gba to tun ya a lo si Onitsha ni igba miran ati lo si Ilorin ni igba miran ati lo si Kaduna ni igba miran ati lo si Oweri bi o tile je wepe ona jin nigba na ti o je wepe awon eniyan ma wo oko lati ihin lo si Onitsha lati ihin lo si Oweri lati ihin lo si Ilorin sibe a ri ogoro awon eniyan ti won tele wa lo bi o ba je eni ti o ti pe ninu ijo deeper life o ri boya ewo na papa o ti je eni ti o je alajo pin pelu wa ninu ipagbo ti a ti ma nse sugbon wo e ti a fe ni nisisin yi ki se wo pe a ni oya mura ki a lo si Ilorin mura ki a lo si Oweri e ti a fe ni nisisin yi o wa leti odo re ba oni o se je wo pe ipagbo yo sumo be ipagbo yo wa leti ile re be sibe sibe oni ni itara lati le ba wa pejo mo gbagbo wi pe o je okan ninu wa mo gbagbo wi pe anfani ati ore ofe ti olorun fe fun wa ni akoko ipagbo yi wi pe ki o ku oru wi pe oni padanu re je ki a wo ori dafidi ori ikeji din ni adorin efa ejo ori dafidi ori ikeji din ni adorin ese ikewa ati ese ikokanla ijo eniyan re le o tedo sinu re iwo olorun ninu ore re li o ti pese fun awon talaka ese kokanla oluwa ti soro opolopo li ogun awon eni ti nfi ayorohin re bi o ba wo awon ese meji wonyi papo o ri wipe olorun pese fun awon talaka o mo wipe ngba ti aran jesu kristi wa si aye o je ipese fun awon talaka o je ore ofe fun awon ti ko lolorun o je ore ofe fun awon alaimokan o je ore ofe fun awon ti o wa ninu okunkun awon ti o wa labe ojiji iku o je ipese olorun ipese igbala fun awon alai lolorun fun awon talaka e ba nso nipa talaka awon ti ko ni ohunkohun lati fi se irapada emi won awon la pe ni talaka gbogbo eniyan ni waju olorun ni aje talaka ati asan sugbon jesu kristi ni o wa lati wa so wa di oloro nipa ti emi bi a ba nso nipa talaka owo naira ko se nkankan ni waju olorun bi eniyan ba lowo ti o lolorun bi eniyan ba lowo ti o lalaafia bi eniyan ba lowo ti o ni iye ni pekun bi eniyan ba lowo sugbon ti ko ni agbara lati bori ese ni waju olorun ko ni nkankan o je talaka sugbon aso fun wa wo pe olorun ninu ore re o pese fun awon talaka o fun ani jesu kristi oni oro oni gbagbo ninu ese ikokan la wa so wipe oluwa ti soro oro wo ni oluwa nso oro ti oluwa nso ni wipe wo ipese ti mo fun gbogbo aye wo igbala ti mo fun gbogbo aye wo ipese ti mo fun awon ti ko lolorun awon talaka awon ti ko je nkankan ni waju oluwa oni oluwa ti soro opolopo se li ogun awon eni ti nfi ayo rohin re mo gbadura we pe o je okan ninu won lati asale yi yo ye ki o ma so fun awon aladugbo re ko ye ki o duro de ola lati asale yi yo ye ki o ma so fun awon aladugbo re we pe ani ipago we pe olorun yo se won lore je ki awo ki kopa ni kikun ni bi ipago na ki kopa ni kikun nipa ipago na ni akoko kérésìmesì yi o se pataki fun wa lati wa ni ibi ti olorun fe ki a wa nitori ogunlogo ni o ma nlo si orun airo tele ni akoko kérésìmesì nitori opolopo ijamba moto ati iku aitojo ni o ma nwa o ti o ma nfa ni wipe awon eniyan irin korindo o ma npoju fun won ni akoko kérésìmesì ati je ati mu imoti para o ma npo fun opolopo ni akoko kérésìmesì sugbon bi a ba je ologbon o ti o ye ki a se ni pe ki a se bi awon ologbon awon amoye ti o wa lati ila orun wipe a nfe lati ri jesu eni ti a bi gege bi oba eni ti a bi gege bi olugbala lati ko ese ara aye lo nitori be o ye ki a nipa ninu ohun ti olorun fe se ni akoko yi mo so tele we pe mo gbagbo ohun ti mo si nso o duro lori ohun ti mo mo lati odo olorun wi pe mo gbagbo wi pe olorun yo dabira ni igbese aye wa ni akoko ipago yi nipa be o ye ki eyi je ipinu re wo joshua ori 24 joshua ori 24 ese 15 bi o ba si se boboro le oju yin lati sin oluwa eyan eni ti eyin o ma sin li oni bi orisa won ni ti awon baba yin ti o wa ni hakeji odo ti sin tabi awon orisa awon amori ni ile eni ti eyin gbe sugbon bi o se ti emi ati ile emi ni oluwa li a o ma sin eyin ni ipinu joshua wepe owo ma se oluwa pelu ile ohun o ye ki eyi je ipinu re na wepe ipago ti o nbo yi o se oluwa o se oluwa wepe bi o se ti iwo ni ati ile re wepe oluwa ni wo ma sin bi o si je bi o si ti se anfani fun wa lati wa si odo oluwa ki abali ni iye ni akoko ipago yi se ipinu ki o si je ki ipinu na ki o le to be ti enikeni ki o fi le yi olokan pada wipe o nipin ni kikun ni ipago ti o nbo yi ranti wipe lati ojo 21 titi di ojo 24 osu kejila odun ti a wa ni ti a wa yi ni ipago yi yo waye ni ibi ti o wa ni ekun re ibukun alailegbe ni o nduro de o ma se padanu ohun ti oluwa n pese fun o je ki a di duro lori ese wa ki a so fun olorun we pe a o ni je aladanu a o ni padanu ohun ti olorun pese fun wa ni akoko ipago ti n bo yi dede duro lori ese re akoko ti to lati lo sile odidi lati gbadura dede lati mu ipinu dede lati kopa ninu ipago na ati ohun gbogbo ti a ma se lati mura sile fun ipago na nipa wipe ise wa lati se nipa wipe ani lati wa oje nibi idana fun awon ti o wa ninu bi ipago nipa wipe ani lati jo wa akoko wa ohun ni wa ise owo wa ohun gbogbo ti ani lati je ki ipago na ti so nipa Jesu Kristi ki o je ohun ti a o se ti ko ni ni eja kole kankan ki a so fun olorun ki olorun ki o le ran wa lowo so fun olorun wipe o nipa o nipin ninu ipago na omo re yo wa nibe aya re yo wa nibe oko re yo wa nibe ore re yo wa nibe awon ti o ba ogbele won wa nibe awon ti ejo nsise won wa nibe awon aladugo re o so fun won so fun olorun wipe o kopa ninu ipolongo ati ninu ipago na funra re je ki a gbadura je ki a gbadura ki a mu ipinu ti enikeni ki o le yi pada
1: Je ki a gbadura Baba wa ti nbe le orun adupe wo pe atun pejo lati ka lati ko lati gbo oro yin anbe yin wo pe emi ti se awari ijinle ohun ti oro yin je emi ti je ki oro yin ki o ye ni ki e fi fun wa loro yi loruko Jesu wepe ohun ti a o ma ka ohun ti a o ma ko ti a o ma gbo wepe ki o yi eni kokan wa loruko Jesu iriri ti a n pe ni iriri isodi mimo ki o le je ti eni kokan wa ki e si we gbogbo okan wa mo ki e tu gbogbo ese ti o wa ni okan ki e tu kuro loruko Jesu ti eyin funra yin o fi wo inu okan eni kokan wepe o je mimo o je otun o di funfun wepe a o si gbe igbesi aye ti o teyin lorun ti o mura wa sile de orun ati dede Jesu adupe opo e ti gbo wepe e o si se fun wa loruko Jesu Kristi Oluwa wa ni no Hebreu ori kewa ese ikewa ati ikerinla Hebreu ori kewa ese ikewa nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Kristi fi ara re ru le kan soso ni ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe titi lai ninu Hebreu yi kan na ni ori ketala ese ikejila ati ketala o ni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo ojiya leyin ibode nitori na e je ki a jade lo to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re awon ese oro olorun ti akaye ni o je ki o ye wa we pe ohun kan wa ti a n pe ni isodi mimo ohun kan wa ti olorun ma n se gege bi ise abe ninu okan ti o ma fi mu ese abinibi ese ajogunba ese ti inu ti o ma fi mu kuro o si so fun wa wi pe nitori idi eyi ni Jesu Christ omo olorun ni o fi jiya fun wa ni o fi ko fun wa iku Jesu lori igi agbelebo ni Calvary ko ipa pataki ninu igbala wa ati ninu isodi mimo wa bi a ba nso nipa igbala a nso nipa idariji gbogbo ese a nso nipa iyipada okan yi ni iriri kini ti a ma ni bi a ba to Jesu wa bi a ba si nso nipa isodi mimo a nso nipa ki a di ominira kuro lowo ese ti inu ki a bo lowo ese ti abinibi ese ti ajogunba ki a ni okan funfun kiki nipasẹ Kristi ni awon iriri mejeje wonyi igbala ati isodi mimo ni won fi le je ti wa nipasẹ eje Kristi yi ni ati ndariji ni ti asin so ni di mimo o so fun wa ninu oro Olorun ninu Efesu ori kini Efesu ori kini ese ikeje oni ninu eni ti a wa ni irapada wa ninu eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re be na ni a nso fun a wi pe nipa eje yi kan na ti Jesu ta sile ni ati ni iwenumo isodo tun pipe isodi mimo bi o ba wo Johanu kini ori kini ese ikeje o n soro nipa awon ti won ti ba Jesu pade awon ti won ti ni iyipada okan awon ti won rin ninu imole sugbon to wa n so wi pe leyin igba ti won ti ba Jesu pade ti won rin ninu imole ohun kan tuku ti eje Jesu to ma n se ninu Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole awon wo la mo gege bi eko iwe oro Olorun wi pe o rin ninu imole yen ni awon omo igbala oni bi awa ti a ti ba Jesu pade bi awa ti a ti ni idariji oni bi awa ti a ti ko ni oro Olorun bi awa eni igbala bi a ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa oni leyin na leyin igbala eje Jesu Kristi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo bi ese ba ku ni inu eyi ti a n pe ni ese abinibi tabi ajogunba o daje wi pe a o ti we wanu kuro ninu ese gbogbo sugbon nigba ti a ba ni iriri isodi mimo ti awe ese tinu ti a mu kuro eyi lo n so fun wa wi pe asowa di mimo ohun we wanu kuro ninu ese gbogbo bi abawo awon adura ti Jesu gba a ri wi pe o gbadura fun idariji fun igbala awon elese lori ige agbelebo nitori o wi pe baba dariji won nitori won ko mo ohun ti won se yi ni adura ti Jesu gba fun igbala awon ara aye awon to ni ese ninu aye won awon ti won o ti ba pade dariji won baba nitori we pe won ko mo ti won nse sugbon o ye ki a tun ranti we pe bi o se gbadura fun igbala awon elese be ni o gbadura fun isodi mimo awon ti won ti de ni igbala ninu Johanu ori ketadinlogun Johanu ori ketadinlogun ese ketadinlogun lo ti nso we pe so won di mimo ninu otito otito li oro re yi ni adura ti Jesu gba ṣùgbọ́n kì í ṣe fún kìkì àwọn wọ̀nyí nìkan nínú ẹsẹ̀ ogún ó ní kì í ṣe kìkì àwọn wọ̀nyí ni mò ń gbàdúrà fún ṣùgbọ́n

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin. Nitori wo pe a tun pe jo loni ni waju yin. E ti se wa ni eni ibukun. E ti fi opolopo ibukun da wa lola. Ore ofe yin. Anu yin. Agbara yin. Itanshan imole ihirere. Gbogbo nkan won yi ni o ti farahan. Ni igbese aye wa nitori anu yin lori wa ati nitori ife yin fun okan wa ti e ko fe ki a segbe eje ki a mo ona igbala eje ki a mo ona iye adupe baba egba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun opolopo ibukun ti e ti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki atoni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibukun yin ni o tin san lori wa egba ope ati yin wa adupe wepe eje ki a mo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idaniloju orun rere adupe wepe bi a ba fi aye yi sile ni gbo se wepe a o ri yin a o se wa pelu yin adupe fun awon o ti e tin je ki o ye wa ninu oro olorun egba ope ati yin wa ni oruko Jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe egba ope ati yin wa loni a nbebe wi pe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara bi o ti pa awon ibukun won yi mo ni igbese aye wa adupe wi pe e ti gbo adura wa a nfe ifarahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun fun awon eri ti a n gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ife agbara emi mo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti a n gbo awon eri ti o n to wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja

pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa ti o gba eyan ti o gbianju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wi pe bi ati igbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wi pe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wi pe eyan gbadun aye o si ni ayo o rerin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan ton pe ni ekun ni gbogbo 70 odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa nso fun awon omo ehin re o si nso fun wa pelu pe e ma se je ki okan yin daru agbiyanju pe bi a ba gbe iyawo nkan rorun a se laala titi akowojo agbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati ri wi pe gbe abo sibe yen emi lo nso fun be yen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe iyawo pe wahala dopin boya tori pe ati ibimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere anu omije kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati nsasoke sasodo abimo tan bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele ko to ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo rori sun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wahala ngori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo nri ti won lo npokun so wi pe oto ye n lo simi bon se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e ki mo mi nbi ni won ni o so mi gbati Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bo sin wahala.

0: àwọn tí ó fẹ́ sin ọlọ́run bíi tirẹ wọn kò wá la jáde bó sọ pé mi ò ní sin ọlọ́run owó ni mo fẹ́ wá kiri bó lówó àjẹ́ ò ní jẹ ọgbádùn ẹ̀ àwọn èèyàn tí wọn ní nǹkan kan wọn a sọ pé wọn rí nǹkan mọ́lẹ̀ fún ẹ pé bó kọ́lé ò ní lè súnú ẹ̀ bó sì sọ wípé kò ború mo mọ kí la ti ṣe máa kúrò lábúlé wa tí n bá kúrò lábúlé wa tí wọn rí mi tí mo lọ sí ààjò bíi Èkó tàbí a lọ sí irú Kano níbi tí ò sí ẹni tí ó mọ̀ wá ṣùgbọ́n èṣù tó mọ̀ wá lábúlé èṣù yẹn ó tún bá wa dẹ́kọ̀ bójo ti rọ̀ ló ń kó wọnú ilé wa kò ní rí ilé ẹlòmíì kó sí là á sọ pé ayé kò ṣe é gbádùn gbà tí Jésù rí ìdààmú ọkàn tí ó wà ní inú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wípé ó wá sọ fún wọn pé ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín kí ó dàrú wàhálà kí wàhálà tí ẹ bá ní nínú ayé ìgbà díẹ̀ ni ẹ gba Ọlọ́run gbọ́ ẹ gba ìlérí rẹ gbọ́ òun fẹ́ràn yín dáradára àwọn àdìtú tó wà ní ìgbésí ayé yín bí ẹ bá gba Ọlọ́run gbọ́ àwọn òkè ìṣòro ni wọ́n á di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ sì gbà mí gbọ́ pẹ̀lú nínú ilé bàbá mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ilé ó wà ó wá ń sọ fún wọn ó mú ọkàn wọn kúrò ní nǹkan ti ayé ó wá mú wọn lọ sí ti ọ̀run wípé ibì kan wà tí ó tayọ àwọn ìràwọ̀ tí ó tayọ àwọ̀ sánmọ̀ tí ó sọ wípé ilé bàbá mi ni orúkọ ibẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ilé ó wà níbẹ̀ ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ìbá ti sọ fún yín nítorí èmi ń lọ ìpèsè àyè sílẹ̀ fún yín ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ kan yìí wípé èmi ń lọ ìpèsè àyè sílẹ̀ fún yín ó ní ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn olùfọkànsìn tòótọ́ àti àwọn ẹlẹ́sìn lásán ẹlẹ́sìn lásán ó ń sìn bó bá béèrè lọ́wọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ pé bó bá kú mbò ló ń lọ á ní ọ̀run ló mẹni tó máa la a ń gbìyànjú ni pé bó bá ṣe é ṣe bí ibì kan bá wà láti lọ kí Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ bóyá a lè gbé wa sí afẹ́fẹ́ eré ẹni tó bá ní iyèméjì ọkàn kò lè dé afẹ́fẹ́ eré torí oníyèméjì kò lè rí nǹkan kan gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n fún àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ ló sọ wípé èmi ń lọ ó ti lọ o àbí gbàtàn bí ẹ sáyé o bá Jésù ní agbègbè ẹ ó ti lọ ni èmi ń lọ ó sì lọ ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ pé èmi ń lọ ìpèsè ààyè sílẹ̀ fún yín ó wọ́n ní bí èmi bá lọ ìpèsè ààyè sílẹ̀ fún yín èmi ó tún padà wá ìrètí onígbàgbọ́ ni ìpadàbọ̀ Jésù Kristì ó ní èmi ó tún padà wá èmi ó sì mú yín lọ sọ́dọ̀ èmi ti kára mi àwọn tí òye òye àwọn tí ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ tí ò là sí lójú wọn a máa sọ fún wa bí wọ́n bá ya ojú ilé wa láti ta ìwé ẹ̀sìn fún wa pé ká jọ kára ìwé yìí bá a bá sì rà á torí gbà tí àwọn ènìyàn tán bá kúrò ní ayé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé gbàgádà ni Olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma ngbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wanta ko ni ojade latinu yara kolon si fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wi pe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun a wi pe emi o si mu yin lo o so fun a pe oun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wi pe ngba to ba si se tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wepe nibo ni oun gbe wa toro so wepe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere wepe nibo ni oun gbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon oun kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani jesu nduro li owo otun olorun jesu kristi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe nibi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa nibe pelu Stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni Jesu Kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Kristi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n laaye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigbati o si ti wi nkan wonyi bi won ti nwo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti re oke kiye si awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti a gba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun. awon angeli ni ape ni ede wipe awon okunrin meji alaso ala nihi Jesu Christi leyin iku re ojinde kuro ninu oku o si fi ara han awon mehin re o je ki o di mimo fun o wi pe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti lekun o wi pe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o kokko fi ara han won leyin ajinde re Jesu tun wa o fa han won o so fun Thomas wo pe Thomas wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomas ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ekeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbẹkẹle ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: iwe esteri ori ikefa le oru na oba ko le sun o si pase pe ki a mu iwe iranti ani iroyin awon ojo wa a si ka won niwaju oba a si ri pe ati ko pe Mordekai ti so ti Bigtani ati Tereshi awon iwe fa oba meji oluso iloro awon ni ti won na lati gbe owo le aasu eruse oba oba si wi pe eyin ati olawo ni a fi fun Mordekai nitori eyi nigba na ni awon omo odo oba tin se ranse fun wi pe a ko se nkan kan fun oba si wi pe ta ni nbe ni agbala amani si ti de agbala akokan ile oba lati ba oba so lati so Mordekai ro sori igi giga ti o ti ri fun awon omo odo oba si wi fun pe sawo amani duro ni agbala oba si wi pe je ki o wole bẹẹni hamani si wọle wa ọba si wi fun pe kini a o se fun ọkunrin naa ẹni ti inu ọba dun si lati bu ọla fun njẹ hamani ro ninu ọkan ara rẹ pe ta ni inu ọba le dun si lati bu ọla fun ju emi ti kala mi lọ hamani si da ọba lohun pe ọkunrin naa ẹni ti inu ọba dun si lati bu ọla fun yẹ ki a mu aṣọ ọba ti ọba e maa wọ ati ẹṣin ti ọba e maa gun ati adé ọba ti maa gbe ka ori rẹ wa ki a si fi ẹwu ati ẹṣin yi le ọwọ ọkan ninu awọn ijoyi ọba ti o lọla julọ ki wọn fi ṣe ọṣọ fun ọkunrin naa ẹni ti inu ọba dun si lati bu ọla fun ki o si mu gẹṣinla igboro ilu ki o si maa kigbe niwaju rẹ pe bayi ni a o ṣe fun ọkunrin naa ẹni ti inu ọba dun si lati bu ọla fun nigba naa ni ọba wi fun hamani pe yara kankan mu ẹwu ati ẹṣin naa bi iwọ ti wi ki o si ṣe bẹẹ gẹgẹ fun Mordekai ara Juda ni ti n joko ni ẹnu ọna ile ọba ohunkohun ko gbọdọ yẹ ninu ohun ti iwọ ti sọ nigba naa ni hamani mu aṣọ ati ẹṣin naa o si ṣe Mordekai ni ọṣọ o si mu la igboro ilu lori ẹṣin o si kigbe niwaju rẹ pe bayi ni a o se fun okunrin na eni ti nu oba dun si lati bu ola fun Mordekai si tun pada wa si enu ona ile oba sugbon Hamani yara lo si ile re ti o ti binu je o si bori re Hamani si so gbogbo ohun ti o ba fun Sereshi obirin re ati gbogbo awon ore re nigba na ni awon eniyan re amoye ati Sereshi obirin re wi fun pe bi Mordekai ba je iru omo awon Jew niwaju eni ti iwo ti bere si sugbu na iwo ki yo le bori re sugbon iwo sugbu niwaju re dandan bi won si tin ba soro lowo awon iwe ko ba de lati wa mu Hamani yara wa si ibi ase ti Esteri se
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe Esteri, ori ikeje. Bẹni oba ati Hamani wa iba Esteri ayabaje ase. Oba si tun wi fun Esteri ni ijo keji ni ibi ase ti won mu oti wa ni pe kini ebe re Esteri ayaba. A o si fi fun o, kisi ni ibere re, a o si se ani lo ide idaji ijoba. Nigba na ni Esteri ayaba dahun wi pe bi mo ba ri ore ofe loju re oba, bi o ba si wo oba mo bebe ki a fi emi mi bun mi nipa ebe mi ati awon eniyan mi nipa ibere mi nitori ati ta wa emi ati awon eniyan mi lati run wa lati pa wa ki a le parun sugbon bi o se pe ati ta wa fun erukunrin ati erubirin ni emi ba pa enu mi mo bi o tile je pe ota na ko le di ofu oba nigba na ni a su eru si oba dan o si we fun Esteri ayaba pe tani oluwa re na nibo ni o si wa ti o je gbe ile okan re lati se be Esteri si wi pe o lo teniyan ati ota na ni Hamani eni buburu yi nigba na ni eru ba Hamani niwaju oba ati ayaba oba si dide ni ibinu re kuro ni ibi ase ti won mu oti wa ni o bo si agba laafin Hamani si dide duro lati toro emi re lowo Esteri ayaba nitori o ti ri pe oba ti pinu ibi si ohun nigba na ni oba penda lati inu agbala afin sinu ibi ti won ti mu oti wa ni Hamani si subule ibi rogboku lori eyi ti Esteri joko nigba na ni oba wi pe yo ate ayaba lodo mi ninu ile bi oro na ti ti enu oba jade won boju Hamani Habona okan ninu awon iwe fasi we niwaju oba pe sawo igi ti o ga ni adota egbonwo ti Hamani ti ri nitori Mordekai ti o ti so oro rere fun oba o wa le oro ni ile Hamani oba si wi pe e so oro lori re be ni won so Hamani ro sori igi ti o ti ri fun Mordekai ibinu oba si ro
3: Eje ki agbadura Olorun alagbara julo awa siwaju yin nisinsin lati tetisi e lati gbo oro yin an bebe wi pe e o ba wa soro ati wi pe ohun gbogbo ti o je idiwo tabi idena lati gbo oro Olorun lati ni oyi oro Olorun ati lati je ki e kankan e si okan wa e ba wa mu awon idiwo won yi kuro ni oruko Jesu an be yin wi pe gbogbo okan ti rin kiri gbogbo okan ti ki le duro ti ki le farabale lati ni oye oro yin e ba won wi e mu okuro ninu wa loruko Jesu e sanu fun wa be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa ki a le mo bi a ti gbadura ki a le mo bi a ti wa oju Olorun ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye ti nbo adupe pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki a wo iwe owe ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikan na ni bi a ba so wi pe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni a n soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun iwe owe ori ketalelogun ese ikerindinlogbon omo mi fi aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo we pe okan wa o se yebiye ni waju olorun won ko mo we pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o nwa lati inu awon elomiran won ki ro we pe anilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro we pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran se bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a nri loju koju bi a ba ti fun won seto won ro we pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o sese oni wasu ni awon ijo eleya meya kaakiri ni won ma nse asise yi ton ma ro we pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wi pe iru iwa be o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya ṣugbọn ohun ti olorun je ko ni mo fun ani we pe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wi pe a ti ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se be a o ri we pe gbogbo ohun ti a nse ko ni le je itewogba ni waju olowa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketalelogun ni o fi o nso we pe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je we pe gbogbo ohun ti a nse ninu wa gbogbo ohun ti a nse ni igbese aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi nso ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerin le logbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu eyi ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ki a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni o kan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ikeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ki a wo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti idatun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa je ki a wo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wipe okan eniyan o je okan buburu ni waju Olowa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o n jade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o seese ki enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro we pe elesin o ti to o ti yege ni waju olorun sugbon enikani le je lesin iwa iru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iru okan buburu ibi ti o wa ninu re o se se ki enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wipe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o sese ki a ri enikan to je wipe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o sese ki a ri eni to je wipe o ti le ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wipe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wepe nitori olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni wepe iru okan won iru okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wipe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wipe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni afi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wipe won fe se igbeyawo a ma nso fun wipe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wipe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin olorun o sese bi a ti wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o sese ki o je ohun ni o ma koko tete de si ile esin bi a ba ti n ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi a ba ti n ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbe iyawo ki o ma ro wepe ah bi ohun ba le gbe iru eni bayi niyawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin olorun bayi wipe ohun a ni ayo popo lati odo olorun wa ko mo wipe eni yi o sese kenikeni ki o ja papa o sese kenikeni ki o teramo isin olorun lai gba adura agbayori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo wipe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won a ma ro wepe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro wepe o je olu eni to nsowo eni to rin kaakiri bo ba ti nlo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si isale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya esu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo ti nlo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro wepe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni wepe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyipada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihin wepe bi a ba de inu ijo ohun ti a koko ni lati se ni wepe ki a gbadura si olorun ki a ni iyipada okan tabi bi a ba fe gbeyawo ohun ti a ni lati se ni wepe ki a gbadura si olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni je ki a wo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje ṣùgbọ́n Olúwa wí fún Samueli pé má ṣe wo ojú rẹ̀, má ṣe wo ìrísí rẹ̀ ni ohun tí a ń sọ níhìn-ín, tàbí gíga rẹ̀, nítorí pé èmi kọ́, nítorí tí Olúwa kìí wò bí ènìyàn ti wò, ènìyàn máa wo ojú, ènìyàn máa wo ìrísí tàbí gíga, tàbí bí ènìyàn ṣe wọṣọ, tàbí bí ènìyàn ṣe lókìkí tó. Ṣùgbọ́n Olúwa a máa wo ọkàn. Ọkàn yìí gan la ń sọ nípa rẹ̀ wípé àwọn tí kò mọ Ọlọ́run, wọn kò ní ìyípadà ọkàn, àti wípé ìrò inú wọn kìkì ibi ni lójoojúmọ́. Nínú ìwé Oníwàásù, orí kẹsàn-án, ẹsẹ̀ ìkẹta, Oníwàásù, orí kẹsàn-án, ẹsẹ̀ ìkẹta, èyí ni ibi nínú ohun gbogbo tí a ń ṣe lábẹ́ oòrùn, pé iṣẹ́ kan náà ni sí gbogbo wọn. Àti pẹ̀lú àyà ọmọ ènìyàn kún fún ibi ìsinmi ń bẹ nínú wọn nígbà tí wọ́n wà láyé, àti lẹ́yìn èyí ni wọn a lọ sọ́dọ̀ àwọn òkú. Ó yẹ kí òye yé wa níhìn-ín, ohun kan náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ó ń tẹnumọ́ fún wa wípé àyà ọmọ ènìyàn kún fún ibi. Bí a bá sọ wípé ìgò kún fún omi, ó jẹ́ wípé ó ti kún tó bẹ́ẹ̀ tí a kò lè fi ohun mìíràn sínú ìgò yìí. Bí a bá sọ wípé abọ́ ó kún fún omi tàbí ó kún fún epo, èyí jẹ́ wípé a kò lè fi nǹkan mìíràn sínú rẹ̀. Ó ní àyà ọmọ ènìyàn ó kún fún ibi. A fi ṣe àpèjúwe gẹ́gẹ́ bí abọ́ tàbí gẹ́gẹ́ bí garawa wípé ibi nìkan ṣoṣo ni ó wà nínú garawa yìí. Bákan náà àyà ọmọ ènìyàn, bákan náà ọkàn ọmọ ènìyàn ó kún fún ibi. Ó wá ń sọ fún wa wípé ìsinwí ìwà ibi ni ó wà nínú wọn nígbà tí wọ́n wà lé ayé. Ó ní lẹ́yìn náà wọn a kó wọn lọ sí ipò òkú nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Nítorí bẹ́ẹ̀ kí ó yé wa wípé bí Ọlọ́run kò bá tí yí ọkàn wa padà, ó jẹ́ wípé nínú ọkàn wa lọ́hùn-ún ibi nìkan ni ó wà nínú rẹ̀. Èyí ni a fi máa ń jẹ́ kí ó yé ni wípé bí a bá pe ènìyàn wá sínú ìjọ, kì í ṣe wípé kí a sọ wípé mo ti kúrò ní ìjọ ṣẹ̀lẹ̀, mo ti wá ń wá sí dípà, èyí ni kò tí ì fún ní ìyípadà. Èyí ni jẹ́ wípé o kúrò láti inú ìjọ kan, o bọ́ sínú ìjọ mìíràn. Bí o bá ti dé ìhín, bí o bá fẹ́ jẹ́ ẹni ìtẹ́ọ́gbà níwájú Olúwa, kì í ṣe wípé o fi aṣọ funfun nìkan sílẹ̀, tàbí o fi àìwọ bàtà nìkan sílẹ̀, o fi tàbẹ́là àti túràrí sísun nìkan o fi sílẹ̀. Èyí ni ṣe pàtàkì, ṣùgbọ́n kò tó. A ní láti wá síwájú Olúwa kí a sọ fún Ọlọ́run wípé ọkàn ibi ni a gbé káàkiri. A sì ń fẹ́ kí Ọlọ́run kí ó ṣe ìyípadà àyà, ìyípadà ọkàn fún wa, kí a ba lè jẹ́ ẹni ìtẹ́wọ́gbà níwájú rẹ̀. Èyí ni ó ṣe pàtàkì, èyí ni a ní láti bójútó, tàbí ó ṣe é ṣe kí ó jẹ́ wípé a ti jẹ́ ẹni tí ó ń ka Bíbélì tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a sì ti jẹ́ ẹni tí ó mọ Bíbélì. Kì í ṣe wípé ó kàn yẹ kí a mọ Bíbélì sí àkàsórí. Bí a bá ti dé ìhín, bẹ́ẹ̀ ni a láti máa gbàdúrà fún ìyípadà ọkàn, ìyípadà àyà, nítorí èyí ni Ọlọ́run retí kí a ba lè jẹ́ ẹni ìtẹ́wọ́gbà níwájú rẹ̀. Bí a tilẹ̀ ń wá sí ilé ìsìn, bí a tilẹ̀ ń ka Bíbélì, bí a tilẹ̀ jẹ́ ẹni tí ó jáfáfá nínú iṣẹ́ ìsìn, bí a tilẹ̀ ń lọ sí ìdàpọ̀ ojúlé, bí a tilẹ̀ ń káàkiri láti ṣe ìjẹ́rìí ọkàn, bí kì í bá ṣe wípé a ti gbàdúrà tí ó dáni lójú, tí ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé a ti di ọmọ Ọlọ́run, wípé a ti ní ìyípadà ọkàn. Bí kì í bá ṣe pé a ti ṣe bẹ́ẹ̀, gbogbo ohun tí a ń ṣe yóò jẹ́ òfo àti ohun tí kò lérè níwájú Olúwa. Ọlọ́run ní láti yí ọkàn wa padà, nítorí wípé ọkàn ènìyàn ó jẹ́ ohun tí ó burú jáì. Nínú Máàkù orí keje láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún, Máàkù orí keje ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún, nítorí láti inú, èyí ni láti ọkàn, láti inú ọkàn ènìyàn ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu won yi ti jade won se so eniyan di alaimo nitori be o ye ke amo we pe awon ti an se bi we pe an fun alagbe lowo tabi an se awon nkan miran bi iwo omo luabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada o ti ani lati se ni we pe ki a ke pe olorun o ti ani lati se ni we pe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwenu mo eje Jesu Christi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyi pada ni igba miran ni a ma ro we pe bi eniyan ba ni iwa omo luabi ti iwa re ti o dabi eni pe o dara loju eniyan a ma ro we pe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri yi pada okan e je asise popo o ye ki o ye wa we pe bi ki ba se wo pe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju oluwa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a nlepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wi pe okan omo eniyan o je okan ti o buru ji aye ko si eni ti o le mo ninu Jeremiah ori 17 Jeremiah ori 17 ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju gbogbo lo o si buru jai tani o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejowe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni we pe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju oluwa a ko ni le ba olorun rin nitori pe awon apejowe ti bibeli se nipa okan ni we pe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe ohun buburu o je eni ti o je wipe won je alagidi e je wipe o dabi eni wipe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro olorun bi a ba wewe nipa oro olorun bi a ba se apejuwe ti a ka ti a se itumo re sugbon a so wipe looto lo ye ohun ati ko lorin ati wa ni wasu ati gba aladura sugbon sibe sibe yo ma so wipe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun a wipe o se se ki a ma wa sinu ijo o si se se ki a ma lo sinu ijo miran o se se ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ki a wa ninu awon esin miran sugbon bi a ko ba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu oluwa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu olorun nitori okan wa ni olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ete ati aba ti o wa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o wa lati inu okan wa ni waju oluwa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo oku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wipe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ki a so wipe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o ti n jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o dara dara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma n ye agbe si iru okan ni be o dabi ibi ti o kun fun eri popo o se dabi ibi ori atan ti a man dalenu si iru okan ni be o dabi iho awon eran ko boboru awon ero boboru awon ipinu boboru ro awon nkan yi ki o gbe won yewo dara dara we pe okan re o je ipo ku ti a se sile ni waju oluwa o je orisun omi boboru ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oko o si je asale nibi ti awon ero boboru ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero boboru ti won tin jade o se se ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o sipaya ni waju oluwa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni olorun ti nso ti o tin se alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ike dogmo igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia nihi ni ati ri itanje awon elesin itanje awon elomiran ti won fi ijo dipa ti won fi boju elomiran o sese ki o rin bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o soro bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o woso bi omo olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihi wo pe opolopo awon eniyan won yi won kun fun agabagebe nitori wi pe won fo ode agomo o dabi eni wi pe won je eni bi ti inu olorun o dabi eni wi pe won je eni tin rin dede o dabi eni pe won je eni tin soro dara dara sugbon ni inu won ninu okan won won kun fun ireje won kun fun obia wo se iketadinlogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara li ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni olorun je ki o ye wa we pe ani lati wo inu wa ki a gba imole ihirere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo we pe bi a ti le je eni ti o dara lode ara bi a ti le je eni ti o ma so wi pe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lode a je eni ti o ma woso bi onigbagbo lode a je eni ti nsoro bi onigbagbo lode a je eni ti o ma lo si idapo oju ile eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kun fun egbin gbogbo ni ese ikejidinlogbon ni o ti so wi pe gege be le eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso wi pe bi a ba de inu ijo ke a ma fi ise isin pa wa lori ke a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon wonyi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so wipe ah e se dapo pelu awon osise an fe awon osise an fe awon ajire okan an fe awon ti o ma dari dapo oju ile je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu wepe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba tetin sile daradara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura daradara eyi ko si dara be bi a ba ti pari isin o sese ki won ma so wi pe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki agbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a fe ba fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki agbadura o ye ki agbadura bi a ba tin pari isin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro Olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki agbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba Olorun soro a si ti ni iyipada okan ni toto ye ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti aje adari ni elede yoruba nisinsin yi aje eni ti o n dari idapo ju le tele tele ki se wi pe ati toton ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkankan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wi pe ki awa na ki a le se die bi awon ni gesi tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi a fomo abi oro wi pe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan e mo fe lo wo awon ara idapo ju ile mi e mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni wo ju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo wi pe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowokan olowa iyipada atokewa ninu okan won o ma ro we pe igba ti a tin wa si lesin igba ti a tin ka aka sori bibeli igba ti a tin ka bibeli lararo igba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyan nitori be bi Jesu ba de a nba lo si orun ni kori be ani lati ni iyipada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati tan imole ire sinu okan re o ri wi pe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o ti tele Jesu wo Jacobo wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to njade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo ju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun te Jesu so fun won pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won tun se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti a ni lati gbadura le lori ti a ni lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo olorun wa mi ri olorun wa di mi olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye niwaju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye niwaju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni iyipada ni toto elomiran a ma so wi pe o n fe lo ri eni tibi o n fe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran si ni yi bi a ba ti n gbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o se ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni ti n gbadura ti o ti n ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe oun fe yi pada okan oun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila oun fe ki olorun ki o wa yi oun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o eyan ba oba orun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti atun je adena ninu ijo awa ni an di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wipe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o se se pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro niwaju wa nigbati an ba wa soro be gbati a ba ti pari waasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o se se pelu omije o se se ki o ma gbadura soke o se se ki o ma so fun olorun olorun sa se ise yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olo gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki ohun won jade kin ba le ni kin ba le je ni ti o je ete o gba ni waju re bi eni yi tin gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe ah won bere yin o won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a o ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye dara dara ni mo si filele we pe a ko gbodo di eni keni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki eni keni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu samueli kini ki a wo wepe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so ni pa solu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo israeli papa o mo ofin gege bi omo israeli eni ti akoni eni ti atile le so wipe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti solu o si nfe iyipada okan nigbati o ba samueli pade samueli papa ti o je eni ti o mo olorun samueli papa ti o je eni ti o tin ba olorun rin fun igba pepe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yipada gba ti won ti soro tan be ni olorun fun li okan miran eyi ni a nso o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je omo luabi o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese ki nibi ti o ti n bo tele o ti n ka bibeli iwo papa o ti n ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsin yi o wa sihin imole ihinrere o tun mole ju be lo si oju re ori wipe iwa re ilepa re iro inu re awon ipinu re awon nkan ti o n je lati inu okan re awon oro ti o n so lati enu ori pe awon nkan wonyi won wa lati inu okan ti ko ni iyipada patapata nitori be o wa si ojo olorun wepe okan miran iru e ti o fun ogbeni yi okan miran iru e ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru e ti o fun ma ta awon elomiran lore ni aye isinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ki a wo orin dafidi orin dafidi ori kokan le laadota orin dafidi ori kokan le laadota lati ese ikeje fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si fun ju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro daaya titun sinu mi olorun olorun nikan lo le se daaya titun sinu mi olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o n gbadura bi dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri wepe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon boro kini won ki fe je wo ese won ni gbangba nitori awon ti o da bi eni pe won je igba ojumo won ki fe je wo ese won ni gbangba sugbon nihin ni emi olorun ni o lu dafidi ni o kan aya je ki aran ti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun.